Great. Ka gare ga masa, ka gare ga mshate, ka gare ga bodiragatse bya bona bya mino. Hey, ke ga go bitsa ka mogho, ke nyakang. I call you, I can call you baby. I can call you Alicia, I can call you whatever. Yeah, ke ka mogho ile gore re tamishana ka gona ka gare ga mshate. What's it bole boithabiso? Mshate. Wa diale moya ke thobela FM ke re leng ka gare go yona ka gara kgwedi ya bopapa ke ka mogore temoshanang ka gona ka gara kgwedi ya baithuti ka gara kgwedi ya baswa ka gare ga nako e leng gore go ngwalwa meleko ya gare ga ngwaga nako e re leng ka gare go yona go a ngwalwa ka mahlakoreng a go fapana-fapana barutwana baithuti go angwadiwa dikolong tse di fapaneng re tamisana jale ka gare ga ngwaga wa 2026 ke phuphu ke yona re leng ka re go yona letšatši la lesome hashtag 66 ke yona hashtag bafana bafana ke yona hashtag FIFA World Cup ke kgwedi ya Comrades Marathon hashtag Comrades Marathon le bona ba fele matla aba fele moya ya ke ka mogoileng gore kgwedi e rule ka gona ge re lebelela ya re fatishisha ka gare ga nako ye re leng ka gare go yona ke a ke tsebe gore na wa gopela gore 2010 ka gare ga di 10 June go bo go diregang ka gare ga naga ya rena 2010 ke noko ntšea empi ya wana moe mo e leng gore re be re fela pelo mapatata ise mapatata mmala o motala o aparetše Afrika Borwa o tala morogo mmala o mokgeri e le boyelo e le botala morogo ke mebala e e leng gore e be e bonagala gore jwale o fihlile nageng ya Afrika Borwa jwale o ka Afrika Borwa be ba setse ba le gona ba yeng go tswa dinageng tša go fapana-fapana go iwa godimo lefase e le ge re thabetse mogopo wa lefase ka Afrika Borwa e le la mathomo thomo yo ya ke le tsetsi le re leng ka re go lona le kgone le legolo ke le letlang la go sansa le e leng gore ka nnete di tlabe di kgatlhampana Mexico Afrika Borwa mapatata ke ona dithapelelo tseo le dithapelelo a e beng tsona ka gare ga letsatsi le lekgono ke dikore melaetša a e be melaetša ka gare ga letsatsi le lekgono ya go bontšha gore setlhopha sa rena re setegile ka mahlakoreng ka moka ka mahlakoreng ka moka gore bophelo bo re bo dire bo botse bo aparelwe ke bothaga gore Afrika Borwa mo ileng gona e aparelwe ke matla e aparelwe ke matla le boitshepo

la massa la sealemoya le etole o gai o sale gai 87.6 of the 92.1 megahertz o sale gai o sale moshate ke morolo ngona ke boka go tamisha nkele gona ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso sagago sa mamarata kwa nkwetla ya dialemoya kwa nkwetla ke yona e ke moshate na le wena re ka gare ga metsetso e masomepedi se sengwae ke tago dira mashego a go tamišang KV a re go sele go sele go sele go sagaletše a ilo seine tameng tamaneng thobela lotšhane lotšha good morning goyomore lotšhegang tamišegang dumedišegang gotlhe bohle mo lebeileng tsebe le le gona re mmogo ka ona mokgwano ke ka mokgwa ke go feleng tsona dilokologane tša masa dikoša tladys night o tlile ana le Jamie Fox I just wanna be loved I just wanna be loved yeah ka ona mokgwano o ne tswele pele le yona sa I just wanna be loved ka gare ga serapana sa gago sa kgopolo ga o tsoga le wena tsoga o iputsa jale gore ge le nna ke kgona go rata ba bang le na ke nyoko rata ena ona re o rata o sa rata batho ba bang o tla fi o tla letsi ya kae wena o sa kgone go rata batho ba bang o nyaka gore batho ba bang ba rata wena re a tseba gore e thoma ka wena taba ya lerato e thoma ka wena taba ya lerato e thoma mogopolong wa gago taba ya lerato e thoma maikutlong taba ya lerato e thoma moyeng ya ya kgopolong ya ya moyeng ke taba ya lerato ka mogoeleng ka gona re bolela ka self love se tsebise sengwe sa polelo go ba sa mogopolo ge se bolela le yena o rialo ore ge re bolela ka taba ya lerato go ba re bolela ka bobotse bobotse ka mehlang ke lerato re boswantšhe le lerato ke mo lerato le tswang gona ge re bolela ka yona e go ratwa ke gore motho a thoma a itlhomphe ke gore motho ka bo yena a thome a be le khutso moyeng wa gagwe ke gore motho a thome a be le lethabo ka gare ga gagwe ke gore motho a thome a be le boitshepo ka gare ga gagwe a be le maitshwaro a makaone dilo tseo ka moka ga tsona a gona gore ge o di rwele seriti sa gago se seke sa bonagale ba bangwe ba na le go nagana jale gore ge re bolela ka go rata re bolela ka bobotse bja ka ntle re bolela ka gore na motlhomongwe o tšhankgeditswe jwang ka mo ntle taba ye itswa kgole taba ya lerato ga e thome ka ntle ga e be ka mo ntle gore wena o jwang o apere jwang o lebelelega jwang na wa itlhompha na wena ka bowena wa ithata na wena ka bowena o na le moya wa khutso o na le khutso moyeng wa gago re bolela ka gare o na le khutso moyeng botengteng bja pelo ya gago o na le lethabo o tletse ka boitshepo ke dumela gore tseo tse tharo kgedi ka ba gona dikokwane a gona gore boitshepo bo se ka ba gona a gona gore semelo sa gago se se ke sa bonagala a gona gore o se ka ba le maitshwaro dilo tseo ka moka ga tsona dikokwane tseo a gona gore di se ke tsa dira gore o bonagale gore wena o mang botho bja gago botswelele bo tlo tswelela ka gare ga dilo tse ka moka ga tsona ke se se boledišwe ke boledišwa ke kwa shatle this night ana le Jamie Fox I just wanna be loved batho ba llela go rata mola bona ba palla ke go rata batho ba llelwa go ratwa ba palelwa ke go rata Angela Winbush ana le Ronald Ashley go pala gore ke mogatšage o ileng gore o ile a monyala e be ile mosadi wa bobedi wa Ronald Ashley go tswa go the Ashley Brothers a ke re la pala ga la the Ashley Brothers ke ba diragatse ke le lengwe la ba nyalane ke 1990 ka re go shaya bona ye etse ke yaneng go shaya yona ye ya Angela Winbush tse ke go file go tsona ana le Angela Winbush ana le mogatšagwe Ronald Ashley ya ke 1994 ge ba nyalana e bile 1993 ka gare ga industry ya bodiragatši e bile kamano ye nngwe e leng gore e be e ratega e tlhomphega be ba bitswa a kere go na le gore ka mokgwa batho ba leng ka gona ba ratanang ba sorana ka gona re bona ye ke power house cup ye ke power

0: We've come along.
1: Oh yes. Oh yes. Ba re re ba hloka ba gwera, ba bangwe ba re go sha bohloko. Ba bangwe ba eish, ra ba loba. E bohloko nyana go sha cha le puth a ri alana le Tupac ba re when will I see you again. A ka ona mogho re ke dumela gore re shete re kwele mabane gore ka kwa na kwa andre mandrebele ketu. Gore kgoshigolo ya matrebele ke bolela ka makhosonke wa bobedi kgoshi ine ka makhosonke mapena o ri shile le faseng la kakeno ka gare ga mengwaga e masometshela tlhano ke tlwa enyakile go ba le fahla ka nnete la mošate wa tsebo le boithabišo ba na le mengwaga e masome a mane ba le setulong se sa bogoši ke motho mongwe e leng gore o be a tloga hlomphega kudu-kudu kwa amandrebele ka morago ga gore a netefatse gore ya beng a e dira ge a be a le mo setulong sa bogoši ka nako ya gagwe ba mo ratela dilo tse e leng gore o ile a netefatsa gore mandrebele amuka e ba karolo ba fihlelelwa ke dilo tse botse tsa ka gare ga naga ye ke mo e leng gore ge le gono ba lebella morago mo batswago o bile le di foundation le yena tse e leng gore di le tsa thuša barutwana le baithuti gore ba fihlelele mangwalo a bona dikolong tsa go fapana-fapana di-university ba apare dianamarela ba gona ba e leng gore le kgono ba itia sefega ka taba ye gore foundation ya kgoši kgolo makhosonke wa bobedi o ba diretse tsona foundation ya gago go na le bana ba go feta ba lekgolo ba e leng gore o ba thušitše gore ba fihlelele ditoro tsa bona ge a be a le setulong sa gago sa bogoši tse dingwe tse e leng gore o ile a di dira go thwe e be e le motho mongwe wa go rata go bona leleme la Senrebele le tišitswe pele kudu-kudu le tišitswe pele ba tsebe gore ke bona barwadi ge re re a re ikgantšhe ko mongwe e leng gore o be a re ikgantšheng ka leleme la Senrebele community development yona o be e le ngwe e leng gore e kgausi-kgausi le yena go tlabolola motse wa gabo o be mola a tlhonamišwang o ile a netefatsa gore dilo tseo di fihlelela motse wa gabo nxinxing ka nnete leru le leso le aparetše manala le aparetše mandrebele re re folang ka seo se tlhagilego magoši matlo a bogoši ka moka ba inamišitše difahlego ka ona mokgwao Afrika borwa ka moka ke ka mogwabeng a hlomphege ka gona His Majesty King Makhosonke wa bobedi King Enoch Makhosonke Mapena a moya wa gagwe o robale ka kgotso go tswa mafateng a magolo a mandrebele K2 re ya go tsena ka gare ga megala jwale re lebeletše nako ya rena ke motsotso o tee re tswile ka ona 086 000 2452.

0: ya leboga ka nnete ke ona moshate wo re leng ka gare go ona ba re a bo re setse re thomile go shidulla gopolo KV go bane ke tshohle di thoma gopolo mpeledi ya mmeleng le moyeng le maikutlong ke moga tsama lome o e ka gare ga moshate wa tsebolo bi thabisho re mmogo samma re mmogo re ya leboga re re a o tshele pele go retha lena le legologologologologolo la le go dimo nna re boile tsebe ya ke shi o tsebe tamishang bo malome ka fao nkwe amaga tsama lome nkwe re ya leboga ka gara ga mshate wa tsebolo boithabiso ke a tseba gore ga la tsoga fela a ke re le kwele gore taba ya go sasa re a e rapedisa rapedisa papadi e kgologolo FIFA World Cup mogapo ke ra mogopo mogolo mogatsha madome o e leng gore o a ra go go sasa mshate wa tsebolo boithabiso o tlabe o e fa papadi eo thui bosego pe go sasa ka iri ya senyane a re lebogeng o mongwe ke monang ya ke a leboga baruti re bona letsogile moruti masebedi le bona ba re KV ke beile tsebe gare ga moshate wa tsebo le boithabiso batho ke leboga tsebe tseo tlhetse botse batho ba masa ba ba botse ka moka se se napoga diway wa tseba re keng go na le monna o mongwe sho o ne le e mengwaga e senyane a ketima Comrades Marathon o a gola today ya ke gopela o moletsetse o mongwe a golang smike apan sona la machichile baro wa gola le hono wena yeah all right okay ar le bogenge ka gara ga moshate wa tsebele boithabiso bona ng go duma Comrades Marathon fela go duma FIFA World Cup go duma moshate wa tsebele boithabiso #66 all right tlo ke mo re mpara bara le ena re KV go selo sa galetse o se kontlong dumela ar fitse selmo ya ger all right ke khopela gore se fihle ka mala ga mashashane mapateng ke re tsogang ba ga ramashala ibile re lale lena papa ramashala o re tlogetse a we nxa setse wa di botse wena le papa re Richele alfina le khomotso le kerehle aba fodishege ba tsebe gore na le bona ba khomotsege ba be matolong ka mehla ba be matolong ke se ile gore ke a tseba gore tata go bona o ba rutile taba ye o se kontlong re ya leboga ke filisha se ya le moya kana tsela yona yo all right a re lebogeng ke ya go tshea megala kere okay gona le monna wa tsa ke wa mathomo go romela molaetsa ba re ke KB le kubu a re KV dumela ka magashate wa tsebo le boithabiso mashego wa malala ke gopela gore se ya le moya se se fihlelle mafelo a thushang ka mola ga motodi ka mola le pidima ka mo ga makofane ka fa ke le tlamele le Sunny Boy Mapori ka mola Sunny Boy Mapori ka wena ba ruka mola motodi Helen Komana ka motaung ke feletse ka thego ma si batho ba o kera ba fihlelle ke selema ya KV anke ba kwagala Filimon Moleke le yena bona mfihlella nke selema ya ka mo ga motodi Filimon are KV are fihle selema ya ga molepo ma dipathekong go deliver France mogodi le moseneke morwasgadi makubung le yona a e fihlelelwe ke sealemoya morwasgadi ba re le wena fihlelela ke sealemoya gore ngwe re le yona ke wena Filimon ke Filimon mamparo tsa ka ga molepo ga ba matsa re le ba Filimon le wena e sa le go diega go ya matsalo e ke tekal thabela FM ka kwa ke kae gape mo baketekang a re boneng pito ga rama lepe a re kgotsong KV re mmogo ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso ke ka motshwane ka mo Mamelodi nna ke monna wa night shift all right ke a e bona taba ye Paxman Phatlhamatlhaka ke monna go tswa ditšhongo ke ena a re KV ke gopela gore sealemoya se fitlhe metseng ye ke motse wa Phetwane motse wa Kolokotela goba Kolokotela ke feleletsa ka motse wa ka mola Mogaladi ke re sealemoya ga se ba fihlelele nna ke ka Tshwane ke re monna ka ditšhongo wa motse ba KV banna wena Kolokotela ka netang ke re ko batho ba Kolokotela dumelang le batho ba ka mo Phetwane nga wa le na jang ke tlongtle batho ba mogalati re kgopela gore le kwageleng le fihlelleng ke sealemoya
1: makado shile e ka dile ga le bua mautung a ditaba
2: e hwetse 88.3 go ba epong ya gao ya SABC plus tobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
0: #66 ke ona tobela FM go se le go sa galetse
3: bakuru taba mpedi ga re ga sekukhule
0: banna nkwe kgolo ya ga magolego
3: baru magole go kama jwa tsa boshimnyana
0: yeah
3: ba bisha khadi ya batswa go re dina tau
0: yo na
3: mabidi wa tadisha
0: ba botse o rumegile go feta wa tsa bakeng re le rena re ata mishara ba ta mishere ka fao
3: ibile ba re go botse re ita ga tsabeng mo abyo
0: ka net a gona ya go feta yeo a gona ya go feta yeo nkwe gole
3: re ka ba go ba
0: fatong yo khale re le kwele hle batho ba makhuditsa baga
3: go le bene e tlo le shema nna go ka ga mphase le mo baraba go dinga tsale ya go kere
0: eh
3: go sore se ba ta ona sa ba tsene ta bi
0: a re tsene ta bi ngwish
3: eh matle re ke ni ka ba bubble hall
0: aga
3: la pala ra ga ya ke la ga ba nna bo a bo mane ga bo tshing ba nna bo re se le mo se ba na ba khoshe
0: aga nke
3: le ka mafa tena matle le ka ga magole go ka lo di thabeng re ba ropodi tsala le se di sheba na di pitleleng e bile para ba ke teka bana ba khoshi ba fetse 66 years yo al mokhaya kere ka bo pedi re mollo re tima disha a re tima se re ropa lo pala khoro thore
0: moshate moshate wesh ba tho a le nna re le bogahle ke a le boga ka ona mogho ke papata magosi ke le boga molaitse wo nkwa magolego mkoeshu re a le boga mse se ke se swai ka moshate hashtag 66 ke ona
4: todala
0: arlo che Awa, ke khadi a mashego ye ke taugadi.
4: Khadi a mashito.
0: Ah, khadi se se le ke tshehlane le tlo mokwa hlapang hlapang ka mokibelo ka mas.
4: Le Frank mabuya ka momuri ka tshugo.
0: Ke a go kwa Frank, awa Frank.
4: Go khotlo go re salma tshi tshele go ka mo prana ka mo.
0: Eh.
4: Matuni matu.
0: All right.
4: Ke re ka mo sino barna tshi tshele mpho mphalo.
0: Aha.
4: Ke re ka mo elgo le tshi tshele la go ba ngwepe.
0: Aba fitlhelele ke sea le moya batho ba o Frank. Aha, mashate kwa tsa le bitavish. Khadi. Tla o mana go mana nke ke ya go kwa. Lena, le reng? Khopotsa gore ke nna Khadi SSS. Yo, hey Khadi tsahlana. Ai, yeah. All right, 086-0024-52. KV. Yeah. Arbonne. Ke bona mo le jo mo sho. Ah, we such a bile a ke tsene fa. Ka mashate go sele.
5: Eh le
0: ga. O tsela go sa galetse.
5: Eh a ke jola mala mo tshwantse.
0: Eh Jerry.
5: Eh a ke re ke tshwe ra go le malume.
0: Re fitlhe se ya le moya ke go batho ba go sanke ba fitlhelela ke se ya le moya ke re Jerry.
5: Le nna se ntse le mo tshwantse mo tshwantse.
0: Ke gona o tsena ke re.
5: Eh.
0: Ya ba nna. Ka mo re amogela se shate. Re amogela ba mathomo thomo thomo se shate. Ke go leboga je.
5: Yeah, ke malume tule se la mala mo F4.
0: Yeah.
5: Ke malume la si la mala go a maskara ka motse. Ke mo tule e o tla mala mo se shangwe.
0: Mm.
5: Ke fele tse ka mamuli ga na rapala kwa matlala mo fana.
0: Aha.
5: Ya ba di o di tla mala mo se shangwe.
0: Bona, jo re le bua ka mo sosha. Wena ke la mathoma thoma o bile se ya le mo SSO se go fihleletse. A se ba fihlelele ba bangwe ba thome go kwagala moyeng. Go re se go fihleletse o santse o kwa le fa. Moshado wa tsebolo be thabisha. I listen.
6: Hashtag 66.
0: Yo na.
6: Eh, ke Nelson Mabulala ka Thembisa ka Phumulo.
0: Dumela Nelson.
6: Le ga ema a skubu.
0: Ba bana go sele sa mma go sagaletse.
6: Ya o se a le dikere se a le mo yang ga se fitela batho ka go bua le ka pleke ba di jang ke khwekhwe
0: khwekhwe e bana
6: eh
0: u bone le khwekhwe ane ana mo
6: u bone na le khwekhwe e di ja khwekhwe
0: all right ke e kwa khwekhwe fihlela nge se le moya
6: eh aba fitela ke moya nya ga ba tsene ka matsatsi le ka matsatsi
0: ka nnete
6: Gile buila skubu.
0: Bona ule buile ke nna ngwana papa. Moshate shu kwa tsebo le buithabisha. Ai lo se. Vincent.
7: Look.
0: Go se le mona go sagaletse.
7: Ao go se. Ke kopile go se sala mo ya go Emmanuel Makala.
0: Eh.
7: Ka motoka ka kama jwane.
0: All right.
7: Ke ke na go go ma jwane se se ke sala mo ya. Le motolo ko ne
0: ba
7: ka le ho le ho gola monu mongwe Smaki a phana
0: bana o re Smaki wa gola a peta ba e ke sa e khotsa
7: Smaki a phana wa gola le ho no o tlo ba mpitsi mawana re
0: no all right
7: go hopola re o ntumo ka TV.
0: Yeah.
7: O tshile tshile tsika bo breaking yele kama jima re ya ke ke tlhakana go tshile ke tla ke ke le busy too much.
0: Empa re amoketseka re amoketseka re o motse o tlone o ketse kwa go hleka gare ga manane go le ka gare ga ditlelemise ba satlone moketseka le ka kwa go bo bready ka go sidibeng le Timothy Thomas ba satlone moketseka
7: ya no ke ke me tlile ka re le ke tlile ka la go fihlela ka ke e e mo shining ke le pizi
0: ya no re le bo gare ba ketseka batho bao Vincent Makobe wena o kanyane tabela ka mshate go sele go sagaletse
8: Bana lupe
0: re gona le kai
8: rona
0: hashtag 66 ke ona ke
8: hashtag 66 ke ona
0: aha
8: adilich
0: okay adi
8: ke hopela re se le moya se dikhele three points go di ka mo ha maja ka mo
0: all right
8: ele se tswa ka
0: ka ga maja gana mo ga maja mo
8: ana mo ga maja mo
0: yeah
8: kana makar hashtag e se tla
0: Okay.
8: I'm going to go to the school.
0: Re tla ilukise ka dikoneng a wi wena a wa gape bile boys go reng o sa bo boletse le mabana a re bona ke nna o ke a fihle
8: la tsakeng
0: eh
8: a wa mabana le ke le ka mo go ke fithe di tswa fruteng ve che ka mola
0: ga a ke re wa tseba re nna a ke tshwile mesong ha wa ntle le gore motho a re a hlabe mogoshi eh ntle le gore motho a hlabe mogoshi a eh gopo eh ke nna eo
8: a ke re
0: aga ke o kwile empa go nata e tla lukisha
8: a ke
0: ya
8: a se
0: ba se tla ba fithelela le class of 2026 le ba ngwala ga ne jwana ba ngwala ba rutana ka motho go tloa ka grade 8 ke ke dumela gore le ba le ba mphatwa fa se ba le bona bakano ba shiba ba ngwala go ba fetletse ka re ba ba fetse be kitlang ba ile gore ba thumile grade 8 go fela go grade 12 class of 2026 le ba kwa le ba ithuti ba di university di TVET college te ngwalega
9: See, so Tabisha, come and job a hash about so perpetually Baba.
10: Let's go!
11: Happiness Market,
9: Timmy Thomas,
11: Bradwin,
9: KV,
11: Dr. Moloko Mashamaiti,
9: who are the host?
11: Promise Mahwale,
12: anyone in the world will have fit out Kamukabu.
13: Fila, yeah, killing a cosay, you know, fit out Kamukabu.
9: Man of the match.

0: go swere di kopano di conference go ikanwa go bolela re tshepiswa le go dumole le fase se se bolela gore le tsona di kopano tsheetsa dipeletso ga di re shumele go fitlha ka se sebaka
1: a di re shumele re lebeletse di kopano go ya mang go ya batho ba bate ba e leng gore tsheetsa ikonomi le tlhokega wa mashomo a di ba mejwalo go ya motho a nang le meshomo ya go feta e lesome ke tlhoka mo lefapeng le ka mo ke mothusi ka kua ke mothusi o gola masheleng a go bonala ga e ya kua o shomela potleng ya gage le ge bona ba dipeeletso ba tswang ka ntle ba re ke mang o e leng gore re ka šomišana le ena mo nageng nna le wena a re kgone le go ka bea setena fase gore re die mokutwana mo e leng gore go tlo tsweletswa dilo re letlela re di bitsang di-industry re a palelwa ka baka la masheleng ba le bago ba le masheleng ke bona ba phelang ba le pele naga ya rena ke ya democracy mara bore dipolotiki ba rena ba e fetositse e le a makapitale ke gore bona ba nang le masheleng a manyane ke bona ba tlo bang le se ba ka se fitlhelelang gore e le nna le wena re senang selo re tlo tlhola re le jalo ke ela ya kapitale e reng the richer get richer the poor get children
0: thobela segoba sela se a tšhalelontharo le go se lekalekane segare segolela godimo ga re lebeleleng taba ye e le gore emisitše naga le lefase ka dinanantlhana ya ntwa ya botlhabela gare re ruma le lena yona e ka tla mohlomo ya go atlhafatša gola ekonomi go ya pele mo dikgweding tse di tlago tse di latelago
1: e tloga e kwesa botlhoko kudu ka gore ge re lebeletse tefelo ya makhura a dinamelo e tloga e namelela beke ka beke go e le ka gopola gore theko ya diesel e be e le ka e malobeng go tshwana le ikgono go tloga ntweng e yaka ko botlhabela re tloga re bona gore e tloga e re gatlhafatsa kudu jale e dira gore nna le wena re be re na le masheleng a mannyane a gore re ka kgona go itšhelela ka mo difatanageng tša rena ra fitlha moo re tlo palelwa napile re fetsa re diang re bofega maoto e tloga e re ya makulu
0: setsebi sa ikonomi ebile e le sa merero ya bašomi ke tate Robert Sebate re lebole nako ya lena le tshedimošo le ka mosotlhethobela
1: ke a leboga o ka reng ke re na le nako e telele re diotlolole ka botee ka botee go lebogile nna le batheletse
0: le rena ka nete re la ka tša o ka reng ke be re na le sebaka le nako e ntši gore ka tlhatlhola yona taba e go fitlha mo le gore ka kgotsofatsa bona batheletse fela ka baka la gore lena ba le legolo ke yona nako re tlatla re beakanya ga botse mo nako e tla go baga sebate re lebogile swang botse thobela
1: a o be jalo le batheletse ke a leboga
0: aga masomepedi seswae go ikele kua ereng ya botshelela a re bona gore na e ka ba mebaraka e letse šhikinyega na ge re lebeletse taba ya gore ikonomi e ka no ba e kokotletse bonnyanenyana ka kotara ya peresente thobela

0: bo itshile be papadi go tshwana FM le fiki se ja moletsa
1: ha ke le bora tsembiso mo tshile tshwana tshwana FM ke go tsa Michelle go locha go botsa nete re ka serage le gono e tla tlatsa gamelo papadi tsa promotional relegation playoffs Cape Town City ira local setlhapasa Magezi FC setlhapasa Africa Borwa sa basadi sa kgwele ya maoto se buile morago go fenya papadi ya mathomo ya segwera a ke re go fenya morago ga papadi ya mathomo ya segwera re ba ra local Japan papadi ya bobedi setlhapasa Kaizer Chiefs se kgethile dingkgwete tsa Zimbabwe Scotland FC ra loka di padishano ntsha Toyota Cup ska shooter ka sripa gare ke tle go tlolela tsona ke a leboga
0: we tshe mo dire papa di go tshwana FM le fiki se ja moleta
2: machaji a go tonya a marega a khona ke kofi ye le bibi ya Cremora tshedimusho ye ya maemo a buso o itlisetswa ke Cremora get that Cremora feeling
0: Chaboso, o di tla le miso. Tobele FM, mo tshe tlo tsa bona boithabiso.
3: A tla ke go le boge se ja mo theletse madumeshi ya o naki e ga o ka mpitsa jalo go tshese. A ke maemo a bo so me sonya le gone go di tla le miso. Re tsama jalo ka province ya Gauteng maboneng ga Johannesburg. Tse la le se se swai, tswane se swai mo se pediti. Province ya Limpopo, bolokwane ga bo mo shate se nyane mo se peditaro. Ba phala borwa, a shile ka nete ke le se metaro mo se peditse. La tsanine le se taro masme peditaro le phalale le sebeti masme pedishupa boko ni bophirima mafton ke mafikeng nne masme pedipedi rustingback rusty dusty tsila masme pedipedi ri aka province ya mpumalanga mbombela le sume taro masme pedipedi sekunda tano le sume senyane tumi paturi kwa lekala la maemo a bo so kana ga nya afrika borwa a shuena
2: kamuka ri a hloka maikutlo ale a Cremora a tlisa go buruto bagae a swana le go tlhwa go ka retse le tjatji ka moka le bibi la moswana noshi le le dira gore kofi ya ka e be e kgethilego mme ba lapalaka ba ipsina ka tatso ya le bibi motepeng Cremora e dira gore tsohle tseo re di dirago e phuphume ka lerato ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tsa go rothisa mare ikhumane le tatso ya le bibi ya o relela go sa swetse gore ke diragalo efe Get that Cremora feeling.
4: Ke a le bo ga tlhopa ka mo ka sa ditla le mesa thobela go batheletse ka mo ka thobela FM le beletse my man of sele gona o tla go sele ga botse di province tsa rena ka mo ka impara bana bo hlabela ba province ya Limpopo le Mpumalanga re tsoga ka mara go thima mo le re muwane o ka lebelela mesong ya le gona ga ile di gona go tla dipula di gona ka di percentage masime ya mara di pula tsa masarasarane di pula tsa di ne ka mara di metla wa tla kgata mafelo di tla lebelela bo hlabela ba province ya Limpopo le Mpumalanga ke a le bo
2: kwa tonya ka montle gona go tla gona ke komiki ya tie ye le bibi ya Cremora pigo ya ya maemo a buso o itlise ditso ke Cremora get that Cremora feeling
5: he mogwera nna o sa go bola metleng ya kgale re reka tse dintšhi ka lesome
6: e wa tseba selebe re ne ne le boleng
5: ka lesome o bo o namelo ya dropong wa boa o boa
6: wa bona le senwa maphoti
5: re wa boa ja wa kgora
6: ke reka dingathane
5: a bjale majaja a lesome a e sa le selo
6: hi RIP
5: ebja lesome le sana le matla a go fa komiki ya kofi
6: ya eng
5: ya re kofi thaka sephutolana sa gona sa 800 gram se dira dikomiki tša go lekana le 296 tša go tsefa ka theko ya fatsa ka lesome komiki ka e teng
6: e na o reng gone
5: bo tsa mogwera ka re kofi o hoja bolembe ya go tsebagala kana go tshotlhe tshepisho ya ka fatsa ka 1 rand go miki e tee e ba dile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwao
7: rato ke tsagetse bjang ke tla khumana chalete go tswa go insurance ya ka ke nakana go retse re betse ke moya go ba re tshabisha bana
5: gore re tla humana chalete go tswa go insurance ya ga
7: eya ka my cashback ya my way ke tla bushetswa 10% ya di premium tsaka ja khoedi ka khoedi ba keng sa go dula ke sa claim mengwa ga emipedi ke tla go tswa 5680 rand
5: cashback mo mengwa ga emipedi ya khatlisa rato
7: good love
8: batho ba mmagonte dikoloi tsa mmagonte miputso ya mmagonte go humana quotation tsana go myway.co.za My cashback ke kholego go ditšoletša tša maswanedi mo patela go sa ka wa claim mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di premium tša gago di sa šalla morago my way ke mo wa simolola wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di premium di aka risk profile ya gago bona le dipeelano

0: re thobela batho ba ga mapila thobela modi a manthata re thobela Steerport re thobela moamogashwa re thobela a ka kwa great hatubatse le lena re thobela ba bush bagrich re thobela ba thoka mo ka mo ba ka ba le gona re thobela thobela thobela mesemo botse ye le go reng re ya busha re ba le wena gape mothieletse tshashing le go fitlho ga bya le ka iri ya botshelela go tlhakana iri yela ya senyane a gona se se tla re shitishang tshashing le re bolela pele bile re ya dumela bile re ya tshepa gore tla ba le tshashi le le kaone kaone kaone mothile jo thobela fm wa mogetsi e ke ditlale me so nampitse le thabo le joy e la ga mathato
1: e ke ne tere re pia pia re a mogela go ditlale me tsa thobela fm tsana ka sona se bopego se se jwale ga gona le ka botata re dumedisa gotlhe gotlhe mo ile re le ka beletse ga le gore o ntse ba ga botse e ga go she sese se jwale bise ka fora go spere ke le mela ga show ke magwa ya wonkishe le tike gore re tswe reta tjajing le re sa re #66 ya si ya le mo ya go thobela fm dumela gotlhe gotlhe
0: eh ka se bopelana se o pele ga botsore ka mogoi le gore meketeko ya thobela fm e ya tswela pele re tswela pele ka meketeko ye megolo ye ile gore nge tlo ba gona kgwedi e ka moka eno ngwena mothile tsho thobela fm ne tsofatsa gore o tlhoya o phela o tlhoile tsebe ka lebaka la gore o tla o tseba man re ga o file o fitla mo wena o ka ba o le gona wena ntlo ngwa kwa gago e le go number 66 tsaba ga botse gore lwana o tshwanela go tsenela a padishano go tseba mang mokete o tlatla go wena re sa bolela ka mekete ka mogoke a bona ma Afrika borwa setsa ikemiseditse taba ya le tshatshila go sasa go sasa ke di 11 go sasa bo re go diega o shaletse ibile o njisha ditlong go ra o tsebe Afrika borwa le Mexico ba tsaba ba kopana ba bula FIFA World Cup 2026
1: aga
0: beno batho ba bontshitse go ngongorega tsa tshila mabane ge ditaba tsa gore batho ka kwa Mexico Mexico e be ba wanta go bontsha gore ma teacher ma mistress ba rutishi ka kwa Mexico e be ba wanta ba no batho ba thoma o tshoga gore na ba bolokegile ge me gwanto e tswela pele ka kwa Mexico na
1: a jwale itloga e makatsa gore na nka ne ba gwanta gona go le patelo le ile gore re tloga re tse ba botse ga botse gore ke le yona le ile gore le tshwanetse o ka tlo shumishwa go di bile re lebeletse go bula ga yona moketuko wa se foka sa na sa le fast go ba kire World Cup ka sona se pogo se weng jwale itloga e bontsha gore poloka go e katla e ba gona le tsa tshila go sasa megonto ge tshetsi le ka sona se bupe go se
2: ene re ko botse le joy le iga a ke re letse ba le gore ba dirishane mo go ba rena ba gona ka kwa Mexico mo dirishane mo go ka rena ge a sno goroga ka kwa velile a sna a goroga ka kwa o boledishane le raditaba wa television gona ka kwa Mexico e le wena Carlos Salcado yo le gore o bolela gore le taba ya ditikete theko ya ditikete ke engwe ye le gore e huetsa maemo ba re a gona rena le maemo le ala le thabo la o ralala le naya mo diphadishanong a le namele ba gona ka se ya tlhapi ba re ke di vibes ba re selo sela a sena me se bonagala ka kwa Mexico
1: ga botse o diegang ko Mexico bana kaka gore ntho ke le thabo e tlisa ebile gape le ikonomi tatla e gola yana ka kwa Mexico jwale re a makala ge batho ba sa igashe mafelong a go fapana ka sona sebopeo se e tloga e tshosa ebile gape mogwanto o ka tlo feleletsa o tshwetse di garuru ka gore re a tseba gore ga di nwešane metsi phela United States of America ka kua ga ba nwešane metsi a phela botsenyana le North America jalo le jalo jwale e tlotle ga e makatsa gore hei gana mo botsebotse re tla bona re dirile re tla obesa ba phela motlho mongwe di tla ba botse dipaparije re ka setlera kwa se sengwe
0: ya ke nagana gore letshogo le lentšhi le tswa morago go tloga ka kgwedi ya February go ka gopola ga botse mo Mexico e le megwantho ye mentšhi ile ya ba gona ge be re lebelela taba yela ya diokobatsi di-cartel tsa go fapafapana mo e le goreng e be ba bolayana bjanong ebile taba e le goreng e tshosa maAforika Borwa a mantši goa batho lefase ka bophara eupia se se botlhokwa ko gore moporesidente wa ka kua Mexico Claudia Sheinbaum o boletse gore e-e le lokegile ebile go sekabe go aba le motho e le goreng wa tshoga dilo ka mokgadimaemong a gona se se tla shitishang meraloko ya go sasa ga e thoma
3: a Alala! Monyetla shu, mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la tjatji ka tjatji. O tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi. O app go ba le kaleng. O setse o le customer ya Standard Bank bona ya online. O emarishetse Standard Bank Connect. Go oketsa matsenelo a phadišano. Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank Moabi, one wadi shitwego, wadi tirelo jadi chalete le mukitlana, gona le dipeelano.
4: Mo kgweding ye, ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo. Baswa bao ba thwalago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsineng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. All of us, all in, Kaufela.

Kelvin Chant ay na li ZZSA ba na li Tumi M ba re woza ke le gore ngwae kwa ga bjale go tshobela FM a ditla le meso e re fitlhishana ko nye le gore re kwa gore tja lefase DM ka sebopego sefe le ena sthembiso a mai

0: ria raluka ria shuma
1: ria raluka ria shuma gore go golofadi a se le pheko ka re go dipapadi
2: ra raluka ra raluka motho ya FM
0: ye ke karolwana ye o lebeletšego bana le batho ba bagolo dipapading bao ba phelago ka bogolofadi ria raluka ria shuma le Vicky Sejamoleja
3: a itse nyi mutsho tshobela FM e wetse fela ke tshe la gona ke la boraro re tlo ba re ba le yona mona ko nga sefetse pele wa tseba ka siripa ga re go tswa go irela ya bo seswai mutheletsi engwe ye le gore ke nyaka gore o ke gopela gore o tlo romela khatisho ya lentju a ke kwele gore na wena o reng kwele fale ke la etsa gore le khone gona nkhatla jang khawana re lebeletse papa di tsa promotional relegation playoffs magareng ga setlhopha sa Cape Town City le setlhopha sa Magezi FC romela khatisho sho ya lentjula gago ha ke ikwele gore na wena o bona o ka re ke setlhopha se sefe se ile gore sina le sebaka go kaya dipapading tse digolo a tsa Betway Premiership League e kgolo ya Africa Borwa romela khatisho ya lentjula gago ba tlhile le di dire tse dikopana tse di busana nyana gore re gone o gata re gatoa tse dingwe tse ile gore di gona setlhopha sa Africa Borwa sa cricket sa basadi se feditse boithukisho bja bona go ya dipapading tsa sebela sa lefase tsa T20 tsa jingla mabane ka o loba papadi a re kopane ka siripa ga re go tswa go ire ya bo shupa ke le boga
0: ka re a shuma o di tlalemiso bogolo fa di a se le piko le se ja fiti moneta ke se piti piti o di tlalemiso le go tsisa tsa jona go tswa di province ka boga ka Afrika Borwa o luke ga mmileng tobele fair
4: Shatwa tsebo le boithabiso. Ke nnete boloke ga mmileng re kitibela jwa ka province ya Limpopo. A shu ga o gela mphago go tla gore o tlolele tsona. Dumela o ishu.
5: So passa ditlale meso e renke le tamileng. Ke tamisha mo le ba tshiletsi ba tshobela FM. E re tsena ditabeng a re thomeng ka o tsebisa ba tshiletsi ba rena wa re itemela godi ka dikarolong tse dintsi tsa province ya rena. Le dira boipiletsa gore tle anke re thuba tshe mabone a magolo. Re o tleleng ka lebelo la fasana gore re kgone go bonala ebile re kgone go bona le tseo di le go ka pele ga rena re sa le gona fao re na le kotsi mo sefatana ga sethutsego motho ka D19 goba yona matlala route mola extension 44 cross bathapetsi ba rena ba tirelo tsa tshoganetso ga mmogolo wa gore wa sephodisa ba rometse fao re retlhe ankeng re tlhokomeleng kudu ka ya go na le godi ebile re feng bao ba tirelo tsa tshoganetso sebaka sa gore ba kgone go soma gona fao re sa le gona fao ka tlhakoreng la mankweng hoodbustor proof ya rena e tlile go tswalelwa ka lebaka la ge borakontraka ba le gare ba šoma fale mme tsela ya rona e tlile go tswalelwa go tloga ka iri ya seswai gone jwa le mesong goba go fitlha ka iri ya botshelela manthapama gore ba le borakontraka ba kgone go tswela pele go šoma ntle le tšhitišo mme ebile re sa bona borakontraka ba tswela pele go šoma ka dikarolong tse dintšhi tsa province ya rena mme re retlhe mo re humanang ba šoma gona ankeng re tlhompheng matshwao a bona gore re dule re bolokegile ka dinako ka moka mme re lebelela ditsela tsa rona thoma ka tsela tsa rona tsa mafefo re lebeletse yona N1 North N1 South ga mmogo le yona R1 ka fale re e sagala ka bogale ba le ba gotlela ka lebelo la godimo ebile re lemoša batheletši ba rena gore kotsi tse dintsi di tlholwa ke lebelo la godimo mo tseleng tsa rona tsa mafefo mme ge re boa ka motoropongkgolo ya rena Polokwane re lebelela tsela tsa go tsena le go tswa ka motoropongkgolo ya rena Polokwane re na le batlhapetsi bao ba re thušang go imolola sephetephete kudu re lebeletše mmila wa R71 mmila wa D19 R521 fale re retlhe mo re ba khumana gona ankeng re šomišaneng le bona le rena a re otleleng ka lebelo le lekanego mola lena lo tlela go ka Nelson Mandela Drive lo wana fale re a bona moela sephetephete tumile go lela godimo kudu re lebeletse go tloga gona mola robotsong yana ya Madiba Park goba go fitlha mola Nelson Mandela e gatlhana gona le Ferry Mikeletsi fale re retlhe ankeng re ben le šedi ankeng re seke ra felelana dipelo mola re re lena ba lo tlela go ka go R37 le yona R81 a re tlhokomeleng lebelo leo re otlela go ka lona mme re sa dira boipiletso go baotledi ba dinamelwa tsa botlhe gore tlhe ka mogare ga toropo kudu mesong a re šomišeng ring route ya rena goba tsela eo re laetswego re šomiše yona e lego Excelsior Schoeman ra ba ra yo tswelela ka Laborenstein ra boa ka church Mola re itemogela moela o montšhwa sephetsephetse mo mebileng ya go tshwana le Excelsior Risk Church Divinish ka mogololang Rosebareka fao re re a re tlhokomeleng le ba sepela ka dinao ba ba tshelago gona molaorobotong tja rena a re opoleng ka metlha gore mo re kumana mabone a go laola sephetsephetse sa šomi re a šomiša jale ka di-stop sign ida ke tse ke bego ke le swaretse tsona mesong ya lekgono a re gatlhane mo golelela tselago
4: re ya go leboga ga ole mphago o ipshine ka letšatši la gago lena batho ba makhado dumelantle
6: Makado, Chile, y Cadillac.

0: tsebo le boithabiso.
1: A yala ri yalo. Gala ri yalo tsuwa.
2: Tswele sa mo kitse ka mengwe re mo sumetsela tshela gape le go di ya baswa. Ka tiragalo thwi ya mmine wa gospel ka khutso maledi. O nya ka go ba karolo ya moketiko wo. Sidika dinke. Gala le sumetsa wa June le nana o lela e ba lenna. Le tlabela ga shoke nna mangogo baby ke na le khutso maledi tiragalo thwi. Moye e ba gona webtsine ka tswele fema. Pa ka se go ba sa madulo gona bele byale. Ka go romela email go mogaphame ml@sabc.co.za. Go bangwa sheng me01@sabc.co.za. Ge o romela email o ka nongwala fela se khutso maledi wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za. Se tshele mafelelo la go romela melaetsa ya go phaka segoba ke le lesometshela June sediba ke sa motlapele thobele fm e keteka mengwaga ye masometshela tsela le khutso maledi.
3: Lejoy, Litabo Lejoy Matato, lo go tshetsetse. Ga, twa ga ile botsilela, twa ga ile botsilela mo miso. Tshubulo, go fitla la botlhano.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona Lole le Ega re ka letela tša gore batho ba lesomepedi ba bolailwe mola ba bangwe gape ba senyane ba gobetše tiragalong ya mothuntšhano ya go tlhaga kua šušumeleng ya Cleveland ka Johannesburg. Mokgatlho wa Africa Maeboye o maatlafaditše boipiletšo bja ona bja go nyaka go fegwa ga tlhogo ya lekala la maphodisa ya bohlodi Feroz Khan le tlhogo ya lekala la the Hawks ka Gauteng Ibrahim Kado. Kgoro ya maphelo provinceng ya KwaZulu-Natal ya go thomološa ka mošomo wa go abatšhwana ya go thibela twatši ya HIV ya lenacapavir ditliniking tše 41 go ralala le province. Tše le tše dingwe ka iri ya seswai go thobela FM mo lebakeng le ke šuthelela sejabaledi ke Victoria wa gamoletša ka tša dipapadi.
2: Ke papadi go tšwela FM le Vicky Sijamoleta.
3: A ke le bo ga tsembisa mo tšetšo tšwela FM ke go tamisha le go lotsha a o bo tseba Kaylen Mbampi wa France le Geoff Hurst wa England e ba nishitse di hat-trick di papadi tša magaola gang ngwageng wa 2022 le ngwaga wa 1966 gatlhanong le setlhopha sa West Germany ka kua Wembley tseba World Cup ya gago mothetso thobela FM go shetse la le gono fela letšatši pele ga ge dipapadi tša semela sa lefase di ka thoma o raloka a reye mothetso thobela FM Afrika Borwa e eme ka maoto bafana bafana ba boela sefaleng sa lefase la mathomo e sa le go tloga ngwageng wa 2010 ke nnete dipapadi ke tše 34 go SABC 3 SABC Plus le di radio stations tša SABC ye ga e no ba kgwele ya maoto fela ke sebaka sa rena re ka o fela all of us all in go SABC fela SABC ke mogashi wa semmušo wa dipapadi tša semela sa lefase tša FIFA setlhopha sa Afrika Borwa sa cricket sa basadi se feditše boitukišo bja bona go ya dipapading tša semela sa lefase tše e leng gore di a thoma ka letšatši la labotlhano go tšwa gona ka kua England mo dipapading tša T20 e fela ba lobile papadi ya bona na Proteas ba fentšwe ke Proteas ba a ke ba fentšwe ke New Zealand ka di wicket je 5 Africa Borwa di le mikiti mo ile kholo maseme se so a itharo di wicket je 5 go tšwa di overa tša bana tše maseme a mabedi mola New Zealand di rile mikiti mo ile kholo maseme ele kholo masome seswai tshela di wicket je 5 gape re lebeletse ka la botlhano di partitiono tsa T20 World Cup a tshe le gore di a thoma ka kwa England le Wales mo ile gore di baba ditlabe di raloka ka mokibelo Africa Borwa e raloka le Australia ka kwa Old Trafford Orlando Pirates a ke le gore inwishi e ngwadishitse ba raloki ba go tshwana le yena mte Teleni, Mtiane, Zbangani, Zulu, Mohale Ngwato, Rebeletse baraluki ba go tswa Stellenbosch FC, Richards Bay, Lesiwelele. Ka le lengwe Serena Williams, Nkgwetsi ya Grand Slam Mahama 23, o fentse papadi ya gagwe ya mathomo morago ga mengwaga e mene a sa raloke Serena le Victoria Mboko, ba fentse Nicole Martinez ka 7-6, 6-2, tikologong ya mathomo ya diphadišano tša Queen tšelo gore di raloka ba raloka ka bobedi bobedi ka la bone re lebeletse fa gore ba tla raloka le gatong la di quarter final a re kwele wena yo le gore o rometse kgatišo ya lentšu re lebeletse gore na ke setlhopha se sefe se e le gore o bona se ka tla sa kgotsa sebaka go ya dipapading tša leke kgolo a re kwe dikgatišo tšeo
4: thobela ka gašong se se seja le ba shumika wena ka moe ba fateng a magolo thobela FM mshato wa tsebelo boithabiso wa bolela go ka esekutadi go tswa ona ka motafolokopola Limpopo awa yone no ba molaleng magezi for life magezi ya feta

0: ya boa mo ntwenya le mo lekinya rena e kholoka ya Afrika borwa ya boa makezi a gone ka mogomo na makere makezi ya feta ke a leboga ka mushate Isaac Gadi from Tafelkop from Limpopo kere mushato mogolo
1: mushate
2: a re le demishe mo songa le hore la boraro ka gara ga ditale meso ausi Victoria a wa go molaleng go bonolo a wa Cape Town City ke bona e boa se latelago e boa ka gae lekeng e kgolo ya Bidway ka tlase ga PSL Cape Town City ya boa ge e le makesi yona wa ya ke bone e ka sa loke lebelela le Tshepo Mogoto ka molaeting back masepala kwa selegae ba Thaba Chuka Mašišing mošato
1: moraleboga monna Mašišing a re ko
3: mongwegotsogotsogotso sesesija wa bolela mo kese kwa ila dikgale ka mo moletse a ra mona number one ka fa santona jaanong bosomane dikwena tja metsi dikwena tja metsi ba Makezi FC Makezi today rowinner 2-0 rowinner 2-0 re betha Cape Town City nna re na le 6 point o jarna jo ema botse jo re re eme ke fela mbere fort Makezi 2 Cape Town City 0 na mila ra monate re na dikwena tja metsi di gale skwa ile ka mo re jara mo number 1 tango
4: mamoletsa le setlhopha ka moka sa ditla le meso dumelang tlou ke nna Cosmos City ke dudisitswe ke motlhako moletse ke gae ke bona o kare setlhopha sa Makezi ka baka la maitemogelo motlho mongwe ba ka kgona go tswelelela e fela ei ke na le letshwanyana gore ga botse bore e Cape Town City ge e ka tlhopa papadi o ra gore le yona dibaka tsa yona napile di ntse botse tsa gore a re tse gore na o tlatla mang o ka se tsamaya mang ya lona di atana ka mesela ko botsa nnete e re ke leshirekele mošate diretwa di boa mokatong
1: ka nnete diretwa di boa mokatong motheletši ke a leboga
5: re a raloka re a šoma le meiso bogolofadi a se lepheko le sejafi ke moneta tša sepetepete go di tla le meiso le botlišetša tšona go tšwa diprofenseng ka moka ka Afrika Borwa
1: motheletši bolokega mmileng re ketemela ka molafeta go motubatsi Burgers Fort re kopana jalo le Tumisi Roka o gona go tla go phatlaletša tsona ka botlalo dumela tle
6: ke tsena ka data sa thete tsi rena ka mara proper na data sa tim mina rena mogolo wa trekna ka tpe ke re tsena le botsa ba dira ba to ga sa bere ke re simse le ka tsa tsaine re tsena ka ho siela na ka bara tsena na pe lo ge le mala tete tete tsa ma ga botse mina wa rena wa 1290 le mina rena ma gene re tsena re ka tsak sene re na di traka ke dinki ka ho pere tsena ka sedi re ka bara tsena na pe lo khona tsara go lokeng mina wa rena wa 2537 le mina rena tenge mala tete tete tsa ma ga botse mina wa rena wa 4150 le mina rena ba rusuku ho mela tete tete tsama ha bo tsi ke ho par tsho mena bana ba rena ba skola patrone mina wa rena ar tsho mena ka pega foto le bana dimbe ke lo gana mela tete tete tsama ha bo tsi mina wa rena ar tsho mena ka pega foto le ba morroke mela tete tete tsama ha bo tsi mo se ke leng yarna di lo kong smelta rena ra tsra ke no re di shitile ke le atlo ho di bile pega foto tsa morroke ke ho pele wa tsela ka sedi le mo la sekeleng ya rena di lokong hospitale go le bile o itse tega sepe le bile morro o tsarelo o itse morro go le bile tega sepe le gona rena le tsheke no re sitile ke leto ba re tleneng ga tshedi bona mo mina wa rena re pro fa e tsoga tega sepe wa re tsapi le gona mo la tsheke tsa na ga botse mina wa rena re tsa tsoga tega sepe le ba tsiel pot le gona mo la tsheke tsa na ga botse go hopela ka mo tsiel pot mo stop signing a re yeneng re tseneng ka go tsenana ke kitimele ka ape regional office ya rena mina wa rena wa 4250 mola tsepetse tsa maga botse re tsokomela bana ba rena ba skola patrone mina wa rena wa 4190 mona skola sa rena sa nkwana primary rena le mona gore ba se tshepa e pemetse are re tseleng ka tshedi ona mona re re tsana le bana ba botse ke le bona pele ka thoma ka nna lwe
1: a ga pele ka ga thoma ka nna lwe na tloga re go lebogile Tumi Se Roka ka mola Burgers Fort fita go mothubatsi moshate
7: Mawe, na o shetse o fetoletse go Postbank Black Card.
8: Oh, ke sa shumisa sa Gold Card.
7: Libaka, le chatile mafelelo ke 31 August 2026. Ka mo goga mo gold card ga isa shuma.
8: Awi, ke be ke nagana gore nako e sale gona.
7: Ao wa mma, o e dira gona joale pele go tlala. Go fetola ke mahala.
8: Ke hloka eng?
7: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tsa Postbank.
8: Go lokile. O sanetse go nthusa go gwetsa lefelo la gausi.
7: Go bonolo. Letsetsa *120*355#. Na o sa shumisha sasa gold card. Fetolela go Postbank Black Card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o gopele PIN go ba OTP ya gago. Postbank ke moabi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
9: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
10: Ariang Sun City!
11: Sun City are you there?
12: Siakhala mo Sun City! Iwile gape!

0: What if ke go tsena gore wa e kwa gabiale a go tsobela FM di tla le meso pele ga mo shibobo TKZ ba ina le Benny ke lo re ro file yona ya wa u kwa moya wa foka moya kwa ba fana ba fana wa tsobari he ga ke go ka re le nna o ka re nga tsena ka le patlelong ka nwisha
1: moya kwa le
0: tshu nna ka nwisha
1: o kile wa ra go le ma motho mo thomong ka le la machachinyana o di re wa iteka so
2: ke ratile kgwele maoti ke ne leng gore e be le thata for nna e fela ke ratile garati le netball
1: a re tlotleletse batho ba bomme le fela ntšhentše le tsena kudu go tse tša dipapadi tše wa e bona taba le gana ka molo banyane le fela ntšhentše le tsena mang le ba reta kudu bjale ga yona ka bothata shibo bo re e kwele e tloga e re go potsa gona mola World Cup mola.
0: Ke nyaka go botšiša mo gantšhi ge o yo dula lefelong ba o yo etela na wa lebelela ke wena motho e le goreng o fela a lebelela gore lefelo leo le bolokegega kakang
1: wa etela ka nnete wa lekola pele gaodio o
0: tswaobia ke ntho e le goreng wa idea batho ba bantšhi ba idea ke nyokono ya sešego ke ya sešego ke nyoko ya nageng ya gore o no bona hotel mo wa senya ke shishe ga re lebeletse taba ya bosimo
1: a se ganchi ke sa tsebe motho mongwe mo theletse ka ba e bona jwa mara ka letlhakore la ka ga se ganchi motho a fela ntjintji a le go lisha go tsiba le felo le o ya rawa hotel shile na pile ke a tsena ke a robala e chaile ke dinchi a re sa di le kurisha kudunyana jwa le ke botlhoko ba ile tshwantse re di lebelela tshwara tshini
0: ka lebaka la gore ke a tsiba gore go na le dinaga tse dingwe ge ba isha go ba tlosa batho ke company ba nyaka motho a tsamaya yo shumana reng engwe ba lebelela le taba tsa bosing ke a gopola mengwaga ya go feta kua morago e bo go ena le naga tse dingwe tse e le goreng ge ba tlisa batho ka mono Aforika Borwa ba ba lefela le tšhelete ye e le goreng ba lebeletse gore bosing ka Aforika Borwa bo kaka go ira gore ge dinomoro tsa bosenyi di ya godimo ka Aforika Borwa motho ola mašheleng a gage a oketšega ge re lebeletse taba ya polokego ya gage go ira gore ba re mo o tla ba o le gona o nyake lefelo le goreng wa tseba keng go ka ba go bofile security se bofile mo e le goreng a gona le ka phoso ye e le goreng e ka diega mero nka fa o ke ipotšang gore gantšhi rena batho ge dikhamphane di kgona go dira jwale le jwale rena batho nna ke se sengwe se re se lebelelang ge re nyaka go ya mafelong a go fapafapane

re le bana ba soba o ba nyaka go mešomo. Ba soba o ba swere go dikgwebo. Ba soba o ba thola go ba swa ka bona. Re tlhompha ba swa ka moka. Ipsi neng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: dilemme. So one world, one goal. World Cup 2026 re a gopotse go sha ya Shakira ke lo rofile yona Jungkook aina le Nora Kem. What's up king? Ke moya o la moya o no kwa mane gore kona. E upia ga bya le nna le wena re a tseba bile re gopola gore Africa borwa e ka gare ga kgwedi ya baswa. Mo ile gore nge re gopola baswa ba rena le ditlhotlo tse ile gore bana le tsona e upia gona le mogatlo wa NYDA we ile gore nge o lebeletse tsona dilo ka moka tsa baswa se tshingla le khono re tlo ba re boledi tsana le bona ba re botsa gore nna ke re ife tse ile gore nge ba di bia kantse ge ba lebeletse mathata a baswa ka mononageng ke tse di fetse ile gore nge ba di beile gore ba tle ba gone o thusa baswa ba rena re tlo ba re boledi tsana le bona morao ga se
1: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo borramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, ke the SPA di moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
2: Once you enter my house, it then becomes our house.
3: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ifihlile say e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 ifihlile so o tsene go se dira gore o be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o hlalosa gore go reng tshobele fa motho se go tloga sa gago go ba ka geno romela sms go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le go rudula kae go 45849 ke 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga sangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand tsa tsamaya tsone la ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le di pielano tsamaya ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag tobele FM 66
4: Mushate
0: wa tsebo le boithabiso. Ha ke mushate wa tsebo le boithabiso re emetse go tlo itatswa le wena ko number 66. House number 66. E upi ga biale e re lebelle tse ile gore di le bane ga ne biale mo ile gore re tla ba re lishana le molaudi wa selete go tswa go National Youth Development Agency. Ka bripana nna le wena re bitsa NYDA ke agency go ba kere ke mogatlo wa mmusho wa Africa Borwa wa ile gore o lebeletse go thega baswa. Baswa magareng ga mengwaga ye le some nne o fitla ka mengwaga ye masome tharo tlhano ba lebella tlhabollo bogoni ba bona le dikgwebo tsa bona bialo bialo benong re boledishana le yena mpho a thobagale le tshaching la le khono go kwa gore na mayemo ba ye me ka sebopego sefe ba lebeletseng ge re lebeletse tikologong ya bona ba ga thobagale re ya mogela mesong ye me botse go ditla le meso le tsogile botse
5: re tsola a botse mogashi le ba challenge
0: re ya le boga kgwedi ye ke kgwedi ya baswa re tseba ga botse gore baswa ba rena ka mono Africa borwa bana dilo tse dintshitse ile gore nge batla ka tsona le maemo jwale jwale pelong lena jwale ka NYDA ke eng se le selebele tsengwa geng o ge re lebeletse baswa ba rena
5: mogashi le batheletse seo rena re selebeletse as NYDA go tlhabolla baswa ba rena ba South Africa o ya ka ditlhotlho tse ba neng le tsona mohashi wa tsewa gore baswa ba ne ba emane ditlhotlho tse dintsi ngwageng o wa 2026 ke ditlhotlho tsa mebereko ke ditlhotlho tsa dikgwebo ke ditlhotlho tsa crime ke tse dintsi tlhotlho tse ba neng le tsona balo rena SNYDA ke mmušo o rile gore re tlhokomele ditlhotlho tsa baswa ka mogala a tsona gomme re kgokantšhe mafapha ka moka di agencies tsa mmusho gore re gone go ka moka re gokagane re thuse dikhotlo re thuse ka dikhotlo tsa baso
4: ba tuba gale jwale tshetsentse le boletse gore lena le thusa ka dikhotlo tsa baso jwale motho a iputsisa gore ke manana mafeng a le aba ke ya ntshitseng kgweding yona ye ye le gore nge le tloke le thuse baso ka ona
5: manana o ke a mantsi mogashi ba bereki ka rena ba yema ema mo province ya rena le na Gauteng go na le di training tse ba di dira go tsa business management training e se go tsona fela mabane mogashi ne re le ka mo lwa go mo ka mo re dira go ena le di graduation tsa national youth service mo go be go ena le bana ba 50 ba ile gore ne ba graduate ka gara national youth service e le gore ne ba ithutela tja barking tja technology agriculture le tse dingwe tsa matsogo through our partnership with PCTA gore ka ge ba feditse ka mokgonong ba kgone go tla go direla ka bo bona le re na re tle go kgone go ba thusa ge le gore ba nya go dira tja kgwebo
4: aga le tloga e tsega botse ba ga thuba gale jwale motho tshetsentse a botsisa gore ana ba swaba le ba magaeng ba ile gore motlhomong ba kapalla go fithellela bona mananeo a le ba thusa jwa bona
5: a hone motswa o a swane jo go palelwa go o se gre di ke o di fa o SNYDA se o re sing encourage a gore ba swa ka mokana a bona ba e popengata ke ba lengatana ba kgone gore founela gore ba ka bola le dimasepala tsa bona mo dimasepalang tse ka mokana tsone re berekišana le di youth go na le ba re ke di-local youth officers dimasepala tsa rena ka mokana tsona di-local municipalities ka mokana tsona di na le di-local youth officers baswa ba ka epopa ba epopa ngatana ba bola le di-local youth officers ba tla re bitsa gore re tle go bone re tle re tle go ba thuse go feteng fao re na le di-offices mo diletleng ka moka tja province ya Limpopo banong baswa ba ka egokagantšha le dilete tja rena ge ba nyaka go kry-a thuso ge e le gore ba palela go fetha dileteng ka moke bolelang ka gona all local municipalities re na le ba gore berekišana le go bona ka metlha
4: aga thuso ya mašheleng ba e kgwetsa jwa re lebeletse le ba e le goreng ba rata go thoma dikgwebo ba ka kgwetsa ka mokhutho wa mofe
5: ya mašheleng mogashi thuso ya mašheleng e gona ka mo NYDA e tsamaya ka go fapa-fapana e le ge e le gore re thusa baswa on an idea stage go na le baswa ba e le gore ne ba ne le di-idea ga ba le kgwebo mara ba ne le idea re kgona go ba thusa re ba thoma ka training re bitsa business management training ge re seno fetsa go ba traina re ba traina gore ba ka thoma dikgwebo tsa bona jwang ba ka thoma di-idea ba ka ba le idea ya go dia kgwebo jwang mo ba leng gona kua dinaga magaeng banong go na le grant ya rena re e thoma ka 1000 go fitlha ka 10,000 ke moo re lebeletseo di-idea baswa ba e le gore ba na le di-idea ga re re mothong yo gore a jaane le kgwebo aowa re le e le gore o na le kgopolo kakanyo ya business re tla go thoma ka go traina gomme ra re go traina wa kgona go tsweletsa kakanyo e o nang le yona go ne le kgonagala gore ka kakanyo e o nang le yona o ka kgona go tswelela banong grant tsa rena di fitlhelela go 250,000 mogashi ke ka mokgwa gore thušago ka tja ditšhelete
4: aga ba thuba gale ge re feleletsa polelo ya rena fa botho a ka botsisa gore na baswa ba e le goreng ba phela ka bogolofadi le ba beile kae gona mo tabeng tse
5: baswa bao ba phelago ka tja bogolofadi mogashi ke ra le batheeledi ke bao boto ya rena ge e tsena boto eo e lidang ke Dr. Sunshine a rilego ke seo re tshwanetseo go se tlhokomela re yeta re ya go di-NGO le dikolo tseo di ruta go baswa ka tja matsogo o mere tsa gore re re ge ba fetsa re kgone go ba thusa ka gore o tla lemoga gore ke gale bagolofadi ba gorena ba sa kgone go kry-a di-services tsa mmuso gomme seo e leng priority ya rena ke gore re make sure gore baswa ba e le gore ba phela ka bofokodi re kgone go ba thusa.
4: Aha, thobela motho mongwe motho a ka iputsisa re tlogelleng dinomoro tsela le mo ile gore ba ka legwetsa gona jwa le le ba NYDA ba so ba ba khona ka kumana thuso na pile tle be re felletse gona mo uwe.
5: Oh okay. Dinomoro tsa rena tse ba ka khona gore kra go tsona ke 071 281 4473. Mara re a kreya gala o di lete ka moka tsa province ba ka go tsa mafaratlhatlha ke tsa technology je ba ya go www.nyda.gov.za ba ka bona di-office tsa rena gotlhe-gotlhe mo dileteng tsa Limpopo mo re le go gona.
4: Aha, moshate re tloga re lebogile ba ga thuba gale
5: a go lebogerena
4: moshate
5: mogaki le batheletše.
4: Aha.

0: Le dingwe ka iri ya senyane go thobela FM. Sejabaledi ke Victoria wa ga moletsa show o le tswaretse tsa dipapadi.
1: Ria raluka, ria shuma.
2: Ria raluka ria shuma gore go golofadi a se le pheko ka re go dipapadi.
3: Ra raluka mo thobela FM.
1: Ye ke karolwana ye o lebeletse go bana le batho ba bagolo dipapading bao ba phela go ka bogolofadi. Ria raluka, ria shuma. Le Vicky Sejamoleja.
4: A ke a leboga motheletso wa thobela FM ke go tsamaise ebile ke re go wena ke re ke nako re a raloka re a šoma mo e leng gore ntle le go senya sebaka re leba gona ka kua silo mo e leng gore re kopana fa le Phakišangwa ga le Tshufi yo e leng gore ke moraloki wa gold ball ebile ka mo go tsetsa mmino ka fa le gona o tloga a fisa o fisa re na le ena mo mogaleng Phakišang re a raloka re a šoma dumela. Ra le bo ga re gona Phakišang ke a tseba le gore o fetsa o bua go tswa Cape Town mo ile gore o tswa ba bontsha gore wena ha ke wena mang re bua le metale wa bronze go gold ball ebile ke kwela fa ba re le mo go tsa mmino gona o mo setlhopheng sa silo se ile gore se a fisha se ile gore ebile se toba se emetse province ho kwa dipapading tsa bo setšhaba ka kwa Gauteng ke ne ka o kwa maikutlo a gago o ikwa bjang.
2: A ke go le mo ke leng gone.
4: Ke a o kwa Phakišang o kwa gala ga botse.
2: Eh.
4: Ke re o ikwa jwang?
2: Ke re ke ikwa ke thabile. Tsone.
4: Phakišang?
2: Eh ma.
4: Ah, ka re o ikwa bjang ka mushumo wa gago.
2: Ke ikwa ke thabile bila ke go le mo ke leng gone.
4: Oh, o kwa o thabile bila o kgolo ka mogolo gore o shumile ka gona. Go le betse tsapa sa bafana ba fana go sasa re bara loka le Mexico na gana re bakara loka bjang.
2: A na ke re ba tlo wina bafana bafana.
4: Ke a le boga, ile ke a kwa fale le gore le motlhatlhi wa tsapa sa opela o gona re sija weng ke le re dumelela re shumise sebaka se ke kwa le gore na ka ba ile gore o reng ke yena bo mrena Thabo ra le tsena yo le gore ke yena yo le gore o pedisha setlhopha se sa silo. Mrena ra le tsena dumelang thabela le kae?
5: Ra
4: raloka re a shuma.
5: Ra raloka re a shuma.
4: Ah, nke le mpotse mo ke di tlhotsa mo khuta mang je le gore le kopana le tsona go shuma le bana ba ba o se bone.
5: Ei, awa, go no ba botsatsanyana mara re fetse re khotsa solution, re fetse re khotsa dikarabo mo go tle mo re bere ka ngona. Go fela go ba botsatsa mara le gore go jwalo. Re ke bontshong gore o tere mengwaga gore re fitlhe mo re leng gona and ke experience silo tse ka moka e doba experience ka moka
4: nabile ebile gone bele le ao emela province bele ka moetapele wa setlhopha le ikwa bjang.
5: Okay, ke kwa ke tshagetse kutu.
4: Halala silo halala
5: halala.
4: Ya ke kwele le gore ba re ba bantsi ba go bakane ba ra wa re nyaka go kwagala thabela FM re lakatsa matlhatsa le matlhogonolo bo mrena ra le tsena Thabo ka mogolo gore le shoma ka gona ra raloka re a shoma
5: ra raloka re a shoma
4: la mutheletsi ke le tsela a tata re kopana le yona nakong e latela o ke kwele fale ba re ba go bakane ke ba bantsi ba re jo re nyaka go kwagala thabela FM ke a leboga
1: re a raloka re a shoma. Ditla de miso bo holo fadi a selepiko le se ja ke moneja se fito e ke merero ya baswa mogweding ya baswa bo manana o ka moka a thobele fela re pala le go sona go ka moso mogweding ya baswa thobele fela.

0: Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Ditlhalemiso. Mogwera ga wa noši wa go felegetšago mesong a swere magang.
2: Mašabela. Papao! Papao!
3: Papao ke fetšame ke botša lethabo ke re wa tsa o aparate radio wa ke motseba le so. O ka mmona o thakathakaniwa. Lethabo ane o tswa kae ba make sure, ba make sure gore wa tsa moriri kona. Ha motho a e nao ka re Susan. Papao e re kodumedise le wena mo. Awa ke a botšiša papao, ke a botšiša. Le ena o thomile so.
4: Ke mafelelo.
3: O se kata ka sutu.
4: Mašabela.
2: Mašabela, o re
3: ke thabetse go bona. Le thabo so ga.
2: Le nna ke thabetse go
3: bona. Ke re maybe wa koiša.
2: Lo jewe a re go le le tsona.
0: Dumelela lethabo le jwae mathato ga mmogo le kgoši esese ika ba go felegetše e sa le mesong go di tla le meso Thobela FM
5: koša ye ge e bapalwa le dithaba di a šuta lefase le a šikinyega Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.

0: Yega enko ke enko ke se tlhopa ba itla gore ena ba re snepe Thabela FM shato wa tsobolo boithabiso ke yona ye re sa re happy
1: re dira lang happy ai na ke go dira le business
0: gore re a kete ka bele ka Thabela FM
1: o
0: a one gore happy business
1: ai ya ga re business la tsaka ga
0: re re dira le bale
1: e ka mo khotse
0: happy
1: mengwaga e masometshelatshela
0: aga ke yona yewe ke yone e re thabelang re atamisa bathaletse gotlhe mo lekabale le gona nnete re leboga re leboga theletso ya lena sanemoese ke sa lena nnanampitse maisele wa gamašhampitseng ka rata sasa re a leboga tlhe re leboga ditaba tša iri ya senyane nnete re tla letela ka iri ya lesome ra kwa rona dikabe di fetogile ditla kae le ke le lengwe letšatši batheletse ke letšatši la senyane ye la lesome la
1: lesome
0: le ke le tsatsi la lesome ke tsatsi la lesome kgwedi ke June ngwaga kwa ke tepedi masome pedi tshela ke kgwedi ya Thabela FM ke kgwedi ya rena botate ke kgwedi ya baswa a se kgwedi fela re leboga re leboga motsweditsi wa rena ke yena Roni Lesudi ke yena moruti Roni Lesudi motho wa tlhako sa go phadima thabeng re leboga tlhe re sepešana letso le go thoma ga beele fitlha ka re lesome pedi nnete re amogelentlhe re amogeleng di megopolo ya rena gape e sheditse bafana bafana
1: No, mane le no la gago ke le no le botsena no la se dubeng ka dule le rena o se ka shoota le ga tete go bane mo maikemisetse magolo ke gore re tswe mo ka area le some pedi e be le gore etinyana etee le ga ka sebetse pedi wa bona ga le tse tlhano tlhabirwa ke bonus
0: la
1: o tla be le re itopetse tsona wa tseba gore bophelo bo sepetswa ka mogwa o maikemisetse a rena ke gore le be ba dudi ba leng gore ba thabile ba ile gore le fodile ditlhaologanyong nako le nako ge le theleditse lena no le
0: gomme re šišitše batheletše go se go e ka re tlabe re boleswana le bomma bomma we bo setsi we tla letla le re botseng gore na ka moraga gore o mo tshwiše o mo thome go ka a thoma go ka go ka nyanya go nyanya o tswa masing a lerole maswi a lerole na ge o mo thomile ka tsela mang na o bile jang go bile bothata go yena ngwana go ka amogela maswia a lerole na goba go bile bonolo ka nnetle le re botse maitemogelo a rena a lena nomoro ke 0860002452
1: ebile gape tlhabira nnete ya ditshaba ke gore re nyaka go tla go lemoša gore ka nnete maswi a go godiša ngwana a e leng gore gantšhinyana a tla ka mokgwana ola wa lerole a ne le go ka tshwara bana ba go fapana ka mokgwa wa go fapana jale re rata gore tle re tsebe re rata go bolela ka se go thweng ke coliki re nyaka go tseba gore na maswi a o a šomišitše ngwana wa gago e na a be a le jwang na a ile a re go thoma go mofa ona maswi a yabe e leng gore ga a fitlha ka mo wena a ba jwang wa molesiša ona wa dira eng le eng a re tlhokomele magagešo a re tlo bolela ka di-brand a re tlo bolela ka maina a maswi ao eupia mara re botse gore na o bo o šomiša maswi a lerole a ile a tshwara jwang ngwana wa gago kudu-kudu re lebeleletše lentsuši le lona go longwa coliki go longwa ga ngwana re lebelela maswi ao a lerole gorena a šomašoma jwang a kere fele re tlabe re na le lena re tlabe re bolela ka tsona-tsona tšeo rena le rena se ka bala shutela ka tete e tlhabira eng re se ka re ra itlogela kua moraya gore lemogile re koile gore mola maokelong mola dipetleleng bana ba rena ba bantšhinyana ba e leng gore mengwaga ya dumela ba ile komeng ela ya sepetlele batswadiwe batswadi ngwana ga e tswa lefelong lele fela jalo wa tlhokomela nke re a ba roba leka kua tlhabirwa ba mohenahena ge ba seno mohenahena a boya tla kae ga botse go tšea matšatšinyana makae gore ngwana a be e kaonana ee a o tšee matšatši a mantši gore ngwana a be kaonana mare go ka bona kgwedi fela ngwana a sa re tsoro matšana tsoro matšana sepolao kapela ketima kapela-pela kapela-pela o ye o ba botse gore go direga jalo goba motlhomong wa khumana o e tswa boladunyana ee ke kitima ka pela ga wa tshwana go be jwale ga wa tshwana go be jwale fela re tle re go pole gore go tloga go le botlhoka gore ditabatse re di dira ka baka la gore re ka se di tshabele re di dire mafelo a maleba mo ilong gore dingaka tsa gona di tlhatlhilwe mo ilong gore batho ba gona ba ne le tsebo ipia a se botata e bile a se botlhoko mwana o re e be ke tla ntla ba kitile
0: o tla bala ga botse
1: e ka bile ga botse botsa ile ka mushupulogo le khono lana le
0: e le la
1: go e a khona ya ka kua a bo ya
0: e le la boraro tla ba tsa le
1: mo a khona e jwa le go ka bona sa dire ka mogwanuwe e bo tshisha dira ka pela nya ka thusho o tlo re ngwana a tla khone go kwa botse a tshwanele ba bang tla le rena o se ka ba shutela ga tete ge re tla be re wa tlhabira tla be re ba tsiang gere
0: age
1: aha
2: phoniam ka se fela tirelo ya go rento ga di smartphone go nna ke monyetla ge ke na le moleto wa Brian mme tšhomi ya me e re tšhomi ke kgopela košana yela yaka ya mmamoratwa nna ke re go app yam goba streaming yam remix yam goba original yam gona fao ke ge mang le mang e šetše ba mpitša DJ yam botlhe ba ipsina ka vibe yam wa tseba ke ge ke nagana gore go nyakega fela go ya ga Ackermans pep goba phoneyam.co.za go na le dipeelano le wena applya because everything good becomes AM with phoneyam.
3: Mawe, na o shetse o fetoletse go Postbank Black Card.
4: Oh, ke sa shomisha sa Gold Card. Libaka,
3: le chatse la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo Gold Card ga isa shuma.
4: Awi, ke ba ke nagana gore nako e sa le gona.
3: Awa mma, o e dira gona joale pele go tlala. O fetola ke mahala.
4: Ke hloka eng?
3: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tsa Postbank.
4: Go lokile. O tshwanetse go nthusa o gwetse lefelo la gausi.
3: Go bonolo. Le tshatsa *120*355# Na o sa shumisha sasa Gold Card. Fetola la go Postbank Black Card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o gopele PIN go ba OTP ya gago. Postbank ke mo abi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
5: Ke se di beng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso
1: o yela se mesenyane fela go tsa go yona iriela iria senyane re tshola pele ka lana nya rena nka rlana ya sekhutlana sa batswadi dumelang batswadi tla re boleleng ka taba ya maswi a bana re lebeletse a le a le role a e a re maswi a le ga se ya loka mara re nya go rofa maitemogelo a gago gore na wena ngwana o ngwa gago na o di tloga tlogile jwang di tloga tlogile jwang e ka ba le rena mabaka magolo be ile ya mafe a be a mogana a be a motshwara ga botse o la molela keng le tsebo re ka pena go ngwe bo rena batswadi ba bangwe re ne selo mo ura mothabirwa awa u tshwa thuka monga mezana la u tshwa mo ama busana busa u rusha bana ba rena khumana ngwana ona ali ri tshwana mapupurasa na wa tsiba le bomugotse a tsa batho ka moka ri a thoka rena ba bangwe jela re botsa rena u ile wa dira jwang ka ri iketle ri ruta ne sesengwe gona mo 0860002452 ke melo rena ro tshia gona re tle re ko rena u di bone jwa motho le tshwa rena mathomo shibo wena mo shate thobela FM re a locha
6: Like I break in the Thomas.
1: Are go ona ra le. Yo tlhoka ina.
0: Oh, ma tlhoka ina.
6: Ke ntse re ne ya se mo.
0: Re la mo gaetse ses.
6: La ke ne ka go le fa story ya na saka se se nyane ke mo le ke ke mo le fisa le tsene.
1: Are.
6: Ke do tsika ka me ya ga ke tsaka ka mo rutla le betlelo. Ka tsama ya ka boela mereko. Ke ke ka mereko. Ka ka pula ka ino ba botlhokonyana ke ya phone ke fonela mogopi ya ka kwa gae. Ke rwana go ya ka kwa gae o ntshekele ngwana ke moshile. Wa tsone ra fitla ka gae ya ke ra re wa moko ka re e ke ya moko. A nna wa kwa.
1: Yabo a re tshe. Ke.
6: Ya bana ke go tshe. Ya. Ke bo tshego. Ka re mkhosi le go bona ke di a motlisa gore a mmusha hene speke ngwana o. Ene mo go ba re le go nna ba re tsama isa ngwana wa gao gore o a bula o tsena ka moderakeng. Mm. Gore a gana le betelo a gana nthong lengwe a gana le betelo
1: ene o tla la mota ba fisha o tsene
0: wa feta ka gore nse se mogadi
6: eh
0: wa feta ka gore eng
6: ka re mo se ka go pela ka go pela gore a motlise ka mo se ka hene se ka nako ke bo shego ke bo phasile a ga motlise le furugo ka mere go ga ba bona ke tla nyela ba re he ke re gape o ba gana mabetelo a gana nthong lengwe ba ra ba bitsa mmagwa tle mo a ka motlhokomele go ratloele le betlelo le bona le betlelo ke mo ke thoma mo fa le betlelo mm ke mina la gana gana ka mo fa no le gana gana la ka motsara ga botse ka ba ka misa doctor ba mo tshentsisa le mase se go buima le la bona le tswele le lukile ngwane go bolela nnete
0: aw re le boga sesa
6: ke a leboga
1: a re tsoga re leboga re a leboga tla re go rena lena lile la iponela joang ka ga yona lile la iponela joang ka yona taba ye ya go ka tlhoka ya masu ya ngwana re nya ka uno kwa go rena go ile go dira la kwa re ngwana a tshwegele letswele a o bonolo a o bonolo ipia taba go lekgolo rata gore re lebelle taba ya ngwana go longwa ga ngwana re lebelle taba ya masu a o a jago re ya kwa gore na e kabe le rena di be di sepela sepela joang o do thoma o nwa rata masuale go ba joang le le rena o se ka ba shutela ka tete tere tshe go shaga ba le tlhabira itse go mangese na Millie Jackson ena Road Color Classes tula le rena o se ka ba shutela.

0: Ba tlhankedi ba Taliban ka Afghanistan ba re Pakistan e dirile ditlhaselo tsa lefaufau tseo di fetilego ka maphelo a batho ba le 13 le go tlogela ba le 14 ba gobetse di provinceng tse tharo. Tse le tse dingwe ka iri ya le 10 go thobela FM ke Sthembiso Maebela, Moshato Mogolo.
1: Thobela FM.
2: Thobela FM.
1: Moshate o tsebo le boithabiso.
3: Once you enter my house, it then becomes our house.
4: Thobela FM house number 66. Ha di shane le gore Thobela FM tle ga tsaga geno. E fihlile. Se e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So o tshwanetse go se dira gore o be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mo kopana. O hlalosa gore goreng Thobela FM sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le gore o dula kae go 45849. Ke le 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re tshwanetse go tloga shangwa kong wa gago. O ka ithopela 66,000 rand. Parishano ye tswelela ka lebedi la di 30 June 2026. Go na le mabaka le dipeelano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Thobela FM 66.
1: Tobele FM, moshato wa tsebo le boithabiso. Ke maikarabelo a rena. Hashtag sikhutlwana sa batswadi.
5: Ke sana sikhutlwana sa batswadi mo go se dibeng re lebeletse taba ya kgodiso ya bana magagesho go pula gore go ka lebelela ga botse go tloa ka morago nyana kwa le wa tsebo re keng re tla le tsona man re thomile ka mmale mo mmeleng ra thoma ra botse kwa gore na go ne le dile a kere mmale mo mmeleng o ne dintsana tsana tlhabirwa e o ne le o du humana o sanya ka selo.
6: Aha.
5: Une logo lapa.
6: Rapera bolelele. Le ka goi ya go belega maitemogela
5: go. Eh, wa ikujisha. Le khono re tshereta ba ya phepo ya ngwana. Ne tene taba ke go renya ka otlo le kola gore na e ka ba le gore bana ba rena ba kujisha bohlokwa ba ba go antsha bana ba rena matswele na. Renya ka otse renya gore mohlomong le ba gorwa tsa maphelo ba tle ba tse bo rena ba gateka. Na bana ba rena ba anya ntsha na. Na ngile go kwa motho a bolela, ngwana a bolela, bule ba o tsena dikolo. Tsa go di. He abulela rawa nai ngwana o nyanya se ka se stelele o tlo abulela ara ka maleme go di mishe re tlo compromise at leverage ya ka a se nna yena o tlo compromise
6: eh
5: o shitela
6: ah
5: na ba na ba rena ba basa ba ba nyantsha aka munyantsha ngwana mengwa ga ba ba ya mika he mo tsatsa tsobela FM re lo tsa
7: wala le kae
5: re bona la le na
7: I was reading a little bit.
5: Was nasilo.
7: Was nasilo ka ile gore ene mo ba deng ba ka yena a nya nyile le tswele. Chi. Ba ba ba 6 months 1 year yena close to 2 years couple months. Laiban.
6: Re
7: bo. Ke a itseba experience ye. Jula fa se mama ke ya ka o nna. Ha ka o tsa ba shuga re tsitsana.
5: Mara o ja wena go nyelo. O bua go sekolong. O ja.
7: Ready. Go botsa ka motho le gore intelligence e nngwe
5: yeah
7: a se se be tshiki e tshike le tshiko ya ka diploma no ira health and safety ke bona le ena go bitse ka practical ka health and safety ya
6: halala
5: rale bo halala o nyantsha bana halala
7: halala
5: wa se mo fele le pelo wa se mo fe o bolela fetsa kere a ka bitsa bo mma go tlhabirwa are mama shankele boeleng ka keno ba re ba lebella ba khumana yo ba mpitsane wa o bulelo e ka ka o tshwetse ya kae ya benki
6: mama
5: fello tshwana mo sha tera lo cha ra lo cha

0: ألو،
1: اللي كاي
2: re a leboga bomma tswelang pele go nyantšhatle a re tlotleletseng baswa gore ba nyantšhe ke kgatlha ke ka mokgwa o sesele di a bolelang ka gona gore ngwana wa gagwe o botlhale kudu-kudu ka baka la gore o nyantše nako e
1: telelegoumana a sa lwa le bonolo ka lebaka la seo o ne le metsana a mangwe a tswang mola letsweleng re nako ngwana a thoma go nyanya ba re metsela ke metse ya botlhokwa ke yone a dirang gore immune system ya ngwana a itielele batho ba modimo a re ba nyantšheng bana ba ga kgona o bo molesešhi a dia grade r ka lebaka la gore ke tshwanelo gore ngwana tshwantse a nyanya ebile gape-gape ka nako nngwe bana motlhomong mo maswing a rena be re rata go bolela ka taba ya maswi a le a dipuere e re re a le a leng gore ke a lerole e re re a lesee ebile mara tlhake-tlhake le bojeng magagešo ka nnete go ka ba le ngwana o mo fela jale maswi a mo letsweleng a kgona mala a ngwana ka kudu a re are teng ya ngwana e šome gabotse dilo ka moka di šome gabotse le mašole a gage a tia a mmele ebile gape-gape e nangbile motho mongwe ngwana a ka tla ba le kholiki ntse a nyanya letswele le la gago ka lebaka la eng dilo tseo di jago be ke re gane tlhabire o tla bolela gore dilo tse gape ngwana o a ja mola ge ba cabbage e ka bofa mala a ngwana e ka direla gore wena o be le sekuta moya kampeng o tse gore ge o ijele o nyantšha ngwana le ngwana o la o tlo ba le o cabbage bo maswi bo di-chokolete go dija ngwana a nyanya ngwana o la ka tla makala a tshwenya ke go longwa bale go ne le batsadi ba bangwe o ne le dingaka tse di tla o botsa gore lesatse a o balela a o balela a o balela ka baka la gorang ke re yona dijo tselo tsa bo dingathela ngwana o di jea mo maswing a gago jale go o ka tla khumana o e ya le tsona o di khumana ngwana ntse ya longwa o le fela jale batswadiwe a re be batswadi ba maikarabelo nnete gona wa go nyanya go kwalela wa tlhalefa ebile o ba botse le go fetišiša ba ka šometsetso re ke masome a mabedi fela nkgo ya go yona e rialo seme dula le rena o se ka ba shuta le ga tete go polo letšatši le le kgone ke letšatši le la boraro re ya karolwane ya rena karolwane ya botlhokwa karolwane ya tša bosenyi dula le rena o tlo ko rona re o tshwaretšeng

0: Can Alicia Keys are no one you're not Joe Kabira ya ona motho mongwa tsana le nna la se dibeng re a thaba go ka gore le a lethagalela le lo le magagesho ke rena ba bangwe ba ile gore ba theletse ba re ga ba re theleditse ba kwa ba thagala ga ga ditopela se sengwe e ka no ba le tshego sa go sero sona na re a se gotla ka gare ga gago ibe me ke mishetsa rena mantsi magagesho ke gore le re tshega go be le taba ya go matla fatjana gona mo magagesho re tsena ka lwaneng rena ka lwana ya bosenyi ke tlhoba boroko ra se ba re lemogile gore dikha di fetogile tlhokomelang lena batho ba eleng gore le samaya ka maswiswana e re ya botlhamosetse le leswiswi jale poshi weke ntsintsi le ka mola magaeng ka mola ba nyaka go leka go tsena re ba lemogile tlhokomelang nako tja go tsena ka mogae go tsena ka iri ya bosupa ntšha matlho dinameng basenyi ba ntšhitse mokgwa e dio ba moyanyana wa gona o no fela o e ba gona ka dinako tša gona ka nako shekare e ba leswiswi gantši fela tšatši le kgone magagešo re bolela ka taba e nngwe e botlhokwa taba ya gore re na le ba ba re tlhokometseng gore re bolokege re na le batho ba e leng gore ba dikgetha ba kgatha ke mmušo gore ba tlhokomela dimphenyašilo batho ba go tshwenya ba lefase leng re bolela ka ba tša maphodisa ebe ba re go lebeletse o ka tlheletša ditaba le anele ke bona ke lebeletse SABC News a shibale at least 12 people killed o ba bolela ka taba ya go thuntšhana ga ko kwa Cleveland mara ka se fetse go bala kuranta goba wa se fetse go bala ditaba o theletse ditaba mantšiwana thelebišene goba o theletse ditaba gona mo di balwa ke morama a humana ya ba sa re le phodisa le amegile kae kae ka bosenyi kae kae tabe we bang e le bale
1: re fitla bang gona mo
0: e fitla bang lena
1: eh ankere mo go tsama
0: ba ba tsama so ba re modimo ntshe ke bolela nnete ke nka se di dilo tja go se dira o ba gana ba sa dira tlhabiro ape nna
1: e bile le gona se se re nagana gore mapodisa ke batho ba ile gore ba tshwantse re ba shireletse setšhaba pele ge ba shireletsa setšhaba ba le gare ba ne le letswagwana ba dira bomenetša re ya kae ke mapodisa a makaya e le gore a fegilwe e gone le go lebeletse gona ka kua makantla ka kua makanta commission go diregang ke mapodisa e le gore a swere direnke tša kua godimo kua ba tatetswa
0: magaso re ya thaba ebile re kwa re shegofatsegile ka baka la gore re na le Colonel Mabusela go tswa ka kua thoba matswalo ikwa go tswa ka kua thoba matswalo ya bašomi gomme ke bona ba tlo bolela le rena mabapi le yona taba ye re ko gore na e ka ba e le gore na e ba itlholwa ke eng ka re a iputsiša gorena go tla jwang batho ba ba tseba molao ka moka ebile re boletša mo go bona gešetše motlho mongwe re sa tshwarege gabotse go sa kgathele gorena maemo a gago mošomong wa gago ke a mafeng ee gape le dingaka ka mangwalo le di-direct balaodi pharephare ba boletša ko maphodiseng gešetše a tshwenyegile fele mara bothata ke ge o šetše motlho mongwe ba e ba gona ka gare ga bosenyi go ba gorileng
1: ke re ba mogele kana re le tamisha re le bogana kwa lena hle
2: re ya le dimedisha ba ga tshi ba rena ba ba botobotse ba thobela fm ke le ba theletse ka moka ba thobela fm ke le Colonel Mabusela mo se le fapeng la di thoba matswalo ba mapodisi a ke re etaneng re ya locha ke thobela
1: re tamisha re la mogela re le bogana kwa le re fileng yona Colonel re le di sheditse ga botsege le ditsitsinkela le ba bagolo ka moe sepodiseng ka moe kudu taba ye e tlhagela baswa ba ile gore ba sa tlo tsena ka sepodiseng kudu palo ya ntse ge ke sheditse e bonala e le ya godingwana go diregang ka botse le bonang
2: se segolo re tla lemoga gore re bona bothata bjo empa se re ka se išang tlhaloganyong pele re ya pele ka dipoledišano ko gore maphodisa a lebolelang ka ona e leng baswa ka ge re le kgweding ya baswa ke karolo ya setšhaba ka kakaretso sa Aforika Borwa sa Limpopo sa gotlhe mo so re dio ba re na le bothata setšhabeng and-e ka nako ye nngwe selo se re se lemogang e no ba tlhagišo ya picture or se ntho taba ye re e bonang gagolo setšhabeng mara se segolo re ka bolela gore ge re tshwala maphodisa a rena re leka ka mešego fela go ka ba sepediša tsamaišo ya go check-a le go ba tlhomamisa re na le ntho e la re bitsang code of conduct e le gore ka nnete o mongwe o boletse gore ba emisa matogo ba re nthuse morena ke tlhankele setlhaba mara se se beng gona e no ba gore motho ke motho ande ke ka lebaka leo component ya rena e leng gona go thusa ka lebaka leo
1: bele shiba ba bang ba buile kenele ba tsa o fiwa tlhatlho ke a thaba ka gore le go kgona go boleledišana le bona na le ka reng go bona ba e le gore ba ka bale bane le dika tsa go laetsa go ka re ba nyoko topa ba nyoko dira bona bo manager le ka reng re lebeletse maitshwaro kenele
2: la mathomo polelo ye re ka e boledišana le bona she ke gore ba thwetswe ba bile le mashutu go khumana mošomo mola batho ba bantšhintši ba sena mošomo and-e se se beng gona ke gore code of conduct ya rena e re ke kemedi ya modimo ka gore re a kwešitsa gore setšhaba sa rena go ba lephodisa ko go ikemišetša go ikana gore wena o tlo šireletsa setšhaba kgathanong le bosenyi wa ba wa lokiša wa dira dinyakišišo ge bosenyi bo diregile keletso ya ka ko gore maphodisa a rena kudu ba baswa ka ge e le kgwedi ya baswa ba leke ka go fela go gopola ka metlha ke ka lebaka leo metlha le metlha ge re kopana re bala taba ya code of conduct gore na maikemišetso a rena mo goron ya rena ya sephodisa ke efe ke gore re tšhireletse and-e go tšhireletsa re ka se tšhireletse rena e le gore ke rena batho ba e le gore ba ka tlisa bothata mo setšhabeng so taba ya rena e kgolo ke gore re tšhireletse setšhaba ge bosenyi bo dirile re leke go nyakišiša ke mešomo ya rena ye mebedi ya sephodisa maphodisa a rena a ye gopole taba ewe ka metlha le ka metlha
0: nare go ne le manano a e leng gore le a dira go ba thuša batho ba e leng gore ba amega ka mekgwane le no khumanantse motho wa gona a no amega ka taba gore ba re batho ba be ba tšea tsotso kae-kae o gona ka re a bona mara a phologe tšatši le lengwe ba re ba fitlhile ba betha motho ka ba sa tshwanela ba mmetho o gona o ne le manano a e leng gore le a ba thuša ka ona gore ba tlhatlhege ba tswe mekgweng ewe
2: re na le ona ba gaši ba ka se se beng ona ke gore rena re le ka sekgowa ba bitse employee health and wellness ba dikgwaba matswalo re na le bašomi ba rena re na le di-social worker ba direla le yago re na le bale ba psychology ke ba o tlhatlhoba menagano le di-chaplain tsa rena ke baruti ba rena le ba o rana di-programme tsa di-wellness ba o testa le ba di-HIV di-disability coordination re na le mananeo a e le gore ebile le gore ya rena ya ko head office e re file gore re ya beshedi e kgolokgolo re ya prioritize re na le mananeo a financial wellness mo e le gore re ruta maphodisa a rena o leka go šomiša tšhelete go ya ka mokgwa o amogelang ka gona o se ka šomiša tšhelete ya go feta ye o e amogelang re bitsa financial wellness programs re na le mananeo a building relationships ao amana le dikamano setswalle mo mešomong setswalle le kwa magaeng mo e le gore batho ba tshwanetse ba šomane ga botle re na le mananeo a mangwe a ethical awareness mo e le gore maphodisa a rena ba tshwanetse ba tsebe gore ba hirile ka gara an ethical environment mo e le gore re tshwanetse re gothelele dikano tse re di dirileng ge re tsena mo kgorong ya sephodisa baruti ba rena ba leka gore o ruta maphodisa a rena gore ge motho a sa tlhokomele di-ethics tša di a hiretsweng tsona o tla ikhumana a le seterateng or a le mathateng a o tshwana le a lefetse le ya boletse gore go na le bosenyi bo bontšhi bo re bo bonang and-e bo e le gore re ya bo bona le mo social mediang mafaratlhatlheng a e le gore a dirwa ke kgoro ya rena ya sephodisa
1: nage kennel mabusela re a leboga kennel re lebogana kwa lena tlhe tlhwang botse re leboga ankre go ba le parade
2: go ba ga shure le boga ba tshele
1: re leboga kennel ankre misong go ba le parade ba tla ba lebella gore na ba ga botsena ba uniform o baba botsa gore na le khone go diriwa eng go diriwa eng o ka re ba ka fela ba ntsha khora sela sele ba le maika no o sele yo na ye
0: chike soul somebody loves you ni tele tsa ba go rata gore wena moshumi be wena motho o mo ka one ka no businyi a bo le feng
1: e la gate.

0: Kena Charlie Wilson and Elena Smokey Robinson bonabare all my love ka pele meso tswere ke le sume so ifela go tswa gona e riela e riale so me re tloga re leboga ka nete magagwe ba le gethileng gore theletsa ba le gethileng go ba le rena go lena nola sedibeng go pelang gore go ne jole mona go sa pirisho go pelotla ba rena le bo Morutin Thabise Ngwepe ba rola pelo foundation ditsela di libile ka kwa Hammanskraal we tshetse ke bona ka ditlhola moya gore badudu ba kwale ka nete ba nyoretswe rola pelo foundation tla be re fitlhile tlang re bolele lang gore re reng re dilo ke mahalala akere borwa ke borwa tlhabirwa borwa ke borwa le re kushije dilo ke mahala halala polelo tse di tlo fiwang gona ka kuwe ke mahala go tsa re tlo khumana ba sadi ba re tlo ba kwa ge ba fitlhe ke no gore na ga botse ba re tshweretseng ka kuwa ha maskrat ba re se se go go se se bona ke re a tsho ga re tse ba ga botse gore le ka se itshole le ga te
1: ka ndete ba ka se itshole wa resha mo gona wa resha o tloga o polela nnete ya magodi a gogo pele rata go ka boleshana le lena batswadi kudu batswadi ba ka kuwa ha maskrat le ka kuwa a re boleleng ka godisho ya bana bana na le khotsa gatello ya mohuta mang mo le gore ngwana gape o thomile go shumisa dikobati o ka mogaga go ka mo lapeng o shumisa dikobati ngwana o nwa madila gore ke o wetse ka gara ga madila ebile ntongwe ya go kusha botlhoko bana ba ge ba ntse ba dira tsona tse ba dutse gona ka mogae se sengwenyana se timeletse se sengwenyana gore go itswa o le motswadi go ba boima gore o tswe o ye dilong tsa batho go ba utse o molese ka mongwakong o setse o tseba gore se sengwe tshwana se tlo timela
0: re bua le bona tlhabirwa moragae
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: gone belebetsotso ke ye masomepedite e re tswa iring ya lesome ke nako batheletse batswadi a re boleleng kudu batswadi ba ka kua maskrat le ka kua nomoro ke 0600002452 re bolela ka gatelelo ya monagano ye e leng gore re tlholelwa ke bana ba rena ka ge ba wetse ka gare ga dikobatse ba enwa madila ka kwa botlhoko ne nneng re dirano go boledišana ka taba e ya bana ba dikobatse mme mongwe a re timiwe re a di bona ngwanaka re a di bona ka mo gae ka mo o re nna ke ile ka feletsa ke ka tsentšha batlato o re bjalo ka moreng ya gagwe wa kwa ka moreng ya gagwe a tšhabiša ngwana e tsedi ya kgonagala tsona tseo
0: o tsentšha batla ka re yangwako
1: re tsa gore
0: e tsena ka ntle ka ntle
1: ka more phapošing ya borobalelo ya gagwe wa nkwa
0: ya molamolela tabe uwe
1: e tla fitlha kae e kwa boima bo motswadi a borwilego o re ngwana wa topa ngwana wa topa ngwana wa tšea kore wa rekisa nto ngwe le ngwe ga e bona wa tšea banna boima le bo le borweleng ka mo gae ka mo batswadi ka baka la bana ba šomiša dikobatsi nna ke bo bokakang abelane le rena nomoro ke 0600002452
0: re je motheletso ya mathomoso yena re mo mošate thobela FM re locha
4: sese brate le boditšhimi dumelang le kae
0: re gona
4: le
0: kae
4: re gona ke ragatla pitse la tseba tabe le itshwereng le tshwere kono ya taba o na le nto se majatiana ya bana ba la tseba batsuba a ke tse gore o tao ditlopu la di bona ditlopu tse tša kgale tse ja khale ja ntwa around tshe
0: a wa wa club wa
4: bana matia club tshe bona club tshela ja khale tshela ja round tshela ja mathomo
1: tshelelele nyana byale
4: tshe mwe tshe tsho tshe cardinal ntwe ngare ke mathumpo tshe di white nyana ngare ke le thumpo
1: tra di bona
4: Lupu jele kama kaya kama adisa nama Kama mese nga adisa nama Ulo vya lupu ye Leisi orke alay Kama kama kama sufu ye Kuchor khan sudi rala Ya artur mtu we Mwana mtu we adisa nama kama kaya Bana wa Ulo raka lupu ye Ulo tibara wa aisa lo hona Ulo vya siwa inka arat lupu ye Arasa tiba
0: Ay
1: Ya kibu yobo kwa tzidi waburu
4: yo Isi brati Ene mwa batwa di barna go ba tuele ngore e motho e mma kae kae moaishana a tha a re ga re bana a tlo ngwana le na bana o ntsinye di jodile motho a di a gore no se ka ngwana ka ene a bolele mo pele ya ngwana ano bona ba fanele bana ba mata gore a itla go dira mma o tan ralle
1: a re re le kwele botiaka re le kwele
0: re le kwele re le kwele re a lebo ga mthele tshe mong shumo shate re a locha
5: se go dira ke le ba mo
0: tshe a locha I'm going to go to the house.

ye maswe peri senyane fela ngo tsha gwana iri yela iri ya le simelo tloga re le bagana kwa lena batheletsi ba rena ba ile re bitse le rena nete ya ditaba ke gore nete enye ba gona ba rola pele foundation ke bo muruti ntabisengwe pe ba fitile ba di ba ha manskrala we bia ntsebe go ba ne ditaba ka moka re tla be re di kwa gore na go tla be go diregang re thoma kana ko mang go ne le bo mang go tla mele le jwale ibile tse dingwe tsa gona ka bakala gore bo muruti ba tloga ba rata ba theletsi ba thobela FM ba tloga ba rata ba dudi ba monageng ye ba no nna ba thomile ka tsone sa le go ndiwa le tlhabiro eh ba no nna ba thomile ka tsone sa le go ndiwa le ba bolela le lena e ka re a ba le ko ba ya bemba le ko ba le thusha ka mogoba le thushang ka gona bula le rena magagesho nnete nnete ya manskral ke tukulo e leng gore kgethilwe ke modimo e shumisha nako ka bakala re le rometse batho ba ile ngore ba tlo le thusha magisho metsotso re ke masebe mararo fela ngo tsho gona e riela e ri ya le some ke nako ya gore re ya gore ntlhagolo tsa ditaba ga bjale.

0: eh go ne jwale re ne le bo moruti Thabise Ngwepe moruti re le ta mishara la mogela
1: ke a lilo chatle botsi timi ba challenge ka moka mo gae se se bread ga mogo le motjoletsi wa rena chatjina le khono ntate le sudi re ska le bala le maker jo a duji a sna le rena gape o fela risha moyeng
2: re le boga ka jokele
0: re le boga moruti
2: a re
0: ditsela di bile maskrale
1: hey ditsela di sepela di bile ha maskrale botsi timi ke le eto le leng gore nete nete nete mo dipelong tsa rena lebe le dutse le le gona ntle le taba ya gore ge nako ya thapelo e fitla re rapela le ka gopola gore go tloga last year mo listing ha manskrale le gona jwa le re le ba modimo gore o butsiditsela ngwa go ka nete re aya
0: re ya re restara ra le ke le tsedia ta muruti
1: re ka se tsogile ra sepela ra fitla go batho re lekele tse di atla le bakeng la gore etsane batho ge ba ikwa ba ire batho ba sepela le modimo ba hetla bona le sepelo tsa bona se di golofelang ba lebeletse gore ba tlo bolela mantsu a mafi a ile gore a ka lukisha go ba a efosha seemo ka mogoseleng ka gona batho ba ka thushega jwang jwale leeto la rona la Hammanskraal le sepela le batho ba ileng gore ka nnete ba tlo ba batlisa phafotso mo setšhabeng
0: re bolela ka taba fa moruti gore batswadi ba imetswe bana ba wetse ka gare ga diokobatse bana ba tuntela ka gare ga madida e kore go senyegile
1: go botata kudu ka lebaka la gore re mo nakong e leng gore go na le ditlhotlho mo setšhabeng sa rena le ka malapeng di gona le motho mang le mang ka bo yena o na le ka mokgwa a imelwang jwale re ya communityng goba setšhabeng se e leng gore go mongwe le mongwe o leka go dikhumanela dikarabo ka se a bonang se ka thuša mongwe o tšea diritefatšhe a re motlho mongwe ge nka fola se go ka ba go a emiša ka botlhoko bo ke bokwang goba di-frustration tše ke di kwang mongwe a re motlho mongwe ge nka sepela ka ya ka botšiša fase di-floor x-ray go ka thuša ba bangwe ba re ae a re tšhabeleng go modimo tlhe re bokwe modimo gore gore kore ke batho ba e leng gore o mongwe le mongwe o nyaka dikarabo ka tsela ya gage e tse tabagolo ke eng go senyegile le se ka lebala gore Hammanskraal le re bolela ka thulo e leng gore e tlhabologile kudu e tlhabologileng e tletse ka bana ba e leng gore ba tswere mangwalo a magolo a dithuto batho ba le ba rutegile kudu ka tsela e makajang re na le dingaka tse di tswang ka namola re na le batsebi ba matsogo di-artisan tse di leng gona fale jwale bana ba ka moka ge ba etswa dikolong tsa dinaga mabapi ba etswa bo TUT ba etswa bo University of Pretoria ba re le rile gore na la re education is the future re swere mangwalo jwale seng go sena bokamoso na mmile o mongwe le mongwe o bona a teneela ka tsela ye a teneelang ka yona na mmile diritefatšhe manyami ke gore e ba pulo ya lebati le ile ngore le easy for bona go tsena
0: mabane re bolela tabe moruti mma o mongwe a letsa a bolela re wa tseba pelo tsa rena di ba botlhoko o re ge re ya mošomong re feta le borogo tsoko o re ka tlase ga leborogo lela go ne le dingaka go ne le boramolao shiba diokobatsešidi ke yona kgatelelo eng
1: kgatelelo ye kgolo ya monagano dipotšišo tša go tlhoka dikarabo tlalelo frustration gakanego e ngwadilwe mo maphelong a bana ba rena ka ona mokgwa onong leporogo lela le bolela story goba ke kanegelo kopana ya setšhaba se e leng gobaneng se a lla bjale leporogo lela le tshwere barutegi ba bantšhi ba e leng gore ge nkebe monyetla o le gona e be re ka re ka nnetse ke batho ba ba ka fa tlhošang setšhaba sa rena ka tsebo mo le mola jwale batswadi ga go makatše ge ba lela ka tsela e ka lebaka la gore ke bana ba bona ke re le rena re le baruti ga go makatše ge re lla ka tsela e ka lebaka la gore ka kua go swere batho ba ba ka rakang di-keyboard ka dikerekeng go swere bareri go swere batho ba e le gore ba ka tsoša bophelo pele e fela diritefatšhe di teneile maatla
2: magashemiso tseo ke masomepedi tharo faelang go ya gona e riela e ri ya lesomete re ne le bo moruting Thabiseng wa Ngwepe mabapi le moletlo o mogolo o tla ngwarerwa pelo foundation ke thapelo magagešo badudi ba Hammanskraal nnete ge šetse o tlile bo moruti jwale go nolatša gore ka nnete nnete

0: sano le re gona gona koe putšišo ko rena ba ne le bo mang le bo mang tlhabe rera tse bare ge ba e tla batle fela a e tle bona le bo moruti e ngwepe fela jale go ba le diboledi tse dintšhi tse di tlang tse e leng gore ba tseba go ka tlhatlha go ya le ka mogosi e moseleng ka gona jale dula le rena re tle re ko gorena ba tla ba re tshwaretse bo mang ba bangwe e tla ba dimaka e tla no ba dimaka mara le no o tseba gore ole ba re ba tla ba le gona tsebang magagešo ka tsebe motho wa tšea a fetola bophelo ba gagwe dula le rena o se ka ba shuta
1: thobela bagolo ke beleditswe interview ya bobedi e opja ish ke nyaka seo nka se aparago ke kgopela fela 200 rand
2: ngwanaka re tla dia plane
3: motlogolo ke tla patela thigo ewallet ya gago go tswa bankeng yaka wena WhatsApp hi go 0873925538 o nnape o latele ditaelo
1: ke ngwadišitše ebile ke tšentšhitše payshop ID yaka e tsene ke a leboga
2: matlhatsi ke yao ge ngwanaka
4: dula o le gaming patela o bo o patelwe go tswa go banka efe goba efe ka ewallet ye ntsha yeo e kaonafaditšego ye nnago le tsotlhe FNB thuso ya go fetola dilo tsotlhe go na le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited moabo wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao
5: Rola Pelo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlosa go ka ditlaiso tsa bong GBV le go thusa go efoga kgatello ya monagano moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka la botlhano la la 12 June ngwa ga 2022 tsela e tla rola pelo le baruti France le nthabise ngwepe le tena boithabiso go tswa go Dr Winnie Mashaba Swafutsa Manyalo Khutso Maleti Gaugelo Kekana le baraloki ba Matlhakung ba tla ona tsheka moka ditla tsheka karolo ka la botlhola la 12 June ka selipa gare go tshola go iria bo 10 mesong go tsena ke mahala re tshola pele gore emishanka ditla isho tsheka malapeng kopano golo ye ya rola pelo e tshwa go ena ka thego go tswa go thobela FM mo shato wa tsebolo bo ithabisho
6: ye ke yona thereso ye le gore re tloga re gatelela gore ke tse e le gore ditlabe direga ka labotlhano lone le re le lebidego re rialo batheletse re ra lemeama batho ba e le gore ba dula gona ka kua Mmasekala le ka kua le ba metse mabapi nke le batameleng ka kua Mmasekral moruti go ya ka kwalakwatwe go ne o ba gona ka mokgwanong go ne le se sengwe se ba ka se letelago
7: kudu go na le sebaka se letelago a ke thomeng pele ka go hlakisha program ya rena ya letjatji ke ngwaga go re rileng re kole mo president wa rena ge a lla gore GBVF is a national crisis joale le nana o la rena la rola pelo le sepela kudu mo tabeng tsona tse ngwaga o ka monka e fela le eto la rena la go tsana ka motseng wa Themba re le tsiya joale re le kopanya le la drug and substance dependence ke le solo le o ri lo le kwala kwa jang kudu mo programming ya letsatsi la rena la botlhano lona le ke ka go letlo bonang le diboledi tsa rena itlo ba batho bao ba shoma go kudu ka batho bao ba nang le tlalelo ya diritifatsi re thegilwe le go sekaseka ke ba South African National Council of Alcohol and Drug dependency ba tlabe ba le gona le rena ka kwa motseng wa Themba ibile ka go fitishisha ba re tlela le baboledi bao e leng kgodu ye tswang le rotseng nna ke rata go bolela le batho ba e leng gore leeto ba le speech ga ba bolele ra re keleketla re re re mo lebelela ra re ka nnete ntwe ile ya hlaga jwale ba na le diboledi tseo ba re bietse bona mo lenaneng le bao ba tlo go fatlosa setšhaba ba tlo ba tlhalosa nnete le go bontšha setšhaba gore go a kgonega go tswa ka gare ga bophelo ba go itshega goba go ikokotlela ka diritifatsi le ka jwala ba re tlela le batho ba e leng gore ba mo various stages goba magato a fapafapaneng a go dependa mo go di-drugs ehe ke tswetse pele ka gore le rena re tlabe rena le Bishop Mogwera wa le go ka kua Themba le yena le a tseba gore lenaneo la rena ga lenke le atlega kudu ge re ka seke ra ba le lentsho la Modimo ke bona ba e leng gore ba tlabe ba leka gore tlhotlheletša semoyeng gore bophelo bo gona pholo e gona ka gare ga dilo tse e tse dilo tse ke malwetse mo gare ga setšhaba jale ba tlabe ba le gona ba re fa lentsho la Modimo nna le nna ke tlabe ke le gona ke leka go tlhalosa maemo a nna ke bileng ka gare gona e tse le go poleng gore batheletse ke ile ka ba addicted to the sleeping tablets le lebaka la go tswa ka baka la ka gare ga depression go fitlha mo e leng go bana ga o sa kgona go phela ntle le ka dipilisi re tla re gape re na le muruti France Ngwepe o a tlhalosago ke dumela gore go ba gona ga gagwe mo studio last week o tlhalositse gore batswa di tshwaro ya rena ya bana ka gae ye nngwe dira gore bana ba rena ba feletse ba iphile strata ba bona go le kaone gore ba ye go dula strateng ere ke re ba o re shuman le bona ba ka metla ba tswara matsogo a rena ka siatla ke Dr. Winnie Mashaba ke khutso malete ke me gaoga le kokana o na le rena gape gape tsa tshina le gono la go sala la botlhano re leboga kudu re na gape gape le ntate swafo tsa manyalo ba bangwe ba lile kudu ba rena me boledi peta o kae ba re ba tshwa modimo na me pleasure o kae re leboga kudu misong ya le gono gore o gonne go lukisha mabaka o le kudu ke thaba ke me pleasure phone re la palle le solo le la rula pelo ke la geshu mabaka le aba dira gore ke ska gona a ile a lokolla gore ke be gona ba tlabe ba le gona
6: muruti ba re leletsa ba diragatse ba bang ba re he gane re tsena byang go rula pelo le rena re diragatse na
7: eish gona le selo se segolo botithi Mrs. Bread ba diragatse ba re nyaka go tsena a re thomeng ka go gopola gore sa mathomo rula pelo e ke thapelo ka boyona ga se sefala sa go bontsha bogoni ba rena balla ba bangwe ba re mara re bona Dr. Winnie Mashaba Dr. Winnie Mashaba a re yeng rula pelo ya mathomo re basadi ba ba 30 go sena pono ye kgolo go sena sefala re le ka kamoreng fela Dr. Winnie Mashaba o ilatla a re se se nthabiseng ke a lethega ke bona mošomo wa lena go ka ba phoso ye kgolo gore re mola re fitlhile difaleng tse dikgolo re siele motho wa mokhutho o ka morago ka ntle ba bangwe bjale ba bona tse ba sa tsebe leeto le re tswang go lona le yena ge lebelele ka Bakersfort le kebele ka gopola gore re sena le tente ya mo ba diragatse ba dulang gona o tlile mosadi o la ka camp chair a dula gana ko a gosela a thega lenaneo la rola pelo jale leetong la rena ge re dutse re sepela ba dutse ba etla ba bangwe ba fitlha go rena ba re a le bona le na selo mara re ka lethega bothata e ba ge ba diragatse ba bona o kare re na le maloka go ba roba rena le setseka se re ka ba fang gore ba tle a re gone ba bulela mabati le bona e fela ge ba kwishisha gore ke tapelo re tlo rapela wa gone ga gore le ska sepela ka selo wa gone ga re tshile lengwe o mongwe wa ba ba Samaria wa gaogelo a ka re ke tlo ba tshelela makhura e fela a ke galeng tabashe mo diragatse a ska re a tseba gore ga fologa sefala o swara madila go ba bophelo ba gagwe ga se bo bo sepedišanang le thapelo yeo re bitsang batho go yona a nama expecta gore rola pelo ba tlampitša ke dumela moruti France o tlhalosi ya botse bothithimi le mmotšišitse la re na morero o o thomile kae a re e be legwe ka baka la thapelo re bona sello ka re ga kereke re rapela le batho ba ipolaya re namarare ke taba ya lefase ka moka jale ge re ka namara ra dira ye mengwe dilo tse dingwe di tlo dira gore batho ba le batlang ba re re llela go modimo ba re modimo o kae ka re ka seemo se ge go le jwale modimo o kae a etsa re gopoleng ke sa senye leina ke sa reng GBV le bati la yona le legolo ke jwala e ka ba tlhora boroko ye kgolo ge rola pelo e ka bula sefala motho a tla kgothatsa batho a fetsa a theoga a swara ntwe la re llang ka yona re tlhokomela madila ka gore ge le nwele madila le a betana ba aba tshole pele go ikgokaganya le rena rena le ntate tshepo le bepe o tla ba le sefaleng sa rola pelo le yena o ikgokagantse le rena re ke gana ka mohamans kral ra re ge re lebella mmino wa gagwe ra kwa mantsu a gona a go thatsa mme wa go tshwana le pleasure mantsu a gagwe a go thatsa mogau a re thapeleng a re rapeleng its morena nshike ka seatla ke dilo tseo re lekang gore batho ba di tsebe a re no tsea mang le mang e ka ba bothata bo bogolo bo re ka bodiang ebile e ka ba kapolo ya rola pelo
6: kore ke a e rata moruti gore taba ye ka baka la gore ke thapelo e sepedišana le maitshwaro
7: botsetimi ke sepetse leeto le e leng gore batho bao ba ntsebang nna ka bonna nako nngwe ba tla re mo go rena mo Facebook ba re ke nthabise ngwe labeng a di aengeng namile ke re mo go bona ke re lebolela nnete ke nna yena se ke leng sona gona jale se bontšha morero o modimo le mošomo o modimo a o dirileng ka gare ga bophelo bana ke dumela gore tšebe ke di dira kwa morago gale a di qualify o re nka le ka go khothatsa sechaba le nna ka nnete nka tsana ka fase ga tafola e ke itsebelela e fela ge re lebella mo shumo mo modimo a o dirileng go aga motho o ke leng yena le kono re gona go bona gore modimo gona o fetola batho jwale a re tlokomeleng bo paki bo re ba re bo fang batho re tlokomele le thuto ye re fang batho ke ka gore re nge re tlisa motho re re yo Ove ana le botata ba di retifatse. Re ka se dumela gore a theoge se fala a ya di tshware. Ka gore na mile le gona mo tshola pele go dirang go ruta. Mo phelo ba motho mongwe le mongwe ke palo Bible re gore na ire re mangwalo a ngwa dilweng ka gare le ka ntle. Batho ba re shoba batho ba bala. E re se pila mo strateng batho ba bala. Ba bala eng?
6: Bele muruti kore e ke ile ka le kwa le bolelele re foundation ye. Really, bona le itse le itjalo a se foundation e re ka reng e kitimishitse e mashele morago ke ka fawe re reng ke mahala hala itlan letlele khwetse le rapeleng le rena e bo se ni mashaba ba tla ba diragatsa le ba bona tshwi le sente le sela intse
7: ga re dumele gore tlaishego ya mogopolo tlaishego ya ya bophelo ba motho ke ntlo e tshwenyang motho mang le mang le fasting lena ge re ka thoma ra re a re lefeng re tlo feleletsa re rapela re le nosi ka baka la gore wo mongwe maemo a gage ga a kgone le gore a be le borotho ga a kgone le gore a be le sejo sa mesong yona yeo fela jwale ge re beya tekete re re e tla o tsene ka tekete re dira gore a gatelele ke seemo a ba a gatelele ke rola pelo ka bo yona a e lebelele kua e le ntho e leng gore ga a kgone go fitlhelela tsa rena di heke di butshu di bolotse mang le mang wa nya ka go thusa o ka ba o le mo o leng gona gore ba ka tlhana shibale ge o na le sonya ka go rifa tseba gore re a se tlhoka re direla gore mang le mang a khumane thuso ba bangwe re na le di medical aid ba bangwe re nabo re ka gona o tsana ka spetlala ka nya ka psychologist ba bangwe ga ke nao re nya ka wena o reng gale ke nya ka thuso ke sena mabadi ao ankamogelang rola pele o tlo go tsa psychologist ya mahala o tlo go tsa social worker ya mahala batletse wena
6: go ba di ba ka kwa manskrala le ba metse mabapi re ka bolela ka bo mama bo pane makapan state re ka bolela ka bo sechanguve ba ile gore ba ka re wa tseba keng rola pelo e ka gore lena le ikemetse ebile ga gona mo le ka reng re khwetsa thego ya masheleng re gona re nyaka go lethega ba le khwetsa kae moruti
7: e gokaganyeng le rena tle nomoro ya kantoro ya rena ke 082 504 2027 072 504 2027 072 906 4451 re khopela gore le skela nya tsa selo se sa rena ka lebaka la gore motlhomongwe go tseba mang ke lena le ka gona gore le re tloshe mo le rishe a can who ke lena le ka gona gore tloshe mo la rishe ga molepo le solo la rena batho ba modimo ke mmereko mo ntshi kudukudukudu a ke no re go lena ke re le skalapa ge re theleditse dipalo palo tseo ba di bolelang ba World Health Organization ba re South Africa ye le naga ya rena ke number 4 mo listing ya dinaga tsa Africa tseo o di huletlang ka go ipolaya re etsile pele ke Lesotho right up pele ke Zimbabwe ke number 3 re etsile pele gape ke Swaziland go atla rena Africa borwa ke continent ye nang le selo ka bo yona wa tlokagala gore moshumo wa rena o tswele pele go ipontsha ga botse gore moshumo wa rena sa lo munchisa spread re le thobela FM re le no shirika sekgone a batla ile le gwala gwala a batla ile kwekwezi re rala le lena ge ka mka ile le sedi FM re kwala kwa tshe molaitsa wa gore Polo e gona le phenyo e gona ape gape le modimo gona Christ Jesu o gona go fodisa dinto
0: age mo muruti le bolela taba botse ile re a tseba ka mka ga rena re lwa pelo ke mahala hala hala mara go ne le ntungwe ya nkgoka shedi ge re le mola go ne le tafola ne nngwe shile tshwara dilo tsa botse banna tafola ne la re tshidisha matlo le le ke ke kwa le bolela ka yona le le ka namela sefala ka bakala gore taba kgolo le lebeletse gore batho ba thushege tafola na shile ene le dikomaka go sa re ke mmaka ke sekota ke sa botse sa o tshwana se se apereng ke hudi ke dibuka di gona mola go diega mola mma
7: re leka gore re ka shumisha di tshwara swara netse
0: eh
7: o tsentsha letseno
0: age
7: re ya direkisha ga re gone go difana fela
0: aga
7: ke tsona tshe di dirang gore re gone gore go sasa ge ba seso le ba sa re tshella makura
0: eh
7: re gone go ntsha second sa rena re tshele ke bona ba dirang gore ke tsona tshe ge lentse le reka le dirang gore go sasa ge ba sa re marobalo xea re ska palelwa ke gore re ya gona go fitla ka gore re tlokile mo re ka la jang tlhogo di tseno ka moka tsa tafulana ile le di buka ka moka tse o di ngwadilwe go ke nna ntabiseng ngwepe 100% le tseno la tsona di ya ka gore go rola pelo foundation
0: go niela go ka mogwa e mentsi o ka ba go niela ka mogwano la go ya tafuleng wa itopela puku go ba motlhomong wa itopela sehudi ka serotwana se sennyane se ba se beileng gona ka kwale make sure rata gore le bolele le bomoruti ke re boletse gore bomoruti sa go gatlhisa ka bona gore taba tsa gona ba di thoma di satla a re bolele le bona shiba bona ba fitlhile badudu ba Hammanskraal re le fa nako jwale badudu ba Hammanskraal le dinaga mabapi re boletse ka bosteng vatere re o thatlhabirwa gore lethemba ko re ue itoma bolelang le rena bolelang le rena re kwe gorena e ka ba e le gorena le ikemišeditse gore le tlo kopana le rola pelo foundation 086 000 2452 ke mo re letseyang gona 086 000 2452 ke mo le rata gore re letseye gona re kwe gorena e ka ba e le gorena le ikemišeditse go go kakanye e ka ba e le gore o ne le se sengwe se le rata go se lemosha sa le gone jwale ke se le gore rata gore le re botse sona gone jwale 086 000 2452 ke melo re le tsiya gona 086 000 2452 ke melo re tlo tsiya batheletsi ba rena gona ra kwa gore na e ka ba le gore na ba reng mabapile tsa ba e motheletsi wa mathomo shwena re mo moshate thobela FM ra locha arlocheng
6: Baikhumuletse
0: ipe go re kona ba rekwa ehe 086 000 2452 mutheletsi shwe na re mo moshate re lo tshitse
8: le kae
0: re bona ra lena
8: ke kopule botsisa mana muruto mo sa shango go ngam kra site pe
0: isha
8: so shango go ngam kra site pe
0: so shango ve dirang
8: ngam kra site pe ka de muruto so shango
0: oh awa batla waraba papa re le ba le kenya go bolela lena moruti
7: ke gopola gore ntate le teng ka kwa stadium le tle le gone gore bona rena re tswa re le mo Limpopo re shumana ga ka moka e fela ke dumela gore re tlo gona go le go kaganya le baruti ba o ba leng ka Soshanguve ba o e leng go bane ba kana ba gona go le thusa gona le kereke shile ya Bishop MB Mphahlele New Generation Church ke engwe e leng go bane re tseba kudu mushumo wa bona ba ka ga Soshanguve le ka khumana thusa go bona
8: okay
6: na re re le boga
0: re le boga re tloga re le boga re tsha motheletsi shwe na re mo mushate re ya locha
9: thobela ke re ya locha
0: age
9: le kae
0: re bona ra le na
9: yo ba re tuile ke khero mo ha maskrala mo surumani
0: oh ka surumani
9: eh o da mo maskrala re le me tsa matla na mari
7: re le boga le rena re di itile ka titelo ei
0: age
9: re le boga
0: are ra le boga ba re emetse ba go a diretla ona ka mo siruma ka ba ona ka mo Hammanskraal ka mo re motseleng retla metse tso ke mitlhano fela go e gone e riela iri ya le somero sana le bo murutin wepe ka mora ga ditaba tsa iri ya le sometla ba re tshwela pele le bona go nwe le rata gore re dire se ya le moya re tle re boe le bona lena lukishang diputsisho ka moka tshelenya kang go diputsisha go nwe jwale Candice Clover and Elena Jennifer Hudson bona ba re inseparable

Okay, re tloga re leboga ke na Jennifer Hudson and Lena Candice Clover bona ba re inseparable kgabele metsotso iri ke ya le someteng ke nako ya gore re o kwa ditaba re ya go bomma mdlule ge re ba momagage sho re ba le lena le bo muruti interview sengwepe re la pele foundation ha manskral re tseleng re etla re koile ba sa di ba mmalwa ba mmalwa ba bantsi ba yeme ba re litile ka tetelo ke le tsa tshila go bolela magage sho ke le tsa tshila go bolela ge le ronya ka go bolela ka sepichaneng o ne le nako go re ka bitsa bo muruti re ka sepichaneng wa bo tsa ditaba ya lo re ka nete ba bolela le wena go metlang ke thapelo magagesho ba bang sa re dio ba rena senge re rapelelwa ipia mara ko kwa o ba le sebaka se se botsa roka e mapele muruti ba ruti ba go fapafapana ba go bea diatla gore dilo tsa gore tedi gone go sepela ga botse iri ya le someti re ya go bomma mdlule.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC. Ye o ikemego e sa tiro le tlhakole.
1: Ke le boga Timi le Bright Relocheng. Magareng a tjodi ka letelwa go irenya le sumepedi. Go thobela FM ke tja gore. Badudi ba shushumela ya Jumpers ka Cleveland ka Johannesburg. Ba gononela gore ditiragalo tsa gore fa mepo ka tsela yo e sego molagong e ka ba e le tsona ditlhotse go tiragalo ya go thuntshwa ga batho ka bontsi bošegong bja go feta. Tirelo ya segopotso ya motlhakanelo ya barutwana ba bararo ya go swarelwa ka sekolong sa primary sa katikologong ya ga Masemola mo Limpopo le Hono. Bafana Bafana ba gorogile ka toropong ya Mexico go raloka papadi ya bona ya mathomo ya go bula mogopo lefase wa lenyaga wa FIFA kgatlhanong le Mexico yeo e lego ye nngwe ya dinaga tša beng gae ba dipapadi tše go sasa. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesomepedi go thobela FM ke a leboga.
2: Thobela FM. Thobela FM.
3: Mošate o tsebo le boithabišo.
4: Awa we look shitje. Mabashi are bolela ka motho fela re bolela ka mongwe wa bo mamichini ba SABC gore wa tseba go computer e bolela lile se bale di se bolela lina le lengwe se bolela taba tse dingwe o gona bolela le sona ba akwana ga botse. Pala sa go gatshe ka ene gore o mola mebile mola ibile mola le gore taba ya lephelo le le botse ke taba e leng gore ra e tlotlhole.

0: le rena mo le gotleng ga tshone le mosadi gare ga basadi basadi ba ka mo ka mo ka o ke tsena ke ba ba kae ba wa pa dikwe kwe ka mothabeng basadi ba ka mo ke ba ba re kaka mari ke na noshi o tla be a re yemetse ja tshile lengwe tla re mo tsamaisha le ya go reka juice ka ra sefofane o ba ba hey nga no tsa I'm going to go to the electrolytes. Ga tshupile se foka kwale ya be lo re ka nete limpopo ka mokale a jabula re tloga re le boganyeko o sepela ga botse dula le rena o se ka ba shooter
1: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: O ka ba motho se hlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala la otse go thusa di iring tsa masome pedi nne ka letjaji. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, ke FSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Ke se di be ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso

0: yo semagatsa ka ke ya go gopela go lela le nna o jewa ke eng
1: a e man ke mari nna ke a jea
0: mara wa bona re mari go ya go tshepa
2: a wo wo tsa go ska tshwenyega ge motho a tsofala le mmele wa sesefala
0: ke tshwenye gore bosego o robala o lala o bobola bosego o phetoga o ya ka mole ka mo
2: se ka tshwenyega e o nna a ke robale bosego batho ba robetse gang ke diang ke ke ya fofa
0: o lala o phikologa bosego ka mokalfuse
2: o botsotse a ona taba jo mpotsa ntjona ke a sepela bjale
0: oka
2: ke ya kere ngwa kere ke ya mushumuna
0: wa tsare king ke le bisho ku wena ka re ka metlhale metla o tlhompotsa ka man of god ma motlha ga o yego man of god o wa gago
2: ke ratu a ona se mpotsang o tla shala o kena mo e king
0: ngime wa sepela
2: e ka sepela
0: o e tswa ka mo o tsebe gore nna ga ke sala mosadi wa gago ga ke sa wa piela ga ke sa go diela sene ka re ga o nya go bolela le nna tsamae
3: dirile botse wa feta mo ofising mo kgotsi ya kaena
4: o
3: ke neng ke go nyaka
4: o nyaka
3: gape ke lebetse go go botsa mokgotsi yaka gore gore maabane ka re kakanka legole a napang kgopela something
4: kakanka le kopana kae le kgopelana di something gona something ke eng matshako
3: no ke tlhakane le yena restauranteng
4: emapele restauranteng
3: yes ge ke tsena yena o ba etswa a napa rawa o gopela go mpona metsotsonyana
4: and then a re go bona re
3: o ba gopela gore nka se kgone gore ke sepele ke ke kgalane le tlhapi ya dina
4: o re yena o palelwa ga etla kae ka gore tlhapi ya dike moredi wa gago a se ngwana ga gone
3: that's what I told him
4: so wa dumela wena
3: no ke bile ke rile go wena ka re goreng o sa romeletse milimili wena bolelang le yena ka gore ke bona ile wa leloko la gausi kudu wa bona awa kgole a napa rawa tlhapi ya di ka tlase thieletse mmele ka gore ebile o motlwa itse kudu le ga bolela o nose
4: wanapare wena o tla di kgona mokgotsi wa bona go e kwa o ka re o thabile kudu o nyaka go nyama o leka ore o bolela letlhapi yadi tlhapi yadi o tla go rogantšha matsheko ngwana o le a theletse motho o botsiše kgokong wa tuka ka kwa gare ga motshe
3: ke tšhaba sona se
4: o tšhaba sona se saeng ka re a wa dumela wena go moruthogole gore o tla bolela
3: no
4: a wa dumela
3: a se ke dumele mmele
4: ga botse matsheko o nye gorengna
3: wena e ke dira gore gore mo mara gore ke nnete
4: ke nnete
3: gore dira gore ka nnete gore bala ka
4: se e matseko matseko matseko e tswang ka gare ga ditaba tsa malapa a batho hey
5: eh mona mampane
6: embe
5: e lo raga botse ke nse ke se kwang ka moruti gole monampo tja gore maloba mo mo makaditse
6: a ke le moruti kholo makeje gore ntwe ke boletseng ke nnete nnete
5: a gona nnete mampane ne ha botlwa mpo ditse ga botsoro bo bolela le yana bile ka re gona le selo reng o kwala se dai
6: a a embe na be ke sa fola selo la gadi ke nnete ntwe ke boletseng gore ke tshwantse ke direng nna he ke tla dirang ke toga ke bona le sepheto sa mang le ba se tshwantseng ke se tse
5: a mampane o ka se bolela go ala monna a gona sepheto sa re motho a tla bolela ka lego a tla re ke sepheto sa maleba ne
6: what's again
5: ke
6: le ho ke lona ntwe le tete ye leng gore ke bona ka re ka ntamolela ka ikhutsa go dima ditlaishe go tsa ka mosimi
5: nna we
6: a wa
5: mamba le botata ke monna ge sho
6: no no
5: ke go bela monna man please ngobe monna o tema
6: mbedu e bona gore ga botse botse a ke sa tseba lore ke phelelang ga njwale gore ke no bona le bota ke le bota ke lena le bula ditshegetsego tse tsa lena a o mbedu
5: ka manjo mongwe nyo go mpotsa re ga o tsebo nna mo lefatsheng ga botso o dira eng ga botso phela
6: ya ya ke tsebo ke phelelana
5: wa le se se ka ona gore o apply
6: ya ke yona ntsele ka one bon wena le bizal tsaka tsaka ntse bo phelo waka gore ntongwe nngwe tsaka tsaka ne ona ntwe le mo re ka
5: di hey emagana mo ke a go phela mamba o sike wa leka wa lebala ke nna ke go letseng bo se go le mosigare ke go gopela gore monna nko nthuse ke tseo pisa ke monlatlhela ka diseleng wena wa dirang wa kgetha go gana ke
6: ya o bona mpedi yo e bolelang yona ke a tseba ebile ke a itshola ande ke itshola magologolo go nto ke e dirileng e no ba gore esmpedi go botja nnete ape yena bisa wa ona no ke ena a tlhakatlhakantšha le o feta ka baka la gore o re o ya o botja magistrate gore ke nna ke bola ile mosadi wa ka so
5: tlhoka belaelo o tlo dira jwang seo ka gore o a tseba ga botse gore wena ka mosadi ya go a bolaiwa o bo o se gona le
6: mogaosigatempedi ke be ke se gona mara bisa o bereka tšhelete
5: kore wy o sanongtheeletša monna ka gore ko o fa maele ke le ka go bontšha gore o ka tswa kare ga maemoa se wena o swantse gore o se dira gona bjalo ko go ba le tshepo o tie matla fela ka monna ka go botsa nnete mafelelo mpisa o tlo mo fenya onkwele
3: gape ke gona ke tsena le nna ge ke kwa motho a kokota ke amakala gore fole ke shetse ke mang ka morago
5: ee gane ke nna ngwana modimo e nobe e le gore ke a kwešiša mmago makhuparetša gore nna nna o ka sega opole le gore e ka ba nna ka gore a kere o tseba melato a gago wena o romege gape
3: a go ka tsela eue mokgwa ebile e naa ge nka be mmele ya se ka ya molo o tlo no bona gore ao ke sa tso tšhaiša ka nnete
5: ea
3: ee
5: o nta putana ka ileng molong
3: ee o ile mmolong morute re se ka bolela le me ka maoto dulang fase
5: oawa ke a leboga ngwana modimo
3: nkaerela sa go nwa metse
5: ae nna ye ga ke kwe ke nyaka selonne goruka gore a kere jalo matšhitši ya go a tonya jalo dinonyana tše nkeng di a tonya ke a di efoga ke tšhaba msekela
3: aa bata a laela mare ga ka gore ona ei a tontšhe morute a ngwago ka baka ya pula ela ya gonako
5: a kere a wa fela gone taba jalo ye mokgwa a ke nyake go tea telele ke no ba ke tlišitswe ke semaaka ke tlabegile matsheko ka gore ke ile ka go kgopela ka go roma gore nko o boledišane le ola morwedi ya ka ke ra tlapjadi ee ka taba tsela tja gago le kgokong jalo o siba o ne o re swana molomo a ke tsebe gore molato wa gago ke eng
3: morute le tla ntshwarelatlhe ka gore ke kole ke tshoga motlho mongwe tlhapi a dire ke fitlha koa fitlha nthoga mpitša matlhapa le ya motseba go rujwang le gona ga a ka re go nna re nna ke nyakana le kgokong ke tla mo araba ka re
5: ae man tlogela kua tlhapi ane a ka se bolele mafaele a mohuto oe man o ne o kwa go ne o dukologa solo e ngwane o la wena e nto ya e dirago gae gabotse ke reka gore ngwane le a modimo kgokong ga kere o ntšhitše magadina a matsheko aga jalo ka monna o santse gore a hwetse ditshwanelo tša gagwe
3: le gago le bjalo morute gape a go bonolo gore nna ke tuo yanamile ke tsena taba tja batho ba ba le gona jaaka ka moreng
5: o ka se ilalo matsheko a fa a tseba wena ene o boreka gore mosadi mane nna ke bolela ka ge ke le mogalajo ke tseba wa re o le monna wa se re nganga go a thunya
3: a ke gane
5: ee
3: e fela wa tseba motho wa boraro wena e tlo do ba tweša morute nna ke be ke tlo gore wa tseba keng a re dole sa kgokong le marurusha a gagwe ba tla bona polane bona gore na a felela kae
5: mme Monica gape ge ke feta moo ke ya kwa golegong go bona mampane ke no bona le tutse mo setupong sa shop bale le gona bale ke boa ke sa na le kgwetsa le tutse gona mo bale ke ae nka sedi o feta ka tshelang kore ke fologe ke kore na mokgekolo di jwang ka botsebotse
3: nnete gona ke kgalenyana ke dutse mo setupong
5: ee
3: le ge e le gore ga se ka go bona go o feta ka re ke be ke ile le menagana
5: e le gore ga botse le nagana eng se segolo sa go dira le yo sharakana ka tsela e
3: a se selo sa go tshwenya ngwanaka e dio ba e le gore ke tse dingwe tsa bophelo
5: ke a lekwa mama le ge e le gore re gona re gona batho ba e le gore le ka bolela le bona mama ka mathata a le kopana le ona bophelong gore re kgone go leeletša le go le thuša
3: a ya go le molato ngwanaka ke di o itulela fela ke re fela go o dutse o le te monagano ona o tla di o sila
5: no mama go na le molato ka gore ke mo ebile le lebala le go ya gae ke bona go le kaona gore ke dio le fele setša re nape re ye gae
3: ae o seke wa tshwenyega ke kgale ke ikhuditse ke tla sepela ke tla ya gae
5: ee mama eo a ke dumelela ka teng lena le di o emelela ge ba lefeditšetše le ba go letlo di dira mo shopong mo ke moka ra sepela ra tsena ka koloing ke tla lefelegetša gae and-e ye nngwe ke nyakang go e bona kore ge ba o na lefe o se ka ke kwa gae wa le tshwenya nka se dumele ne ke tlo dira bonnete ba gore ke a le thuša mama a re sepela re tsena ka koloing gona
3: ae
5: ke a tseba re banna ka mo magae ka mo ba tshwenya basadi le bana a e tlhoba bakaiša bošegolo moserana no nka se dumele a re tsene ka koloing gopela le bofeng le banta mama ke moka le dintlhalosetsa rona ga botse bothata keng
3: mpedi ngwana ka jala ka ge ke boletse le wena ke re ga gona le ka bothata le bobonnyana se ka tshwenyegatlhe
5: no le sekebela le bana gore ketse ke nna ngwana wa lena le raro ge nna ke fitlha kua gae ke bolela le mmale gore ke le bone ebile ka baka le jang goko and-e ke bona gore le tlhakatlhakane ke tlhalose ke reng nna bo yena ga botse rona bothata keng
3: mpedi ngwanaka
5: ee
3: ke lebaga lift o seke wa nyaka go tsebaya kudu ka taba jaaga motlaika ngwana ka di tlo go tshwenya tlhaloganyo
5: ke
3: go kgopela
7: ke tshwane tse re ke fitlha kwa ntong kwa le nna ke botse mmale gore ke le bone ge ba gona le bothata re kgona bona rena re le thusa kwake
0: e se o ronyaka o tswa go bona mampane
7: ee ke tswa go bona mampane
0: yona le humana le jwang mampane
7: ee ke se ke bela lekala nyaka go tšhabela taba e ka mampane ke re le nna bothata keng
8: obesegeteng e ke lwa di-fishup ma masenneng ke rile ke tsena ka raa ke bona di-upand down
9: yone tumi
8: e mal
9: ke go nyaka ga kwa shopong le ka kwa di-store room wena go thethoke dicheka mo nte ka mo
8: ash mane meletsa ke sa dikgopola man
9: eja
8: marapo a tlhogo malmo go na le dilo tse di bae le one di a direga mo ke besegeteng a ke di kosise man malaba ke rile ke tsena raa ke bona majita ba ema
9: wena o bo tsena ko kofitseng yaka ba ke mabane
8: omane
9: o takatakano kare motho wa fetša ka koma
8: ano mane mesekela ware ke nna ke be ke le ka ra ke leka go tlinanyana ke le phuthela difaele because ke bone o kare e be le tlhakatlhakano mo especially mo tafoleng ya lena ne
9: tlhakatlhakano mane
8: malme ashe motho mongwe maybe gonagana ke ipoditse gore ke dirile ka se dire la bone there's something yellow ne a ka ikwešiša mane mo ge ke be ke phuthela ke bone envelope then the next thing ka bona document ya nongwe o kare passport so wa re trip to Mexico
9: akeitene
8: re are ke e bone
9: ke mexico mfana
8: ya mexico
9: ka bona game ya bafane bafane ke mexico mfana ka o tebe ke bone ke tlhaletse bo mošiši o mose o mošiši
8: le
9: bongwana se
8: areng mofokeng ka nako
9: nngwemofoke o to ba bola bodu wa tsere ke mpheto game ela ke robeta mexico ma 3-0
8: mane e re ke a le bona le bolomile ko vip
9: da fekeng
8: a seno ro score le re kwala kaša
9: ke motlhole
8: ntoma
9: bafana bafana ba ya world cup a pesa le reala mafelelone ka moma 2010 kwa
8: ke gale ande batlala ba re ke ko estadio esdeka
9: yesestadium sa ko mexico akere yes tebe re le down
8: fanaaampele
9: what's up bruce I select squad sa gagwe botse go botsa nnete
8: okay fine sharp re kwela ya bruce ne
9: eh
8: le fa le mang because there's no way ya go ne le nala ga ya world cup lily one
9: a le ga ba ke one
8: ah madam
9: go tla gana le majita ga go a mona man
8: majita
9: majita mang wa tsa america
8: madam mo
9: le go botse re nyo go tlhinsa di deal mfethu
8: madam mo nna ke re ne le tla vale fro ya lena at least maybe
9: ka
8: go solution le ratonyana ka mexico e bana
9: nka sa mele matseko ke ya di business mfethu man
8: oh
9: ke tsama ke one
8: okay e bile le sa bolela ka zaka le di deal man is there something say lord ne ke be ke nagana ka sona gape
9: ke eng yone
8: di taba ya saki
9: se go dire mbe
8: madam la tsi bo rene re mo mishileng o mo fekela ka disaka tsa damana
9: o bolea ka ela ya gore ne o emetse 8.5 meters
8: ye ke yone e le gorene modira gorene a be le makoko a tsamaya mo matlhakong mo ke a bone o ka rene ka go fela ra mopraise ra moshipa
9: tlogela tabeo monna e re tšhelete le tsene ka bankeng ke gona ke tla go motsena so ka taba ya saki le zaka ela ditogelele nna mfana
10: # mahlakung # Tabel FM 66 phetola o botsa tumi gore o ya go tšela saki tšhelete ya dimilione tša go balelwa go tše seswai ge sena go tsena ka accounteng ya banka ya saki ye e leng gore saki o ya go e humana ga a seno fetša go tlhalana le dimakatso nna phetola lethebe o ya go diragatša se bjang ka gore tšhelete a e tsene ka accounteng ya gagwe e tsena ka accounteng ya saki o ya go kgonagatša se bjang
11: phetola ke plasa ka one phetola a palele ke selo o tlo e kgona tšhalta saki le a gopola gore o ile a tsela brandon tšhalta pampiri le lekgono le a go tsebege gore ke ena tsereng tšhalta pampiri ya brandon lenawe matlhakong ya ntronka ke pinki makua wa tafelo shapo matlhakong shap
12: phetola ke motho le mahlale kudu o tloga gapeletse gore a ba kry-e tšhelete eo ka beletseba gore tšhelete ke sera sa motho ke toka ka phetwane mošate
13: dikgadisofe mašiše ke nna phake re bana extension awa blasa o tlo ntšha tšhelete o ka mo saki e seno e tsena ka mo bankeng ya saki awa pe blasa ke tsotsi ya gale mararuri o tla diabang saki bana saki o tla lela kudu wa tsa o tla wella awa ape ke gale a emetse tšhelete ebile a re yena e koba mohumi ya ko matlhakong wa blasa o tla oba tša saki saki o tla lela kudu
14: phetole o tlo tseela saki tšhelete ka manka they don't call him blasa for nothing o dira manka gore a fetse a tšetse Saki Chalete, Zaflogodi, Kamashan Beneskit, Mushat.
10: Riskera lebala gore phetola ke le mafia la gale. Yena le biza a wa ba fapani. Wa tseba gore o tlo shumisha mali atla nabo nabo mene mene. Ne le molepo. Mangkhaile ga molepo ga khoshi molepo. Nena ke tshepa phetola phetola na le matlhale o ropa saki. Ke le sibe Simon motlhapa masego tsa ga di gale sekhwe jane. Shapa ba tsakung shapa. Se se moleboge le sekela lebala gore phetola o patela saki ka account ya banka a a ka moradia tsena accounting ya ga gwa itransfera ke blaza hola ka dikwe jo bo molemane ka spring strike never brooklyn is take ka dikwe phetola le tumi ba ka gona go utswetsa saki chalete gape ke ditso tsa gale Charles Raletjene ka Pretoria breaks mo 55 ga ke mapela ga rauele se o phetola se bolela go ke a se tshepa ka gore ke motho a manka ke na Gabriel Batistuda mapia go tswa ga podile go la Vegas fort phetola ke le mafia la gale o na le ditso tsa gagwe di gotlhe ke shairo ngwane ga skoro ro madeira ga ntona kholi morava moshate se selebo bo phetola wa tseba ke ditso tsa gale se o se to diragala tetla tsao ke ga mashashane Jupiter mahlakung rocks phetola wa gapeletsa ebile ke motho wa mathading thakwe bjale seo go yena a tshino ba metsa manyane mogale seiphogo a tlhaka penina park ga e ke tlhabine ga mogoboya lazi Lazarus mopai go tswa ka momobolobedu kikutini a re phetola wa tseba gore saki ke lefiega o tla mo ropa yona simple e ba nna
15: a ke lelebogeng re tswela pele le go kete ka mengwagaela e masometsela-tsela
10: re itukisetša gape le sebjana sa lefase mo e leng gore bafana ba tlabe ba thulana le mexico ka labone lona le a re bathekgeng lerato a sheliwe thata

0: rena ma Afrika borwa re tlotleletsa setlhopha ka moka sa rena sa naga katlego le matlhogonolo dipapading tsa bona ka moka a tsona le go kgopela ma Afrika borwa gore hei lena ma Afrika borwa ke setlhopha se sa rena se ka se raloke gabotse papading ya bone ya mathomo re seke ra ba ra rwala diatla tlhogong ke a re tseba re ma Afrika borwa maila go fenya ke re tseba re ma Afrika maila go fenya ke re setlhopha se ke se ka se raloke gabotse mathapameng a go sasa re se ke ra rwala diatla tlhogong ra nyama ra felola ke tshepa magagetso ke e gomela gona mo le satšhelete thobela FM ya legotagatso la Aforika Borwa ee lena le leng ka kua makhado ka tikologong ya bovenda shangwe la motakalo
1: makhado šile ikadile ka

0: 66,000 rand. Parishano ye tswela ka lebelela di 30 June 2026. Gona le mabaka le dipeelano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobela FM 66.
1: Amoelang baeng. Go na le baeng ka magagešo. Baeng ba ona ba apere di-track suit ke bakgalabe le bakgekolo. Dumelang bakgalabe le bakgekolo. Dumelang, re a le tlhagalela bagešo ge le tlile mo. Wena o tshwanetse ba wena le 66 years wena. Le wane o tshwanetse ba ke baeng ba ba tlilego mo magagešo. Re a leboga, re leboga go le bona. Ke the Golden Boys and Girls ba apere di-track suit tsa bona, ke batho ba bagolo. A ke tse gore ba tswa kae e fela re a leboga thego ya lena magagešo te re bona. Batšhelete, ke nyaka go boledišana le lena. Ke rile re be tshwanetse go ba re boledišana le president ya Contra Lesa. Re nyaka go boledišana le lena batšheletši butša mathomoše rena lebollo leo le dirwago ka kua maokelong ka kua le fapana ka eng le lebollo leo le dirwago kua thabeng ge bana ba rena ba ile komeng. Ke a tseba dilo tse ke o khupa marama re bolela gore rona khupa marama re kgwanayo ke dilo tsa komeng a di bolelwe. E fela rena re di bolela ka o fatsa le gore batho ba tle ba kgone go kwešiša. Ke rena lebollo leo le dirwago ka kua maokelong ke dingaka tša rena le fapana ka eng le leo le dirwago ke baditi ba rena ba komo ya o sealoge wa tseba ka kua thabeng ka kua mo bašimane ba ileng gona. Potšo ya bobedi šiba gešo, go netefatša polokego ya bana komeng na le bona o ka re beng dikoma le mmušo ba tshwanetse go šomišana bjang? Beng dikoma tše le mmušo le bona ba tshwanetse go šomišana bjang bagešo? Re leletšeng le re botse 086 000 2452. Lefela seswai tsela lefela lefela lefela 2452 ke nomore le tshwanetse le leletše le re boledišhe mo tabeng ye re bolelang ka yona. Ba bangwe motho wa ona o tšhupa godima nna wa ka ngwana ka sedie bjang bjang, he nna wa ka ngwana ke moišitše kae kae, he dilo tsa mokhutho o re a dikwe ge re bolela ge re ntse re sepela kudu-kudu mo setlhantshana se re tlang go sona. Ya go tšhabelela komeng le kwele mole go tla phetiše gore a e tsene aa ke ebile a nyakolo a re ke nyaka gore bana ba ba ye komeng ka moka ba ye ba phela ba be ba boye ba phela. Le mokwele o boletse a re ge motswadi a sa dumele gore ngwana ye a feleletša ya kwa a rena motho o re tlo mo gapeletša gore ngwana a feleletša a ye ka kua goba le re ngwana o tšhabeletše o dirile jwanjwanjwanjwa. Mpoledišeng bagešo, mpoledišeng ke kwetsa batše ga botse gona le kwa eng le ka reng wa mathomošo. Dumela motšheletše. A re khumodi a khumotse ka tšea ono dumela
2: ae papa le kae?
1: Re gona re ra lena motlhompheng.
2: Awa re gona bang
1: lena le mo kae?
2: Rapota mo Mamelodi moki.
1: Okay, rapoto ke a amogela monna gešo.
2: Monna gešo ke thabile go thaba ebile e le gore leke ka tabeke e le mathomo ke tsena mo lenanegong.
1: Ke a uko mone, ke a uko re lentšu la gago a ke le gopole ga botse rapoto ke a leboga le nna monna gešo.
2: Ya go se mogala ba ga suwa no taba shi ona ka mphoke go shang ka gona. Le bollo la ga spetele le ga stuli la sona la ka komi.
1: A di tshwane dilo tsewe.
2: Ke ka tsutsule ja swana.
1: Yeah.
2: And re monna re tsiya monna re moisha komi. A so gore go ishetsa le bollo fela.
1: Ba elo muruta le melao motho mongwe.
2: Le melao e sentse gore ga bua kua a tsebe melao e leng gore o fua yona.
1: Ya
2: melao ela ke yona le ena a tlo banka
1: yoke lekwele ke lekwele ntate rapoo ke lekwele wa tsa ke thagalela gore ke mathomothomothomo o tsena moyeng o ne o dula o lee ka monna gese o tsene gore o boledise monna re ka ithuta ke dingwe go wena mane.
2: Ne ka mehlale ka mata ke kgale ke tshetsanane gore tlhele go lengwe gore ga o bria dinomoro tse ke ka be ke sore o no ready ka reng gore ke bona re tlo tsena na
1: a o tse
2: ra nne te ke tsene
1: o tsene ra pomo na ra le boga o tlhile ke thobela FM ya le go tlhagatsa la Afrika Borwa MRG o mo shum tlhile dira o amogela dumela
3: tsoka
1: dumela mekwa
3: tanisha o ratile ke ka na ka fawe o tiri ne kwa tanisha
1: a wo go ka tsebe je pedi o re ka nnete ya le go dumedisha phiri mekwa
3: o dumedisha mampoko.

0: Ntle mona tsena re u go mona.
1: A di ke ya be doctor.
0: Are?
1: Doctor la mathomo mmusho ga bo rena le ba le magoshi ga bo rena ntsha go dikomo ba santse gore ba berekishane ka ditse tsa maphelo.
0: Yeah.
1: Sa bobedi go santse gore ka gore bana ba sekolo ga ne ba tlo tswa fela mmusho ga bo rena le magoshi ga bo rena e re ke go yetse bana ba ba dia mo sekolong re tlo di ka thabeng gore go tlhela gore price ya kwa thabeng e ba re snapple ka bakala gore mmusho ke ba sponsor ka tsheo ya tsheno gore ga ne ba lo ka ntumo ka fa fitla di ke magotlo bana ba sekolo ga ba bula magotlo gore ba ya ntle gore go wa nya di pension ka bakala di khwata khwati di ke magotlo.
0: Mm.
1: Ga go ka lebelela dilo tseo ka mokana go tsona go a lebelela gore mmuso ga bo rena mo e leng gore wa sa gotsa bana re ke advantage doctor re ka baka la gore ke rena mmuso re ya kwa thabeng re sa bolela ke mokare fila kwa thabeng ya re tlaba ga go kgetha gore mmuso ga bo rena banna ba e le gore ba tshaba gore ba tswa kwa thabeng le bana ba opeletse buswa ba ya kwa thabeng ba kgone gore ba re kgone gore re ke eng le magosi ga bo rena and se sengwe doctor ba santse ba se lebelele ba santse gore ba lebelele taba ye e leng gore bana ba sekolo bana ba rena ba ya go bolela kgwedi
0: folokile monna ka tshwo kwela ka tsebe tshepedi
2: he mogwera nna o sa go bola mehleng ya khale re reka je dintshi ka lesome
3: he wa tseba silver ne nna le boleng
2: ka lesome o bona melo ya drop ngwa
3: wa
2: bua
3: wa bona le seno wa mapoti
2: ke re wa bua jo wa khora
3: ke re ka dingathana
2: a be le majaja a lesome a sa leselo
3: hi rip
2: ubia lesome le sana le matla o go fa komiki ya coffee
3: ya eng
2: ya re coffee thaka se putola na sa bona sa 800 gram se dira di komiki tja go lekana le 296 tja go tsefa go ya fatsa ga le some komiki ga ite
3: he na o reng gone
2: ya go botsa mogwera ka re coffee o gotsa bolembia go tsebagala kana go tshotlhe tshepiso ya ka fatsa ga 1 rand ka komiki ite e ba dile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
4: ala la monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la jati ka jati go tsenela bula account e fe go ba yefe ya maswanedi go app go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank bona ya online we marishete Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Mwadi wa ngwadisitswego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go na le dipelana
5: ga tema le wena lentšu la gago le kwaga le mo go tabagolo ka Dr. Moloko Mashamaite
0: re ka thagala kudu ge le wena kwa re leletsa ra boletšana ka ditaba tse ka bokala re a tseba gore e tlo ba e le semphete ko go fete ke dingwe ditišana mo motho a tlo re lelela maare he gape ngwana ka setšhabelele ka komeng o ba ba setše ngwana ka gamba moisa ka komeng moloko tla phetho jo bontšhite mo magaletse gore ga one ngwana a tshwanetse a gapeletswe go ya ka kua komeng ka kua re a amogela dumela motšheletse lena lengwe na le kgone tlhobela malo ka mo dijamabele ka mo ka baka la gore a ke ke o nna yaka yane emakete engwe she dumela motšheletse re a amogela
6: tobela mašamaitsamoko
0: re lo tšhite papa
6: leletse ka makunyana ke tswa ka mo patantshwana ka mo
0: kwa nne makunyana ke a o amogela monna ka ke o amogela ka diata tse pedi
6: tobela
0: ae buti
6: mašamaite taba e ya gore bana ba se ka gapeletswa go ya komeng goba mofuto berekišana bang le taba ya gore bana ba ye ka komeng ba sa nyake wa tsware e tlo tshwenya e tla kae mašamaite go na le batswadi gore ba re ka mo lapeng lux na a re
0: bolya
6: mara go tsa gore ngwana o rata ko
0: o e ratela eng o e tsebela kae
6: o phela le ba e le gore ba tswa komeng
0: ba mokgantšheditse makunyane ba ba tswago ba mokgantšheditse ba re ka kwa monna go ka tsela e le ele ye ngwana a duma
6: ona fa well e tswe ke re e tla mo ngwana o rata koma batswadi ba re ka moga ka nna koma ke nyaka ngwana wa terwala o ya ka mphatong re go jele re tseba gore mašamaite ba re ga o tsene ka mphatong o bone koma mara o sewa bolola ga o ka buela morago o ka sheserekana mo kgopolong sona keo o sa ditsebeng go a retse gore ke nnetse go fitlha kae jalo ngwana o ile ka komeng a gona consent form ya batswadi o tikešike a se a tšhebetša ke motho o borela mang ore
0: aowa ke taba ne ele re bolela le molekgotla petiši mo gare batswadi bolelang le bana ba lena a ke kgolo le ka fenywa ke bana ba lena le ba botse lena ge lesa ele wa tsa taba yao makunyana e nyakile o ntshwanela le taba yane e bolelang ke molao wa gore ngwana ge a sa nyake o ya ka kua le seke la mo gapeletsa Bjale itsana le ane wena o reng itsana le ane wena o reng ngwana ga anya ka o ya ka kwa ka bo yena
6: aha
0: a se ga thibelwa
6: a gona consensus ya batswadi o tsene ka mphatong nna ke le makunyang ke tsore koma ya ka ya anya tshiwa gona ngwana ya buela go morao yo o felela ka etsa
0: e le gore o ingwalisitse ga botse ka dikoma jela je magolo supa masumi supa te ape ba re go ingwalisitse ga botse bile re file le melao o tla kusha gore wo tshabeletse o wetse ka mo e
6: a re kwane mashamaitse ngwana wa gago ga a tshidi ka mo komeng yaka a tsene komo yaka ingwalisitswe ka re ngwana a ka sika o tlo ba le problem ya kgopolo ge a ka tshika wena o le motswadi mashamaitse o tlo reng go nna ke le makunyana
0: ke tlo re molokolo
6: ke mo lokolo tso se pitu ile ga gae mari wa go polusiya e sala ga botse ka ba kala tshe nna ke tshirile
0: e le gore ka nnete ba o ba go mago di kgopolo tsa bona di felele tsa di se ga botse
6: ke mo o kere go ga senka ya direga ka le bakala gore re go tlile go tseba go le so
0: o ya o ya ona re go mele makunyane ka bakala gore a se tshwere tseba gore na ge a ka boela a ya gae e a be a tsene ka kwa molotong ka kwa o bone eng ka gore tsa komeng a di bolelwe e ha ka sharakana ro di a jwa Kusa wena o tsubisha.
6: Mufu are na unya ko ba Thomas.
0: Unya ko khola. O ya ba khola ka bona go lokile. Go lokile makunyane ko kwile wa re ko kwile ka tsebetse pedi re ke tshe mothile jo mongwe shudume.
7: Tobela Dr. Mashamaitse le ke?
0: Re bona ra lena.
7: Ke ragata ka momoletsi ya le godi.
0: Ke a lebo wa ragata ke a lebo wa mothompegi. Ke le wena o khonne o tsena lana nna rena le khono ragata.
7: Dr. Mashamaitse la tsaba tsaba ye tsa tso fetse o bolela ke monno ya gore a ka ya ka kwa a ba hatswa o tla tshaela ke botse e ka ba a ka ba se tsa le kgopolwe thakatsaka ntse o ino ba dipolelo Dr. Mashamaitse ha ba re ona mo batsena ngona gore bana ba tsaya ka kwa
0: ko
7: se ngwana nke re motho wa ditlono mmo tsa bolela le yena wa ba le motho sho ba shimane shibe ke bona ba ba tsia ba ba isha ka kwale ba re bo ba tshokomela le mo ke itimo ke na na hore ang krona le security ba ka tsenye ke ngwana ngwana a tsentse ke motswadi ka hae le bona ke batswadi mola ke ya ba mmuchi shoro wena u dumele tso nomoro ya hae le a ba thoka nomoro a ba ka mo tsentsha ba mo tshikishi a ba mo tshikishi
0: go kwa ga botsira khatla ga baka la re tle lengwe ge ba ga mo huisha ba mo gapeletsa o tsena ka mala ga swele a boya ile setupo ro shupa mang
7: re shupa bona re shupa bona kwa ke molao molao ka ile mo khotapeti tshi ya boletse melao a ile melo ro tshe ngwana ka swele o motsentse ka kwa ntle le melelo ya mmae ore motswadi
0: le kwela ra khata ke le kole ke a le bo go tswa ka moledi o tshele tshe tshobela FM ya le khotla ga tshola la nkhata ba tshele tshe tabe e imponcha gore le tloga le ikwishisha ga botse dumela mo tshele tshe ra amogela tshobela
8: tshobela ma tsama jeno kae
0: re bona ra lena
8: ke tebello se dire ka e ka se dire la makwe
0: tebello ke amogela mo nna gesho
8: re tsere botlhata
0: le tsere botlhata ke nna tebello
8: a tshe tshile le mo molao wa rona gore bana bana le tokelo
0: ke
8: ngwa bo ba gata le tokelo tsa bana
0: o ba raela pele le morao
8: ka nnete
0: ya
8: ngwana o nya go ya ka mphato
0: ka bo yena
8: o fitlile ngwana o la ba rona le tokelo o fitlile ka mphato
0: o ishe ke ma
8: ke ngwana ka re o ishe ke tokelo tsa ga tsa tsena ga
0: a mo na tsukole engwa dilo ka yena bana tebelo tukelo ye le reng ke ya ngwana ke tukelo ya engwa dilwe kae mo re ka tla e lebelela ra re o na le tukelo ya go tshabelela ka kwa o na le tukelo ya o hi ina le mengwa dilwe
8: a ke re no re mo ga bona ba re tukelo re ngwana o na le tukelo se ja ga tello
0: a wa di tukelo jela ka moka jona a o ne e bolelang ka taba ya dikoma
8: ka re ke se jo sa re ene se jo se a felela ga re bolela jwa
0: ke nna ga no bontse taba engwe ya hore ditsukelo tse batho ba bolelang ka tsona tsa bana ba rena a di ka mogho ba tlhole dikwago ka gona e motho a palelwa ke ngwana a gare a se ka ba re ngwana o na le tukelo ka bakala gore e no ba ile taba ya gore o paletse ke go disa le go godisa ngwana wa gago ga botse ke ka bakala le khong a bolela go sa se ratago a gona le go botsa gore ebile ke ya komeng wena wa se fetolo le mmago o le tatago
8: ke ka mo wa santseng aye a ya go fiwa a ya go fitlha go pane le ba khalabe ba mo semolaba ke bolela ka wa monna
0: ya
8: se bolela se tsongwe se bo tsaya go bolela se re a re nya ka kholo ka go bona na ge a ka a tshwere go menya ga mashama ite tsaka go ya tlhakana biasa go sata ka ba ma
0: le nna ga bošane ue tebelelo gona ge a ikišitše ka kua a bo a e le setropo re supa mang
8: aa
0: a se ba motšee o ikišitše re sekiša mang
9: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kole botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thušitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Trenton Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: batlheletsetsela e botsitse ba geso dilo ka moka le dutswi ga botse di lebane go sasa ke letšatši le legologologologologologologolo lefaseng ka bophara ge setlhopha sa rena sa go emelanaga ya rena ya Aforika Borwa bafana bafana ba tla ba ba leka kua Mexico ba ya go thuntšhetšana marole le setlhopha sa naga ya Mexico ba se latile ka bo sona le ge ba re noga ga e late moleteng ke kule tona ya dipapadi bogabo le setso a re o nagana gore tatroya mo papading ya go sa tse gore tla ba maleka nna ke bolele ka maleka ke nyaka setlhopha se sa rena se wina
10: All of us, all in, go fella. Tobel FM, Moshata Watsabole Waitabi Show.
0: Ita go netefala ke taba engwe she mutheledi rena le di gwari mo selemoeng sa rena di gwari tsa gore ga setsa papadi ya kgwele ya maoto re go thomeka mosadi e khonza khonza khoni majipa MC Kasibele o tla ba le gona magagation the honorable Dr. Hoditsa Maut Cliff Zito motswane ya thulare le Frankie Frankie ba tlo ba fa dipapadi tse motheletse gore o kgona kwa gona go direga eng technology ya re dumela le ge Mexico e ka ba dikilometere tse kae tse kae tse kae go tloga mo Aforika Borwa go ya kae kae kae kae gona ka Mexico papadi o tlo fa yona o itheletse go sasa motheletse ka bo ira senyana mantsiwa ge re tla ba ka moka a bula ona o robala
11: Ah, you are a real dude. You are a real dude. So, if you have a good time, you can't get a gospel. You can't get a gospel. You can't get a gospel. You can't get a gospel. You can't get a gospel. You can't get a gospel. You can't get a gospel. You can't get a gospel. You can't get a gospel. You can't get a gospel. me@sabc.co.za re romela email o ka nngwala fela se khutjo maleti wa romela go mogaphame@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za le tshele mafelelo la go romela meletse ya go phaka segoba ke le lesometsela juna sidiba ke sa motlapele thobele fm e kete ka mengwa ga ye masometsela tsela le khutjo maleti
0: ke sa nna go nyala e nyane maga ke se re belele nna nna o le re tla pele ka nne sa tshele tshobela FM ke khatla ka mogho batho ba ibile ke makatsa ke tabe engwe shi ibile a sori ya makatsa ino nkhatla ka bagala re she itjela pele ga botse ba tshele di ba rena ba gona go e boledisha ba e boledisha ga botse ke ba kwela rena e fuka e ya ka ga botse botse ke lebele di tabe e ya hore re bolela ka kwa mamo ibile go bolela banna ke khatla ka mogho banna ba bolelang ka ona le nna ba sadira re le ga netse o tsena monne mutshele tsi re a amogela lo wena dumela nna nna le khono thobela wo bo tshetsa ka ke no gonna ere ke tshe o mongwe dumela motheletsa o amogela
12: mokone
0: a re lo tshe
12: Medisho ga di amatswana ga moro ga mo.
0: Eh a o ga di amatswana o tshele dije.
12: Nto, ke re ke tshe ya mo re di mo mona.
0: Eh.
12: Ore ore o be le polokego go mphatong kwa.
0: Mm.
12: Ka mele o dirwe eng.
0: Yeah.
12: Number 1 motho a ntsha mphato a se malle manga, se motho mo le mongwe lo reng ke ngaka wa ka gona ngwe ntsha mphato.
0: Mm.
12: Ke number 1. Motho ba tswa ba ntsha mphato. Ba ba khetile ba ba khetha ke magoshi go morakwa re le kana go la rkhong
0: mm
12: motho ba se no ba sa no emela re nna ke nna ke se ke se re le ga ka nka gona ka bula koma tsona bothata ba mathomo
0: mm
12: tabe ya rona mala popola go tlhomela e tlhomila na mo mo e bile le mmuso wa thoma go interview re le bela re bana ba tlhokofala ka bontsi
0: mm
12: ene motho ba ntsha mphato ba sa ntsha mphato le boele la ga na kwa la inyane
0: mmm
12: kamila tsama ya yoti ya mata ntsela ya tswalwa motho
0: yeah
12: that's why people go bona la ga dilo di diwa boka one o feta ka mogodileng ga gona le kgone
0: e fela o na le khulufele ya gore tseo ke bekwe le di bolela le batheletse ba bangwe o akaretsa le wena ga mmogo le tse ke bekwe di bolela le molokota petition o ka re that this is a mass ya makaone
12: Bigarti seka masi ama kaone re ba nti ya go di tsebetse di tsheleditse.
0: O o na le ba bangwe ba ba ka no tsheleditse.
12: Motho mo lo mongwe o dumela tsena nya ka mo dumela kana go yena tla bana na re tsone re ke la ka ona.
0: Yeah.
12: So yo ba ba tsama tsela ka tampo tsa ntse ke kwetse as if one discourage.
0: Mm.
12: As long as nna ke le ke netse kwa.
0: Oh yeah.
12: I understand. So that's why la ni bya le ke motlile monnobe le bona le yena ar di khoshile tsona mna go mo ditlo ba ro o ne le ba lo re mana go na o double up le khoshisa tse bo re butsi koma mo plekeng ya ga
0: a o bana
12: o le ntlo re sa di ya le before
0: mm
12: that's why ke re before bo se ne koma e ka bulwa ka ntlo re khoshitse re u man le mangwe tse
0: ne ba re koma ke ya khoshile ngaka
12: ene le nebe ke ya go tsena ga ke re mo na mashona itse le ga khoshi ya mo tshebe ke o bula koma ka mele go khoshi be ne le tsela ya mpushi sha lo tswa re o a ka e bula ka mpaka si bile la
0: mo nyama e go mele gona mo mona ga se ka bakala nako ke le bokile kudu ge le wena go nna o tsana lana o la rena la le khono ke ya le bo o se le tshebela FM le go tlhagatsela Afrika Borwa ba bangwa di le go magagetsi go bona ba magolo pedi masumishi pa teng le bona ba ya male rena magagetsi ka bagala le kgathatse malo wena o re ngwalela o re botse o mo shuki Jeanette mogadi mo shear thobela Dr. Mashamaete le o ratile ga mobokelong le thabeng di fapana kudu thabeng ngwana o rutwa molao le tlhompho ya ka mogho a tsanjo re a tshwarane le batho ba magolo ka gona motho mo ga bokelong ba ga no somurutwe dilo tsewe e no bataba ya ka mo go bata modia ka gona ke mo ka ba molokolla ya gae le liene ra mabele le Sofia thobela ka mogashong ka gashong dumelang le oratile le bollo le la thabeng le maokelong a fapana e fapana go le la thabeng re latela setso e bile ba ba ruta le melao ya gore na ge le tloga mo bana ba rena le o sepela sepela bjang la fitala ya engleng leng leng leng je ke ditshela mmaga ke tshwenye ngwa dilenga sisman ka bagala le tlompile di sha maka gore ke gone tsa na motho nya ka hore nka hore le ba bangwe ba bangwala mmo bangwala ka sisman se le hore hey go tshoma ka nya ka di dictionary o mo jo ngwa le mo re ke na pa ntsho thamaga a thobela Dr. Mashamaete le wa taba kgolo ka mo uwe le o ratile Dr. Taba ya le bollo ke segaga bo rena thobela o ya ka nna le bollo le le dirwa go dipetleleng go ba maokelong ke thogako setsong sa bo rena ibile le bollo alena papano kudu ka mata e fela ino ba thoga go ya rena nga le le dia ntwe ka mo le sa e dire mo e tshwantse di dire gona mmusho o bola ya saga ga borena o re tsenya di tabeng tsa sibiale biale tabe be sa dire le kae kae kae kae be dire gona mo la thabeng ke mokwele o mo shoki pita wa ga ramalepe pita ramalepe o re ala re khotsong ka difukeng ka bodipana go nya ka bonete fa tsa polokego ya bana ka komeng ka ge dingaka tsa go tlhoka bogone bya go ntsha koma di tswela pele go dira biale ka baka ba ka emela thoko ba tlogela dingaka tsa go tseba tsa go kwetsa bana ba rena ga botse ke nna ke ngwala ke le motshwana ga ishiki botlokwa ga magato ga letsatsana o mo shwa re khotsong Dr. Mashamaete le o ratile ka mowe le bollo la bokelong le la thabeng a swana go dirwa selo se se tshwantse go dirwa phapano eno ba fela gore le la setso la thabeng go rutua bana ba tlhompho go rutua bana ba boikokobetso go rutua bana ba gotlelelo go rutua bana ba dilo tse dintsi tsa moswana no se tsa setso sa ga borena mmuso le beng ba dikoma ba swanetse go thusana go bona gore bana ba ba bolokegile e bile ba dula ba ruthetse e bile ba fiwa kalafi ya maleba nako le dijo tsa go tlhweka motheletso mongwe o boletse mo ka gore dijo tsela ba di jang ka sekolong le tsona di ka rwalwa tsa isiwa gona ka kua komeng ka kua gore ba je dijo tse e le gore ditoa di le gabotse batheletse ke setso sa ga borena gore re bolele ka dilo tse le ge e le gore ba bangwe ba ba di tsebang ba re e le e bolela le le bomang ka baka la gore koma re bolela kororwana khupa marama re na le o gwa le yone e re ke e romeleng ke e romele gona mo magageso re a leboa e ge le kgonne go swaela-swaela ka dipoledišano le rena bagešo re leboa kudu le go sasa ge re di a jale ba le rena re kgone go bona nae foka yaka e fela nka se le tlogele ke sa lebotse gore go sasa a ke nyako bona motho a robetse setlhopha sa naga se re a loka re nyaka gore setlhopha sela sa naga se bele mafolofolo a o kuša gore gae batho ka mo ka matlho a lebeletse dithelebišene ba nyaka go bona setlhopha se setlhopha se foka kgatlhanong le naga ya kgatlhanong le naga ya mexico ke nyaka gore setlhopha se se tswele pele le bo donald trump ba te ba bone gore bana aforika borwa o na le bokgoni yo mongwe yo re be re sa tse bo re bona o lokile mamdulisho ke maarona magageso a re mofe nako a re ba le ditaba tsa ira pele ga a fetsa namehle re fa mankoko

0: Sitishi se so tabisha ka mantjwa ba ga se ba o se ba petjwa le ba bangwe.
1: Let's go.
2: Happiness Market.
0: Timmy Thomas.
2: Fredwin.
0: KV.
2: Dr. Moloko Mashamaiti.
0: Khuna di the host.
2: Promise Magwale.
3: Ke le bolela le ole ole a feta go kamoka ka bogolo.
4: Tsela ye ke le nna ka o sa ye le gore feta go ka gona bia le.
0: Man of the match.

0: gore ke le ka go opela le yone bana gore ke go gore ke ana ga ife a ya mpalela a gilegile aye aye motsoletse ntse ka gore ga tlala le ke leng ka gore ga yona 086 000 2452 086 000 2452 086 000 2452 aye aye aye aye yo a di tla bua ere ke kwere lo cha thobela
1: mo shatile kai
0: re gone le kai
1: rona ka pulo bona go sile botse ba di mangoko
0: awa bo sile la tsi ba mar
1: ya le ka tsone ka mamelodi ya gona botlhata
0: a re le bogeng
1: a pele na mangoko tla le tsona mane ai a po a ya pia mar ke mari ya pia mko sha ke mara ka mo
0: tsi ke mo tsweletse ke mo gopela ra ntshebele wa gana
1: ba ra re tsaira mo form 5 re go falelwa mo ke go tsheke ya ke ngwa dina ga je ile mbenga e ba di papa ditse ja World Cup ngwa go no ke a khana
0: o na gana bjalo
1: eh
0: gore mo na gana bjalo
1: awa ke no kwa ke no kwa ba mpotse ba lo re no go she ke ba ya re lo ka mo mo ya re lo ka mo ai ke a khana ke di mechira ka ntse ya khana
0: okay
1: ntsa tumo ho
0: ke le bogile ho okay er ke go gore wena ke ba le gore bona o na gana re ke ya kae Realo chatobela
1: mango ko baby
0: ise
1: ke andrisima vela ke meri sha mutsholeji ka mo
0: andrisima mutsholeji wa ka wa miemiela
1: awa ba tata bona na nga nore ke a USA eke eke tika mahlatsa
0: ke ka lebakala ngo itekela USA
1: eh mango ko baby mara ke itekela mahlatsa le di marshmallow ga gola le bolo ke ra go le di marshmallow tsamaki
0: o tshwanya ke gore wena ka gare ga World Cup wa godisha tlo fa sebaka sa gore godisha e fela ke a go leboga Andres re a lo cha thobela a wili na wa mafelo fello go wena okay 086 000 2452 wa mafelo go wena thobela
1: mangu go
0: ise
1: ah o tsare ke a tsapisha le ka sekolo ngwana magala le bitsi ke gona e ke rutse gausu lo ke rutse gausu lena a ga ri ya antsara re lodi ya o tswana ba re gare ke ya kopisha e re ke tsama ele Andres Mavela ka mogona ka ona nna ke nana hore re ya ke ya USA
0: ke ya USA
1: ya go re wa tsore ke ngiki o to gopola ka le madi ya ka mpotsa jwa la ke kopisha monna wa itso monna wa ruku ruku stolo sa babilwa wa phetho bela ka samarao o re phetho a re phetho a re mangugu di tapuke tseo
0: yo nna mawe wa tswa go kopisha go tlolo bolaisha lena e re nna ke le nyetleleng gape ga nyene nyana fela gore pressure ya mogopo wa lefatshe ya FIFA 2026 ye leng re ka nete ya thomal chatting la go sesa re letile ka ditele yo gholomela gore moletlo o leng re kwa pula madibogo o tla bo thoma magare ga Mexico le Africa bora ka kwa go la Mexico mo leng re lebeletse gore ka bana gore papadi e tlotlola pele ka dipapadi tse le kgolo le tse nne tseo di swara go metseng e le sometshela mo leng re tlabe amogela baeng gone ke kwa go la Canada Mexico le ka United States of America ya ba le gore ka gare ga check fetsang go dibolela gona le karabo ya gore ko sha ye ke a se tlhopa sefe ko sha ye ke a Canada wa mathoma tsena re Canada ko wena e leng gore o e kgone ge nke bele gore gona le jersey ya bafana bafana a be ke tla ba ke go fa mane makareng
2: Tobela
0: FM ke tika mengwaga e masometshelatshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalo thwi ya mmino wa gospel ka khutso maledi o nyaka go ba karolo ya moketeko woo o sedikadike ka la lesomesewae june le nano leela e ba le nna le tlabelegaswe ke nna mangoko bebi ke na le khutso maledi tiragalong thwi moyeng e ba gona boipsine ka Tobela FM phaka sekgoba sa madulo gona bjalebjale ka go romela emeile go mokgapha me ml at sabc co za gobangwasheng me 01 at sabc co.za ge o romela email o ka nongwala fela se khutso maleti wa romela go mogaphame ml at sabc.co.za goba ngwasheng me 01 at sabc.co.za letšatši le mafelelo la go romela melaetsa ya go phaka sekgoba ke le lesometshela june sediba ke sa motla pele Thobela FM e keteka mengwaga ye masometshelatshela le khutso maleti
2: Shut up, what's the money with Tabisho?
0: aye ke yona thobela family ke moshate wa tsebole boithabiso metsetso ke meraro re kela go irele ya bo dimeleng re go kwa dithaba ka botlalo go tloga mo kamoro ga dithaba tsela tsa ire bo dire go pula gore tlebe re tlosana go molao o reng re tlebe rena le ramola wa rena ke fortunate ga makamu meleng re tlebe re lebella ntla ye leng re emisitse le fase ka motho le tsatsing la mabane meleng gore mo sadi wa mengwe masome pedi sinyane qina tlatla go leng gore o lobile bophelo bya gagwe a le moshumong morao ga gore go ya ka dipolelo a gopela go khutsa bare ayenga ke nga tlhisele ngwalo a re kere kere bare re nya ka go kwa gore ka bela gore molao o reng ka lengwalo le la labolwetse go gopela go khutsa go ba geng a ka go laetse gore wa ya ba feo lona kwa moshumong o gone go khutsa bona ba re shoma go fihlela ge o tla lo ba bophelo bya gago re tla be re ikwa gore ka bela gore nna molao o reng

0: dikolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Ke a leboga mankoko ba thieletše ka iri ya boraro le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Tuna ya mešomo ya setšhaba le manane o goparara Dean McPherson o tla re mo mathapameng a le gono a boledišana le bobega ditaba ka ga dinyakišišo tšeo di tšwelago pele ka kgorong ya gagwe. Tše dingwe ke tša gore ba bangwe ba badudi ba Wonderboom ka motseng wa ga Masemo la provinceng ya Limpopo ba re ba šitwa ke go amogela go hlokofala ga barutwana ba bararo. Mašole ka nageng ya Indonesia a golegile mašole ya mangwe a mane ao a latofatšwang ka go amega go tlhaselo yeo go šomišitšweng acid go yona. A re kopaneng ka iri ya boraro go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Mpho ga morasira go leboga metsele ke masomepedi senyane re kele go iriela ya boraro go e ba le ne ya thobela fa mo me e leng gore ke tshwere ramolao ke Fortunate Maka mo me e leng gore bolela ka lengwalo le le la bongaka le e leng gore ba go fa lona ge o sa ikwe ga botse gore oa e ya o khutsa ke lengwalo le e leng gore tshwanele ke go le išang mošomong gomme molao o reng ge mong mošomo a le gana ebile a go ganetsa go ikhutsa. Ramolao ke nyaka gore re tswele pele ka baka la gore re tshwere ntlha ya gore ba bangwe ba palelwa ke go botsa beng mošomo ka maemo a bona ka baka la gore a se beng mošomo ka mo e fela go na le ba bangwe yo ba bolela o ne le mo go seno motswa re tsebakeng nna ka gae molekani wa ka a ke ipsinus ka makala go sasa ga ke tla moshumong moshumo wa ka ke bo bona o ka re ke a nyefisha ke ka bakala gore ke na le selese a o khotse go setse bona le bo Fortunate ba tseba bo Temzen ba tseba bo mangoko ba tseba ke mola o reng ge le re ke kopana ke na le mong moshumo wa mohudo
3: mangoko go bolela nnete o ka se laole gore motho a se ka ba a bolela taba tsa gago tsa moshumong ge e le mong moshumo yes o ka se mo control mara e fela re hlohleletsa gore bo mmeng moshumo ba ithute gore ge bashumi ba bona ba etla ba lla mo go bona ba keepe ditaba tsa bona gore motho a tswele pele a be a le go bereka ga botse freely mo mmerekong a se ka kira a ke tshoga mo mmerekong a re batho ba tse ba ditaba tsaka.
2: Ke dumela gore ke maikarabelo e leng gore o bolela ka ona ona o ka baka la gore be re nyake go tlono tseba gape le gore ke maikarabelo mafe a semolao a e leng gore mong mošomo o na le ona go šireletsa taba tsaka bjalo ka mošomi.
3: Mankoko go ya ka molao mong mošomo maikarabelo a gage ke gore a netefatse gore mošomi o mongwe le mongwe mmerekong o bolokegile go ya le ka our Occupational Health and Safety Act. And then every time we tabe ng mangoko go bolla nnete a go ne ka mogore ka e preventang ka gona mara ge re sa ine di tona di contracta tsa moshomo di tla shupetsa gore mong moshomo o ne le toka ya gore a shireletse ditaba tsa bashumbaga gore bashumbaga ba ska kira ba le embarrassed go tla mmerekong ba bolle taba tsa bona tshe le gore go di too personal.
2: A re lebeleletse ba tsa ditemoso tse e leng gore ke tsa gale mo mošomong nna le tsone di ka tsewa bjalo ka mokgwa e leng gore ga wa loka go bašomi mo e leng gore mošomi a ka feleletsa rile a batlo nkgalela eng ke yone nto e ntshwenyang ba nkgala fela ba nthedi e ka ba tse dingwe tsa ditemoso tse e leng gore di dira gore batho ba feleletse ba tlhakatlhakana mešomong
3: yo mankoko ka re ke setse ke lemositse gore mongwe mošomo o swanetse gore a create environment ye botse ya gore bašomi ba bereke ga botse ka lethabo ba retiwe ge ba dirile mmereko ga botse ge motho a sa dira mmereko ga botse motho a gadiwe.

0: be ba sa no bapala be ba tsiba gore mmele wa motho a se chipi ene motho o hloka gore a recharge ene le mabaka a mang a bophelo a le gore a ka swara motho a hloka nako ya motho owe ka lebaka la gore o ka notla o le mang koko mo mushumong wa gago mari o khotse kwa gae lo di sa sepele ga botse iputshe rena ge wena o le mong mushumi o iputshe rena mang koko o tlatle a performa ga botse mo merekong wa kana ge mang koko a bajwa a sa philega ga botse ka gopolong ya gagwe na o tlatle a tsa di decisions tse di botse mo merekong na ge ke mogana ka yona life yeke ga ke senye kgwebo ya ka nna na ka lebaka la gore motho a ka se kgone go tsa dipheto a ka se kgone go ba productive ga le mo merekong pele ke lotse le gore beng bašomi ba tshwanetse gore ba di lebelele ene le gona ba di ele tlhoko
1: wa tseba go na le ntlha ya ngwe e leng gore ke nyaka gore nna le ona re e kgwatha gona bele ka baka la gore ramolao go na le bašomi ba bantšhi ba ba reng ga botse bo ka re lebolela ka rena ka baka la gore nna ke re ba re neng neng ke ile mošomong wa ka ke sa ikwe ga botse ge ke tloga mošomong ke kgopela gore ke kgopela go ya ngakeng ba nkganetša ge e le gore ke lwala ke le gae ngaka emphile lengwa le gore a wa khutša ge ke ba leletša ba re a o lwaletla mošomong molao o reng ge e le gore kanete ke hwetša mantšwa mohuti o mošomong wa ka
0: Molao mangkoko o ra go wena o le mushumi o re dula gae as long as o na le bohlatsi bo o tlatle go o ifa mong mushumo gore mong mushumo ka letjatji le so be ke se gona sick note a shiona ene e nngwe ye e leng tlhoba boroko ke taba ya gore di sick note tse ke bona beng ba shumi ba ya ba di lekolo re a itse docteng ye e tswa go go spetlele or go cliniceng nto o isa le sick note ka rone le mongwe o ntshitse ngongorega gore ila go bua mmerekong mo mushuma gagwe a reng ka se amogele sick note ya go tswa go cliniceng na ke reng mohlomongwe dipereko tsa rena di sega botse ke sina medical aid ke gapeletse gore ke ye docteng ke go spend a chalete mola le go reng di ba re keng musho wa rena o ne le free health services
1: wow ramola ntla yo e bolelang gone bele e re busetsa go se o fetsang go se bolela gore motho molo mong ga lola o na le tokelo ya gore a be le matsetsela gagwe go khutsa a be a godishwe bya le dikontraka tsa bašomi ga di tshwane gona le bathuši ba bašoma bja le ka bašomi ba lebakanyana o na le kontraka ya lebakanyana ba bitswa ka mabitso ke di-freelancer ke eng go ya le ka mokgwe leng gore ba o fa kontraka ka gona o re o le mošomi o e leng gore o wa lebakanyana oa šoma oa lwala o tšhaba le go lofa ka baka la gore godimo ga kontraka ya gago ke ele ya gore ge o sa šome ga o lefelwe no work no pay potsiše ke gore ka ba le gore molao o reng gona fao go bašomi ba lebakanyana ba e leng gore o tla mošomong o lwala o ka ba wa gona mo wa feleletsa o sepetse o ka ba wa feleletsa o sa botse le mong mošomo ka re go ka re kerengwangwe ke tlhogo a ka feleletsa re le ya gae e se ka baka la gore go kwela botlhoko e le ka baka la gore motlhomong a nyaka go boloka mašheleng
0: mangkoko go sa kgathaleng gore bašomi ba bereka under di-contraka tsa di-short term or di-long term re sa tlo boela back to the basic conditions of employment act e le goreng e entitla everybody go a šomago mo south africa go leave and it must be a paid leave le ge kontraka e re no work no pay ge wena o le mošomi o tekwa o sa phelega gabotse mo mmeleng wa gago ga o ganetse ke selo gore o kitulela gae o fole a go ne taba mara e fela molao wa rena o tshwanetse goreng o e ahlatlhe taba ye gore na bašomi beng bašomi beng mošomo ke ka lebaka la eng ba nyaka go gatelela batho mola ba tseba gore batho ka se sebaka mo south africa ba tšhaba taba ya job security ka lebaka la gore mebereko gae gona mangkoko and-e ba berekiša batho under di-conditions tse le gore go di a ba oppressa ba tseba ga botse gore motho o o tloga a o nyaka mošomo owe
1: wa bolela ka job security ka baka la gore basadi a re lebelele ntlha ya basadi ba palela ke go aga malapa mosadi o tšhaba go ba mmeleng ka baka la gore o tlo tshwanela go yo dula gae a be le ngwana mosadi o tšhaba go ba mmeleng ka baka la malotsana le tsana la basadi ge ba le mmeleng o tla tsoga mesong o sa nyako go ya mošomong gare ga mosegare wa ikwa kwa tseo di kwang ba palela ke go aga malapa ka baka la gore mošomong ba tla nthaka o palela ke go ya ngakeng ga lola ka baka la gore yo ba tle gore ke itira go mokaone ya ba ena e leng gore ka nnete o phela a šetse morago basadi ka kakaretso ebile re sa lebelele bona fela ke batho ba bantši ba e leng gore mešomo ya bona ge e le gore ka nnete ke ya lebakanyana ba palelwa ke go emelela ba re re lebelele lephelo laka gore le bjang ka baka la gore ge ke boa batla ba beile fortunate mola ke a kgona go ba ke kgone ebile a banya ke go tseba ba ka ba ba bea fortunate a sa kgone mošomo ba re bantšhanto ke nang le yona ka baka la gore nna ke kgonne go lofa mošomo molao o reng ntlheng yona eo
0: molao a o dumele mangkoko gore batho ditokelo tsa bona di gatelelwe

0: dumelang ka nagalo ya rena le khone e bitswa toro ya morena lobu go miona engotse ke melo dingomane a re ipsineng ka yona tle ho ngwe kwa province ya Mpumalanga go be gona le lesoka la go tloelega mme morena Jack o be a kgoboketsa ditlhopha tse disa ja go tloša bodutu e le ga thabiša baeng le batho ba gausi mo nageng ga tee ka ngwaga Jack o tla dira ditlhokolo e le ga kgetha dibini diopedi le borametlae ke ge diphoofolo di nyaka go kgethwa le ankona ke re di ipheleledije ge di dira ditiragatso mesong ka letšatši la ditlhokolo diphoofolo ka moka di tsorile ka masa e le ge di itukiša gona fao nonyana e be e fofa-fofa e opela e re e ruthetsa le ntšu diphiri di be di opela gabotse-botse ebile direto ditonkana tsona he di be di bontšha bokgoni bja tsona bja go bina ke re phoofolo ye nngwe le ye nngwe e be e na le tshepo ya gore e tlo kgethwa ya ba setlhopha se seswa
1: morena lo kgane wena go dirang ka wena
0: mmutla o ile wa botsiša
1: o tlone o fetola mebala fela ga gona se se kgetha o ka seo
2: ga oa tshwanela go ba mo wena ga gona sa go ikgetha ka wena o ne o tlatsa palo fela
0: tlo o ile ya rialo e be e dirile koša ka mmago yona mme diphoofolo di be di nagana gore leobu le senya nako ka ge ebile le tsofetse leobu la batho yeo ke toro ya gago e fela e le gore diphoofolo di bolela nnete e le gore nnete-nnete ke yo mogolo go ka phethagatsa toro ya gagwe he a sa re wa sepela ke ge morena Jack a bula mabati a golo gore batho ka moka ba tsene ka gale
3: aga tsenang ka moka ee ke nako ya gore le mpontsho rena le tumile ka eng le kgona eng a re tsena
0: ka seo sebaka morena leobu ke ge a tshogile a lebeletse diphoofolo tse dingwe sefaleng o be a kgapha le kudumela ebile pelo ya gagwe e be thaka lebelo o be a emetse fela leina la gagwe gore le bitswe gona fao ya ba nako ya leobu e fitlhile gape o be a sa itshepe ebile a sa kgone le go shuta ge morena Jack a sa re o bitsa phoofolo ye nngwe ke ge morena leobu a emelela a re
4: ke nnayo
0: ka moka ba ile ba sega gapo ba sepela ka go nanya lebile sefaleng
3: matlho
0: ka moka a be a le go yena gomme ba dira metla e ka yena ba mosega o be a ne o ema a se šhikinyege a sa itshepe a gopola dilo tse dimpe tseo diphoofolo tse dingwe di bolelago ka yena ka moka golo ile a tlala lešata e le ge ba mosega ka gona morena leobu a fetola mebala diphoofolo tse dingwe di be di nagana gore aowa gape se ga se selo sa go ikgetha ke ge ba mo foša ka merogo le dikenyo awi morena Jack o ile a ba laela gore ba gomole he ke ge leobu a bona gore se e ka ba monyetla o mobotse gore a dire selo sa go ikgetha a napa a tseba gore o tshwanetse gore a itshepe pjele ge a lebelela merogo le dikenya tseo ba mo fošitsego ka tsona a taboga godimo ga tsona gomme a fetola mebala a batamela ye nngwe le ye nngwe ge a taboga ka lebelo mebala e be e kopana mme a dira mebala ye mebotse ya molalatladi morena leobu o feditse a bina a binela holo ka moka mme holo ya tlala ka lešata e le ge ba mo phaphathela matsogo ba letša le melodi tiragatso ye ya morena leobu ile ya tswa pele ya ba gona ge toro ya morena leobu e phethagetse e o tsofetse e fela o be a rata ditiragatso tše tša morena Jack go tloga moo o ile a thoma go itshepa se sewe sa mosela a seripa kanagelo ye ye bosiana lebale e re toro ya morena leobu.

0: metsotsogabele ke le sobetharo go tswa iring ya boraro. Everybody knows ke nako ya ntshirogele VOP mahlatini meropa go tshobela FM shata ya tsebo le boithabiso re gona go 87.6 on 90.1 www.fm.co.za channel 815 gape le voice VC plus app ya rena ba ba le na Dr. Bzile Mankoko baby ba tlaba le lena gape go sasa e tlaba le Gospel Thursday gape le ke Wacky Wednesday. Yeah, re gona re felletse re fitlhe bele ka ntshirogele re dira seno la motsheletse fitlha ira botshelela nna ka leina ke sa le no nola mana na diprofeta mana na shipikara le no
1: Yo,
0: ya ke go mo tsa jo we ya no
2: ya ke sepi
3: go se je fela le jaji gore papa di jamo go pole Suzana Salfa se di thome o di bogela kae
2: ke re ke di wa ke sa tsebo re America botsebotse papa ba e ke mo sheditse gore amogela re le fasena
3: le se je le fitlile go ke le se je le fitlile ga sa ba e ke mo sheditse le fitlile di a thoma
0: papa go se tseto
2: ke papa go se tseke
3: fela di papa di tswela pele Retla papa di tshwala pele.
0: A di tshwala pele di papa.
3: Ke ka fao di tshomang go sasa le di bogela kae?
0: Wena ko ni re botse re nya go fitla mo leng gona re.
2: Ah na ke di bogela ke re go di gasha. Ko gasha Canada
0: go gasha go
3: possible. O bole jo ka re tsamisa di bogela la o di gasha o di bole.
2: Ke re ba pile Canada le Bosnia.
3: Ye wena.
0: Wena man.
2: Bosnia
3: nka bo gone be ke tla re o sware Bosnia ka loto ke lebetse jo le ka mogashi ga ona khuetjo o ka se gone o sware motho ka loto
0: tsa
3: dile ba go fago ya bafana le ba bangwe le ke bafana ba sa go re tshiba ba nyekile o kora
0: ba tsene dile mo kula ke se mo zomba tsa the man with the plan
3: go zagaza
0: are tswa ka rekwe
3: kalabrar e wa mpha prenya
0: a go pe prenya sku
3: ya gore tswa ka rekwe
0: okay
3: ntlogele o tla kwa ke ditsena ya re nka re ke na le mathata tla be ke bolela maka ke le tsatsi la lesome la kgwedi ya June 2026 di 11 jela di ke leng re di emetse di a direga go sasa o sa gopola gore go tloga mmogo mebedi ya meraro ya go feta re 2026 World Cup Soccer World Cup ka America ka Canada ka Mexico ke yona e fihlile ke nako ya gona Afrika borwa ka mahlatse ke engwe ke naga ye beno re tla raloka papadi ya mathata homa le tsatsile la lkhone la di 10 tsa June ya
0: yeah
3: ke le tsatsile mama Miriam Makeba a buileng kana ke ya Afrika borwa bra gore a fetse na go telele a le kantle
0: le tsena go bitse re ba le kae
3: o ba ya no ga ba opela a my people o ba le kana geng tsa kantle ye u ruti na geng tsa o sona le bo okay tsa go se seng tsa o sona u ruti ka Gambia
0: ye you go ka mo tlhakwena oh wow
3: u ruti ka Gambia u ruti ka United States of America o rara le dilete o selekane le selo mama Miriam Makeba yeah u ba bua la mathomo ka 1990 ka di 10 tsa June u ba bua bana ka telefone hey Dr. Pieter Groenewald
0: wat sê Dr. Pieter Groenewald
3: wat sê u tsho bolela sengwe man wena poela no se se tswa go nkhwata are gele le gare le na match and match
0: okay
3: le Afrika borwa ka bophara le re lenyaka go reseta lenyaka go bya kanya leswa Afrika borwa
0: ya
3: a ke lena ga neng le ka ba go le ga ba le go ba dina ga tsheka ntle ba le go kana na geng ya Afrika borwa nagana nka ba go legwa ba o ba tswa go kana geng tsa kantle ba swerwe go ka Afrika borwa
0: Dr. Groenewald
3: are chelete yo Afrika borwa e fetjago ka go fepa ba go legwa ba dina ga tsa kantle ke ntshi kudu ebe le re be ka thusha ka Afrika borwa ke dumelana le yena ka seo fela botsa go di mang fa bo re ke dumelana le yena le go feta poelano keng ne ke le mogile gore batho ba ge ba fitla gae ke bone ba le ba Ghana ke ba fitla gae botsa selo sa mathomo se ba tswang go sebelela ba be le bang ba bana le mogwe le some 15 20
0: Yeah.
3: Ba le ka Afrika borwa ba re re sa dudi shega ka Afrika borwa re sa dula gabotse Afrika borwa e be sa re sora gabotse Dr. Peter Groeneveld. Ba go le go ba ka na geng tsa ka ntle ka le tjatji ka mono Afrika Borwa. Go ba fepa go ja 1.7 million rand. Ka le tjatji le te. 1.7 million. Na gana bana fa ba hloletse mogele some, moge masome pedi, moge masome tsa. Mme wa ke go fapana fapana. Fela na gana gore go ra re ka le tjatji Afrika Borwa e tlo fetse na chelete le kana go le 1.7 million. Go batho ba be ne re ga botse botse le gore thabela ba re thabele. Ba ba tile ka go hloka dipampiri tsa nnete ka Afrika Borwa. Ba sentse go godima ga fa go ba ya gae. Ba thoma ka gore ba ba sa swariwa ga botse ka Afrika Borwa.
0: No, Dr. Groeneveld o ka re o itshwere taba. A ke tsebe. A bule di shalang le ba ba swantseng go dikwatla ba tsa mokhutu ono. A nna ke dumelana le ena. Ka ntle le fa o motheletse metsotso ga bele ke le somosenyane go tswa iri ya boraro. Se wena o swantse go se dira gore o lokise sellathaka sa gago o tlo shumisa nomoro ya o kgathatema go hashtag wena o reng 086-000-245 to ke nomoro ya rena ya mogala 086-000-245 to ka ntle le fa o tlo tshelela ka mo di-DMing tsa rena at Kumbuzombatha le at Boelana Setswaba ke matlakala rena le Facebook. Ka ntle le fa o bona o re shaleng morago o re following at Thobela FM ya ka Facebook, X, gape le Instagram. Ke ntshirurele.
1: Sefeto e ke meraro ya baswa mogweding ya baswa. Go manana o ka moka a Thobela FM. Re bala le boswa le bokamoso. Kgwedi ya baswa. Thobela FM. Shato wa tsebo le boithabiso.

0: dira go tswa go stopa sa the spinners easy come easy go go ntshirelo ya thobela FM tsotsoga bile ke ba sompedi ne go tswa e ringa boraro ke na re seng tshego hashtag wena gore ke botheletse
1: go easy come easy go easy go ba re botsa batho ba matsetse ba botsa gore easy come easy go bona bona batho ba kopana go di Facebook
0: yeah di go kakanya tsela go kamoka
1: ba kopana gona fa ona re pele le tjaji le dikela ba se shoba tsebane le maine ba shotse ba re baby Ja. Are ba bona baby no tong ketelaneng. Ba sa tswa go kopana.
0: Easy coffee.
1: Ya ba mo fele di tshe banyalane. O ka rena ya ba bangwe. Ya e fele tsa e gwahla taba ya gona mo e beno re o re bana. Ka mo go e thomela o ka re ke dipapadi tshane ka gona. Ya, easy come easy go. Ya. Fela ya. Okay. We're not ring.
0: Bi tshoke na yo sko.
1: Bona man, a ke re bolele ka yona. Ke a tsore ga selo se bonolo. Ho hona le batho ba fepa go batho ba ga bo bona. Ba re ke di breadwinner.
0: Okay, ya re batse ba ba u.
1: Mhm. Batho ba tupile go marot.
0: Oh boy.
1: Tupile marot. Okay, ke batho ba bile ya ke batho ba fepa go ka magae, ka bakala re ka gae ga gona motho a shuma. Wena o ka no ba lo ngwana, o ka no ba lo malome, o ka no ba lo rangwana, o ka no ba lo koko. Na kwengwe breadwinner yona yo, yana motho yo ya hlokobetse go ka gae, e gona go ba koko. Okay?
0: Yeah, yeah.
1: Yeah, ka chelete ya grant ya mdende.
0: Ya mdende.
1: Fela wena yo re tele ditjeng gona bjale. Re lebeletse seemo se buima sa economy. Seemo se buima.
0: Kudu.
1: Ona ba nonge re bolela.
0: Rimetse.
1: Yeah. Mishumo ga ego batho ba ntse ga ba shume, chelete ga e lekane. Wena yo be nore kwena o hlokomelawa. Na na ko ngwe o fele o ikwe o kare ona le letswalo le molato. Go itirela dilo a re tshatse le lengwe o rekile menatlana o rekile dihlogwana o rekile dilo tse ba sentse re ba dije wena o nno shuntoshuntoshu re ka ntoshu wa rona okay nna ke a tloga ke ya kae kae ke o ja KFG
0: ya
1: wa ke jela gogo go ba wana o ithekela sengwe o tse o reng ke buchekatsele motho o re Reba o le motho a hlokometse go ka gae go ba le letswalo le molato kudu go itirela dilo tseo di gahlago wena batho ba thomile go tshaba go dira dilo tseo di bagahlago dilo tseo di di lebeletse go bona ba nnoshi go bana e ba o ka re ga wena o ina ganela o le tega o na ganela batho ba bangwe reba o sa dire dilo o direla bona ga o itirela wena o nnoshi a no rona re ka diteketse dintsho kamo ka ya ba re ba sori diteki tsa gale wena wa no ke tsenela wena o no shubere ka nka gae
0: okay
1: wa tla wa perit ba diteki tsa o tshedi swa man tsa di all tshedi swa
0: tsana tseo
1: ya
0: dina le di kamoka ya mara e pele ke setse ke tlokometse dilo tsa ka gae ke netse fa di tsore dilo kamoka di itse ya pele kamoka
1: bona le nako mo bene o tla gona o dira seo a se dina go kamoka
0: ya
1: a se dina go kamoka mo bene o tla gona o gontsha gore dilo kamoka di sepela gapotse ga pa se gore ge batho ba bangwe ba nolela le wena o sentse rona lele le bona
0: a mara ka nete school
1: fela mona ga no a swa mang le mang ba bang ba re okay ke bana ba ke tshwantse re ke thushe re tlo bolela ka go ye ya moshate yena go ngo go se go bonolo gore o e gape na go ngo go itlogela le gona ga gona pego le bonolo a re boleleng ka yona gore gona le batho ba tla re ba o fama ye le ba re wena ba re motho bo hlokwa kudu go feta batho ka moka kwena ka bakala re sona se banya ka ba sentse re ba sije ka bakala re wena o gonne o dira gore go gonege gore ba sije ge ba wena le phelo la gago ka seletsele hlogong le thabola gago la ska tla pele o tlile o palela ke go ba fa le yona menatlana yeo go a tshwele go e ba le menatlana le wena wa feletsa o hloka motho yo mong go ratla gone go go thusa ke nora hashtag ke nora akile fela a re boleleng ka yona a re boleleng ka letswalo le molato le o keng o be le lona go swanetse gore wena o itirele wa le fenya ga o le fenye go dira ga eng ka semo seo
0: re ka thabela go kwa maikutlo a gago ba theletse
1: o tshaba go ithekela dilo tse diswa o tshaba go ya holiday o tshaba go ya ke ka batho ba ya ka ga ba ya di holiday ge ba chelete e sina e sana pelenge
0: varambat
1: o tshaba logo ya varambat ya varambat ka ba kala hore ge ba ka re ba go bone varambat ba tla re ba go batho ba geno ba jele na
0: o ga rutuntela wena ka
1: bua o lukishitse le bati le fester la go thubega kwa ga geno
0: Eh,
1: le fester la geng la sitting room le tubegile wena o ya varambate ke motho a kopana le wena varambate wa go tseba o go botsa jwalo handle selo sa o bula le bati se robegile ge ba bula ka lepola a se ga go kga geng lo wena o sana le tsa go tshedi go emetse o palala go di dira o tsaba o palala le go ya Herman Scral ba re ona go varambate o tshaba go ya ka bakla ro ka kopana le motho are yena o ya di varambate fela ga gabo
0: bona re go jwa
1: ya
0: ba tshele tshe ke yona tlhokomelo di tsana rena
1: o tshaba go itlokomela ka bakala seemo sa ka gaena
0: lena le reng ka tsaba yeo re ka tabela go kwa mantsho a lena romelang dikgatiso tsa mantsho ke tshepa gore le ikuela ke re 086-000-245 ke nomoro e tlo shimisang go gathatsema ke nomora rena ya mogala ka ntle le fa o tshelela ka mo di-DMing tsa rena at Skombozon Butter at Boelano Setswaba le theleleng go Facebook tsa rena ka moka
1: se re ka go botsa go sone kore re rata ge re le ba bantsi thelela ka gare ga DM ya rena
0: Skombozon Butter
1: Boelano Setswaba ka ntle le fao o tlile gore leletsa re tlo bula nomoro ya mogala nomoro ya rena ya mogala e bonolo ke 086-000-245 a re boledišaneng ka yona ka go lokolola dipelo e betse tshweu
0: mphomorase re fedi ntlhagolo tsa ditamo
2: makado shile e ka dile ka lebua maotong a ditaba e hwetse o 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso.

0: gabele ke le so bishipo go ya ire ya bone go ka bona re dira galang ka momeya go nkhasholela ruri ruri ruri
1: mama so fika la ba fana ba manyamaze ba fika la ba fika la ba phethi mibono ba phethi ba ka bibe khulumile ba bayekele tso simina go ba faki sa popo
0: la go ya ke re tleva mo go ntshirele ya tshobela fm ke re shanti go kwa hore na o gatheletse ba mkhuta bang go tlhogopetsano ya rena botheletse re go petse di gatiso tsa lena tsa mantsu di voice note le theletse ka mo go at kumbuzombata le at poela no se tswaba le gona go at tshobela fm yaka a rekwe
2: kotso pra school ya o se poela rena go la la nete la before ke ke je sa monate like ke je bo kfg
0: sure
2: ke nana pele man ke nana pele ka nana la ka ba ile gore ba tlhoka ba gaufi le nna a ke go nuja ke le wa le ka ja ke le days but a kere ke yona go yewe ke ya pe mo ntlong ke share le ba bangwe ba balang gaufi le nna ya ke kwa ke wa ka mogomo go re ba re to wa kwa gala empa a tle ka tharollo ore tharollo e ka ba ene o ka senne ka mona ke rena 15 years 20 years o fetse wa tlare le re se a tswara botse a wa re be re o tlokomeje ro fa sengwe le sengwe a wa a thoba go tsofale tsena ke rena pit mara mala pega tsora ba se botlo ba makatlo tsa re mo sha
3: tabela tabela se tlhapa san tshurugela madam speakers kombuzo le khono re papadi ka mogashong go ba breadwinner wa tswa go tloga go le botlhoko go kusha bo o ba ba go nna nnete o ka setse go ba khotsofaditse wena o ka re wa ke khotsofatsa o dirile molato mongwe mogologologolo ke re o ka setse go ba beste mmele wa gago o ka setse go le dijo tsa mahinyahinya o rodisa mmele wa gago o ba reketse menatlana ba re yo apo a rata go reka nama tsa marapo na marapo a gago a tla ja ke mang wa reka nama ya kgomo yo nanka ne o rekile nama ya makhura a makaka yo a wana ke lore wa tswa keng le breadwinner nna re le o reka re le o reka jene je re kgotsofalang rena ya ba sa kgotsofale je ke tsa bona kare o reka ona wa reka wa humana le sego ba dije le ba sa dilatlha ne le monapo ga mankgaina ga monapo ga kgosi moleto
4: Tabela tabela medium speaker leskumbuzo mbatha aw na letswalo le lona ke no le jea ka le biela ka tshiko mo na pele be ke na letswalo gore me bu kra wile dropong o ile go barekela maotwana awe o dumile phainyana kwa wa cha ba re ke tsheke ke ja pai ba le bona ba na yona motlhala maybe family we support ba i 10 ka mo ga ile ditlogolo so wena o kopalla go go reka pai ka le bakala gore family a ene phai kua as long as ba ena le bupi ba ena le maotwana le melalana le ditlhogwana ba swantse ba leboge sona sewe ena nka sepalele ko go reka diteki ka lebaka la gore ke tlabe ke tlhokometse family family e tla reng nka se kgone go ba rekela diteki bona ba leboge a ba leboge gore ba kgona go robala ba jele fela ke se ba swantse ba se leboge tja go lebelela gore nna ke apere eng bona ba na yona ae a e yona a ba ntlogele ke le sobanti senyana bona ba le gore ke kgona go ba supporta ke nna mapula senyane Mrs Brown ke le ka mo Winnie Mandela zone 11 tembisa a we kampani
1: okay
5: hey balan le ke le skompuso le sore ya thata ke e mongwa bona ke pretwina ka la pendeshu mara a ke ke le go hlokona ke dira mo go khona ga ke ke go putse go go go ite spoiler ke a go jula fase ka taka ta fora le ka la bohlano ke birthday ya a ke ne chelte ina mara o jula fase ba don kopelela a ke gathala gore ba ne se shiro ba jo mara ke tsa tsila ka o go bereka ga boima
1: Sure. Yeah. Okay, ke na go re jemegala. A re kore nae ka ba wena ka mogala o nagana eng ka tlhogopeledisano ya rena. 0860002452 0860002452. Ra go moela go ntshirwele. Dumela.
0: Dumela.
6: Tlhabirwa le madam speaker le kae?
1: Ah, wa re ka me madume re ka botshelena le kae.
6: Hello?
1: Tobe a wi a.
6: Le kae?
0: Re go na le kae?
1: Re go na le kae na?
6: Ah, wa re go le bula le Vincent Tsweko.
0: Okay, Vin.
6: Ya ke nana ntwa mo tsamo tsonje ke nana ka nna pele before o nga nana ka mothomong.
1: Yeah.
6: Ke nana ntwa mo tsamo because hey bo ima bo ho ya nna ko nwe o di tsikhal so ro tsu tsal tsa motho ntwe lo re wena wa ipile ka mohala.
1: Yeah.
6: So go tsapa re wena o i tshe mahato pele wena go no rena okay how the situation how to handle that situation before mothomong atlo handlela yona because atlo handlela yona ka mogwe nona ka nka wena
1: yeah are Vincent wena le ba gore ba gago le rulaganya leeto la go ya Durban go ba Cape Town me ba ka gae batho ba ba itsamile go wena ba kwa gore o ya Cape Town na ba ka utswa roka ya Cape Town o tseba gore ha sisu o re o di reskete arano ka la di tiles ka mo ga o rile rono ka la di tiles arano ka la di tiles na se o ska o dira gore o ikwe ka re o be le di hlonka seo
6: ah nga se be le di hlonka because ke nana re yewe le yona e lo re e mo planning ya dilo tse ke tlo di dira nka thoma ka e lo re ke plan ne pele ya o ya Cape Town e lo re re boletse pele ka taba ya Cape Town ke tlo ya Cape Town pele yewe ke ka dira ka mara
1: okay ya kwa okay all right
0: okay ba bangwe ba ka no tswela pele ba romela dikgatiso tsa bona tsa mantšu at Skhumbuzo Mbathele at Polano Setšhaba ka ntle le fa o tshelelang go at Thobela FM ya ka re ka thabela go kwa maikutlo a gago malebana le tlhogopoledišano ya rena
7: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo

0: dipapadi ka khone majiba di khwetse fa di safisha
1: ke lebo ga papadi ya di playoffs e fedile magare ga Cape Town City le Magetse ka no eti go yete Roy Keane moraluki wa maloba wa naga ya Ireland ore o bona naga ya France e le bo mmamoratwa go ka thopa sibyana sa lefase ramabilo wa maloba wa Comrades Marathon Nick Baxter ore tlhopa sa gabo sa Nedbank se dutse gabotse go ka shuma gabotse ka la morena go kwatwa tse ka botlalo ka tsipa gare go tsho ire ya botlhano
0: dipapadi ka khone majiba tobele fm mo shata what's going to be tabi show
2: o ka ba motho se hlabelo tabeng tsa semolao pholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlokomelo go ba mathata moshumo clientele legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di ireng tsa masome pedi nne ka le judge sms a tobela go 45135 a 45135 Clientele General, KFSPA dumeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
3: Bana ba golago, panya ka tseo ke tjegilego. Diphepo tse ntshi go tshega kgolo yao e phetse go gabotse, le go ba thusa go ithuta. Le gono, batswadi le bona, bana ka tseo ke tjegilego. Nestle Nespe, e go fa go gontshi. Mohlodi wa di-vitamini, ke di-minerale go tshega kgolo. Pakete yao e tshwarelelago nako ye telele, ka gona tšhelete ya gago e ya pele. E re tselega ga bonolo bakeng sa bophelo bja leema yema la lelapa. Nea ngwana gago seo a se hlokago. Ba neye Nestle Nespray. Always giving more.
4: Zobosani ka mhlanga funeral services. E keteka mengwaga ye lesome gomme e fa motheletši yo tee wa mahlatse mašheleng gomme motho yo e ka ba wena. Mogala o tee. Fela putisho ete fela go fitla go diranta tse dikete tse tshela 6000 rand e le go masheleng ao a tlo thupya diranta tse sekete o ka ikhweletsa tsona ka go araba putisho ga botse le koketjo ya diranta tse dikete tse hlano tsa tlaleletjo ge e le gore o na le policy ya Zokosani ga mhlanga ino dula o theleditse go mme o itukisetse gore re tseba gatsa ka ga mphiwa fela wo go mme morao ga fao ra bula megala le semetseng mogala o tee fela o ka fetola bophelo bja gago ka phenyo ka ponyo ya leitlho e ba le rena ka labohlano le ge nako e le metsotso ye masomepedi go tswa go iri ya bone gomme o ka ba mothopa sefoka ka lona letšatši leo
0: re ba maemo a pele ditabeng tša tsedimošo le boithabišo ga re maswana eupša re borera badi ya ditabeng tša gašwa
5: re re gola o gole o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo ke re tswelela o re fepe ka boithabišo
6: dipuku ya sepedi tlang letsompa
0: lenyaga re keteka mengwaga e masometshelatsela hashtag tobelfm66 tša moragorago mebileng go ntshirogele
7: kgotheletše dumela gotlhe kgotheletšeng gone mathope mengweng a lekgonile e re thomeka kwa durban re lebeletše gore megwanto e tloga e bontšha e kgašitše ka gare ga mebila ye mentšhi ya ka gare ga toropo yeo ya durban go bontšha gore ke maloko a mk a tloga a e gwanta a ipeletša ka gare ga mebila ye mentšhi ya ka toropo yeo ya durban ka cape town fale re botswa gore dikarolo tše dintšhi re lebeletše mmila wa mebila ya lephefo kutswana mmila wa go okeretša n2 gape le karolo ya o lebeletše Sumrest ya Bodikela fale ka tikologong tšeo re bo bontšha gore go na le hudi ye e tloga e le goreng e pipile ka tikologong yeuwe difatanaga di tla tloga di netefatša gore di tšhume di-fork light di kgone go fitlha mo ba fitlhang ka gona go a e bontšha gore hudi yeuwe ke ye kgolo kudu-kudu le gotlhele ka šedegele le ka tikologong ya motse kapa ka Tshwane šeba
8: ke leboge bagaši le batseletši ba ntšhirogele mo mebileng mo Tshwane e di sepela ka tsela e latelago re itemogela moela wa sephetephete wa go tsamaya ka go nanya mo mmileng wa lephefo wa N1 North ga le mo Boerder Avenue ra le kgopela botlile gona fao a re sekebe ra fela pelo Delmas Road ge o lebile bohlaba tšatši o le mo Nosop ke ra gona mo Erasmus Kloof ra le kgopela botlile gona fao le gona a re sekebe ra fela pelo sephetephete sa re na se tsamaya ka go nanya lo gona ka mo main road le nel mapias drive mo Irene mo Centurion se sengwe spedipedi se tsama nga gona nya ke bona mo Christina Divet ga o lebile UFC o lebile bodikela gona ka mo Grondloof ra le gopela botle gona ka mo Fountains lo gona fa a rotle le mbotse gore se no fetla mo Fountain Circle ke feleletse gona ka mo Pretoria West go le mo Trans Oranje le WF Nkomo ra le gopela botle gona fa o gere lebile pele le gere lebile gona mo Denville re lebile gona kwa Dashboard Tunnel mo Trans Oranje lo gona fa o a rotle le mbotse re se ke be be ra fela pele spedi pele se tsa maka gona nya ana le traffic lights tse di sa shumeng ke thoma mo Maunde le kwa haka mo Pretoria West Solomon Mahlangule Pretoria Street mo Pretoria East le gona fa traffic lights tseo ga di shume mo go gona mo University le Lane Road mo Hatfield go mera le gopela mo le kopana go le tsona di sa shume di traffic lights ba thubeshu ange re di shumisa go sona na stop sign ga re kopana le ba hlapetse ba tsela a re shumishaneng mo go botse let's work together mo le kopana go le mathata e ka ba kae ka ba kae mo mebileng ya tshwane ka bophara le re tsebise mo nomoro ya magala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo X e le go at TMPD Safety le go tshwane Metro Police Department mmogo le mo Facebook ke re ke leboge bagashi ka moka le batheletse ba ntshirogele Moshate.
7: Ke leboga Pretoria Main Road ka kwa Gauteng Johannesburg New Road go na le sefatane ga tlhoga se tsharetse ka gare ga mila fa se tlhola yona pitlagane ke ya moela wa sepetepete. Re beletse dikarolo tse dintsi fa le makopana ka R21 le M41 go pela lotlele ka shedi. Nna ka mo Steelport di tsamaya.
9: Tshwela tsa ke leboga se bagase le mpile sona ke di mejo se tlhoga mo ga sanchiro gale. Le ba ke tlhoga no tshwela FM ke re tshwela. Kama sekolong wa rona fetla go motubatsi mo mantsibong a le hono ke tsome ka head officer na ka Beaufort ka maratro pa rena Beaufort minor no mogolo wa Dirkmenter Beke rena le botho ba di robot robot ga sa bereke ra ya mara siela na re shimisha le ka stop sign mila wa rena wa di 1296 leng mila wa rena wa magemeng rena le road construction a ro ke leng ka sedi re khone tlhare bolokegile re se ka ra fella na pelo mila wa rena wa di 150 leng mila rena ba re suku lo gona mala speed pete tsa maga botse mila wa rena wa G2537 leng mila penje mala speed pete tsa maga botse mila wa rena re tsa go tloga pega foto go le ba tshoko mala speed pete tsa maga botse ke dira boipile tsa re tla mo re sekeleng a re fane se baka re gona tla re bolokegile mila wa rena re tsa go tloga pega foto le ba le dimbeke le R555 go tloga pega foto go le ba diwopo mala speed pete tsa maga botse mila wa rena wa R555 go tloga foto le ba re start le gona mo la speed pete tsa maga botse ke kitimela ka personal office ya rena mina wa rena wa D4250 le D4190 mo la speed pete tsa maga botse ke go bona mo stop sign and re meng re tseneng ka go sielana ke le boga apole ke go thoma ka nna le wena a re kopaneng ka mswane
7: wish we be le ga botsa re kopane mathape mang a go sasa ba theletse o tlhalang ka shedi ke le boga
0: tsa mo rao rao le bileng Un chirurele.
10: Barare! Amazere! Warmes makanye!
0: Tobela FM. Mushate whatsapp le boithabisho.
11: Gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko. Kwa le botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. Ga gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
12: Ditiketso tsa Boxer Price Knockout se hlaelwe. Reka Ellis Brown Creamer 750 gram ja pedi ka 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml le Cross and Blackwell Mayonnaise 750 gram. Po pedi ka 70 rand. Tinjola ka ja pedi fela moriki kauti. Boxer Price Knockout.

0: Okay, ke lona le gala leo ka wi khantsha ke ile go la ka province ya ka Limpopo ke mopedi ile mkomasana ba re wa mpona na ke bona gore go fa mino o tswa go ka shelfong ya ka godimo ga se mino fela ke mino go tswa go shelfo ya ka godimo dimo ke ka fa go television station se o kwa mohuta mino ro le letsa bona re ga wa tseletsa fela radio station o tseletsa expensive radio yeah. Okay, ka tlo se ya swaga ke na go ela o re tle re dire se re tla tsa go se dira beke ka beke ka ntle le go gaotsa na gana se ke nya gore o tsolela mahlo ga go na gana se ge ba botlela se ka tswanela mahlo
1: okay ke tla tswala mahlo
0: ya tswalela mahlo o na gana se ke dipilisi tshepedi
1: sure
0: pilisi e khuibedu le pilisi ye blo ye khuibedu o thoma bophelo bya ga go leswa wa thoma ka mengwa ga yetshela.
1: Okay.
0: Thoma wa yo ba le mongwe tshela. Okay. Ka tsebo yo hle ye ona le go yone tse o di tsebago mo lefaseng. Fela wa thoma ona le mongwe tshela. Bo pele wa boela morao. Ke pilise khuibiru. Mola ye blue. Ona mo longona. O tswela pele rana o fa 10 million. Cash contant. Pa. Ba re ke finga ra tshe pele tshe lo ga di tshe.
1: Ye blue. Ah, I'm pay a blue. Nna ke tsaranna.
0: Ka mo ka batho ba nya ke blue ba tswa.
1: No. Ke bona morago gore go diregeng. Akere oh ka gore ke tla ba ke na le maitemogelo. Ke tla ba ke tsiba gore oh go tlo direga sele.
0: Watsa ke na ga na impoela
1: ne. Ke sharp nna school.
0: Ke na ga na gore bohlale jo bogolo. Ke go tseba le go kwishisha bophelo.
1: Mphetsela
0: ke ka bakala hore ya ke yane
1: nna 10 million
0: o ska no go go bolela sala nya ka 10 million cash contact
1: a bona go go lebeletse ke re ba rasko buso go tsareke
0: go dira eng ka six ke sa ilo go buliwa ke sa ilo tsonya ke ba shiwa nya ba ba tswang gama e wena san le bukhibidu hey ah niggas
1: khatso ke ga go motseletsi o da robotsa khatsatse ma go khatso ke ga go at Thobela FM ya ka ke letlala la rena la Facebook ro kwa gore na ba gore ba rena tsoka la tsela bona ba re sore tshike ba thapemeng a le gone ke tsapa re tlhela ga botse dumela
2: a wa tlhela ga botse re botsa le na poela na stwa le skombozo mbata
0: a wi re le boga kantle go senya sebaka a rena pere ita tlhela gone re korne ka ba tsoka la tsela e ri kwa ga mashao le re sore tshike ba thapemeng a le gone
2: a re ba tshele tshe re bo sharata misha le mantsi bong a le gone go le gausi mo le ka bana le gona ke la bora re le gone ke la le somme go di ke a June ngo ga kwa ke tepedi le masome pere tsela metso tsore le metlhano fela go itjola iringela ya boselela go fithlala iringela ya boshupa re tsore tsho di latala go committee ya parliament ba thieletse ya go thala melao ya go tlosa president Cyril Ramaphosa stulong enya ka gore melao yo e le utswe gore e be bogalelo go feta ka go lelengwe commissioner ya mapodisa a province ya Gauteng Thomi Mthombeni o bolela gore tiragalo ya mothuntsho wa batho ka bontshi lefelong la mikutwana la Jumpers go la Cleveland e ka ba ya mantšhwa le go rafša ga mmogo sego molaong ditaba šitše tša gore lapa la motsofe wa mengwaga e masomešupašupa go tšwa ga mothapo provenceng ya Limpopo le tlhobaetšwa ke gore le palelwa ke go boloka le ga bjale ka lebaka la go diega go boa ga dipoelo tša diteko tša madi temana ye re ya go e swara mantšhiboeng a lekgono kgoragoletsheko ya polokwane ba thieletše gona fa provenceng ya Limpopo e file monna wa mengwaga e masometlhano seswae wa go bola moga tšagwe wa go šoma bjalo ka mooki bookelong bja leboa kgomo kotlo ya bophelo ka moka kgolegong ebile e le yona tabakgolo ya rena mantšhiboeng a lekgono re re kgoragoletsheko ya polokwane gona fa provenceng ya Limpopo e atlholetše monna wa mengwaga e masometlhano seswae wa go bola moga tšagwe wa go šoma bjalo ka mooki bookelong bja leboa kgome e kotlo ya bophelo ka moka kgolegong gomme re botsiša gore na maikutlo a lena ke afe re lebeletse yona ka tlholo ye le dikgaroro kgatlhanong le basadi le bana WhatsApp line ya rena ke 0784591988 0784591988 gape le ka ngwala letlakaleng lela la rena la Facebook la SABC ditaba nna Eric Mashao Mashao wa kulana re ke emelela Stanford Phuthi Matlosho
3: re sa le bona kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane batheletse batho ba la FM ba ka letela tse marenga tsa dingwe e nyabo re sona seswai Eric komišene ya matlanga e phaetse thoko kgopelo ya tlhatsi e mpšha ya o nyaka go fa bohlatsi ka sephiring MK party jo le dijepela ya mabapi le seo se bitšago le tšoo leo le golela go dimo la dipolao tša bora dipolotiki pele ya dikgetho tša dipušwa selagae tšeo di tla go tshwara letšatšing la nne kgoding ya dibatsela molekotapetiši wa dipušwa selagae ka Limpopo ba sekopo makamo ore di khopela jele gore masome swa itsela gore mo a tsema gore sena masome tlhano shupa ja o bula dikoma tsa lengaga a setsa a tlhaga ke Stanford mahlo tsa bala FM di taba ka botlalo ke tsa ira bolo sema se swai kondiaba di papadi
4: dipapadi ka khone majiba dikwetefa ke safisha
5: ke lebo ga ditaba tsa dipapadi ke tse magezi le Captain City ba ralokile maleka ka no ete go ete ba lekana ka dintlhatse ne Milford maimong a pele ka dintlhatse tshela itla re ka mokibelo tlhopa sa magezi ba amogela Milford le patlong la sisego yo kileng ya ba moraloka morago wa naga ya Ireland Roy Keane ore naga ya France o bona bana le sebaka sebotse sa othopa sebjana sa lefase ka baraloki ba maemo a godimo bao ba nang le bona le maitemelo a lore a gona mo setlhopheng papadi ya bona ya mathomo ba ya o raloka kgatlhano le naga ya Senegal ka tsatsi la lesometshela la kgwedi yona ye ya June. Nick.

0: se modudi la bile wa dumelelwa go ya ka molaotheo wa rena le melao ya rena ya go sepitša dikgetho e tshwanetse go ba modudi yena e re mmitšang citizen o na le ditokelo ka moka tša bodudi
1: age ge re tswela pele re sa lebeletše yona temana e ya go vouta tate sianogo ba bangwe ba tšea taba e ya go vouta gannyane kudu-kudu re lebeletše mathata e leng gore badudi ba gahlana le ona go fitlha mo lebakeng le ke a mantšhi re ka se a fetše re ka bolela letšatši ka lepe ka moka botlhokwa ke eng bja go vouta ba botšiša ba bangwe ka gore boradipolotiki ba itebeletše ba rialo na ke eng se e leng gore le ka ba sedimoša goba la ba lemoša sona go ratolola dikgopolo tša mohutao
0: se se botlhokwatlhokwa se e bakgethi ba tshwanetse go se gopolang ke goreng ka mogare ga naga re na le yona ntho e re e bitsang democracy democracy e gore e eme ka dinao go tshwanetse go ba go na le batho ba ba ithegileng batho ba ba ithegang ke bona badudi ba ka mo Aforika Borwa modidi o mongwe le o mongwe o na le maikarabelo a o netefatsa goreng e re re naga ya gabo e eme ka democracy e ka goreng o tseya karolo mo dikgethong lwaletsa ba mathoma ko reng lwale ka gere tlhalositse gore motho a ta tšee karolo o tshwanetse ba e le goreng o setse a engwadišeditše o gona ka mogare ga lenano la rena la go sepitša dikgetho ke yona voters roll ke nngwe ya botlhokwatlhokwa o ka se thuse motho sele gore mola setse ba re dikgetho dingwe ke e tlang šhete re tswaletse manana wa rena wa engwadiša yabe motho e le ona a reng a wa le nna ke nyaka go kgetha mola e goreng a engwadiša o botlhokwa goreng a be e le goreng o engwadišitše gore a tla kgone go tšea karolo jale go botlhokwa goreng modudi o mongwe le mongwe a tsebe goreng o na le maikarabelo mo godimo ga tlhogo ya gagwe gore naga e tle e sepele ga botse le democracy a rena e tle e tielele ke ge batho ba tšea karolo mo dikgethong o ka tshwanele ge ba emetse thoko ba sena tlaba letse tlabe di diragala ka mo nageng jale gore democracy e eme e tie ke ge beng ba yona le bona ba emaemela ka go tšea karolo mo dikgethong
1: age re bone lenyaga ge lethagola lesolo la lena la dikgetho bjalo ka khomišene yeo ikemego ya dikgetho le tswelela ka maano a e leng gore a ka leka go kalatša baswa gore ba ekgaše ka diteišing tša go vouta ba voute ka bontšhi e ka ba letloga lena le tshepo le kgolofelo gore lenyaga ka maano a e leng gore le a thadile re ka bona baswa ba ekgaša ka bontšhi diteišing tša go vouta tate ganya senego
0: ke yone e re thobang moroko eo goreng nna baswa ba na le kgatlhego go tšea karolo na e re thobile moroko nakong ye ntšhi ebile ge re le jale re rata go ba tlhotlholetsa goreng nke ba be le kgatlhego gore ba kgone go tšea karolo re ile ra dira goreng dilo di be bonolo nyana goreng le bona ba kgone go tšea karolo re lebeletse goreng ge e le gore motho o mongwe motho o bona o ka reng ofisi ya IC kgolenyana a ka tšea sellathekeng sa gage a tsena mo register to vote .elections.org.za ke a tlabe a engwadiša online re dirile go be bosefonyana ba bangwe ge e le gore motho mongwe ga ba na sana bonnete ba gore ba gona ba ka tšea nomoro ya bone ya ID ba e romela mo nambeng ena ya rena ela ya 52810 e le go lebela gorena ba sa le gona ka mogare ga bara voters rolo ge ba le gona ba engwadišeditše ko kae ke dingwe gape ke re nang le tsona ke taba tša bo di-whatsapp se ke re na le yona line ela ya whatsapp yona ke 0600 88 00 le yona ba ka e šomiša go netefatša goreng ba itebelela ka mogare ga lenano la rena le ge ba nyaka go engwadiša ba ka thoma gona moo nna gape le toll free line ya rena a se ke e changetsa le yona ela ya 0800 11 8000 le yona se segolo se re se lebeletseng koreng mo kgweding yona e ka di-20 le di-21 re tlo bula di-station tsa rena ka moka ka mo provinceng go netefatša goreng o mongwe le mongwe o fiwa sebaka o fiwa monyetla wa goreng a ka ya mo station sa gaufi le ena go tloga ka iri ya boseswai mo mesong go fitlha ka iri ya botlhano goreng a engwadiše ke mokibelo le sontaga wa di-20 le di-21 tša june re tlabe re weke di-station tsa rena ka moka ge e le gore motho mongwe ba ka kgona go ya gone jale di-officing tša rena ba ka nogore mo agara beke ba kgona go ya mo di-officing tša rena le gona ba engwadišetša jale le ka lemoga goreng re dirile goreng menyetla e be mentšhinyana goreng batho ba gone go ingwadisa e le gore ba ka gone ka magara ga voter solo ya rena batho ba gone go tsea karolo mo tlotlo.
1: Age le boletse ka taba ya boingwadiso ka mokgwa ola wa online e ka ba ga le itemogele mathata goba le bona e ke taba ye ke tlhotlho mo go lena belo ka commission gore go ka ba le ba bangwe ba e leng gore ba na le dillathekeng ke baswa goba ga se baswa ba tseba go šomiša dillathekeng le go tsena ka mokgwa wa online e fela mafelo a e leng gore ba mo go ona gore ba ka leka go lekola maina a bona le gore ba engwadise ka mokgwa wa online dillathekeng ga di dumele mararankodi goba tsela re di bentšang gore ke mafelong a e leng gore network ga e na pele gabotse.
0: Ge re bolela ka online re tsoga re netefaditse goreng e bonolo ka nnete ge motho a na le sona sellathekeng seo ke yona smartphone sa gagwe ntho a e dirang ke goreng o tla tsena mone ke tse re ra motho o setse a na le ntho le ba e bitsang connectivity ora ro network di gona a ka kgona go tsena mona go register to vote .elections.org.za gona mowe a ka kgona go tsentšha dinomoro tsa gagwe tsa ID le mabitso a gona mowe ge a ditsentšhitse ga botsena pile o tlo kwetsa ntho le re bitsang OTP one time pin yona a e tsentšha gona ka mowe ke se ke go netefatsa goreng ke ena motho ene o tla ba šomiša sellathekeng sewe o tloga mowe ge mo dumelela napile o raro o ka kgona go lokela diaterese tsa gagwe go ntšha gore ka nnete ke modidi wa kamo ntse mo nyaka gape le senepe le goreng motho mongwe ID ya gage ela a itšee senepe a ne ba se lokela ona mowe wa se uploada napile go tloga ona mowe within 24 hours napile go raya goreng rena ka mo re a lebelela ra kwetsa gore a wa ditshwanelo ka moka di gona di-ID tsa motho o ke tsona tsa nnete napile ka mo go rena ka mo re a lekolola letšatši ka letee napile go raya gore motho o o setse a ngwadišeditše se se botlhokwa se bakgetsi ba tshwanetse o se lemogang re ka no ba re dirile goreng dilo di be bonolonyana ka technology se se tshwanetse go tsebiwa ke goreng e sa le gona melao e re kgatlhang go fa motlhala ke taba goreng ge motho a re file ditaba tse seleng tsona ka mantswe a mangwe motho a re ke nna seanego e le goreng a se ena seanego motho mongwe le ID ya ka šhela a e bona kae kae a napalokela yone engwe o ba ile o tšea mang mang ko phala boro a re ka o registera ona ka mopolokwane ka mo a tseba gore motho a dile ka mopolokwane napile e ba bošhaedi gona mongwe ke tabe napile le yona thomang gore thoba boroko ntle le mowe le ka lemoga goreng mekgwa ya rena go ingwadisa re dirile goreng e be bonolonyana goreng kudu-kudu baswa e be bona ba tsenang mo thekenolojing ya rena ba kgone go ingwadisa
1: age ka metsotswana ge re ruma le lena le bonala ka mokgwa wa go ingwadisa ka mokgwa wa online baswa ba bangwe ba e leng gore ke baswa ba e leng gore ba sepela le mabaka ba nyaka gore ba kgone go vota le ka mokgwa online ka ge ga bjale go kgonega gore batho ba ka vota ka mokgwa online a ke re ba engwadise ka mokgwa online e fela ba nyaka gore ba vote ka mokgwa online ga bjale commission e tla kae ka yena temana ye ge re ruma le lena tate seanego
0: le tla gopola gore tsaba e direla e ra ya tlhatlha ko morago kwa re sa lokisa taba tsa rena re setse re boledišane le yona mekgatlho ya dipolotiki goreng ke ba dumelelane le rena gore taba e kgonagale gore ka nnete ge motho a engwadisitse ka ona mokgwane wa online mo mengwageng e tlang e be le gore go a kgonega gore moswa owe ya be e le goreng ka nnete o tšea karolo mo dikgethong a ntse a le gona ka mo gae fela maswabi ke gore gone ebanong a se tshwaile gona re sa kalokana re tshepa gore mo mengwage e tlang ge re dumelelane le ba mekgatlho ya dipolotiki gore a rona dinitsabo e tla kgonagala
1: age molaodi wa dikgetho gona fa provenceng e Limpopo wa commišene yo e ikemego ya dikgetho tate Itumeleng Seanego re lebogile tlhokwa la tsela thobela FM mantšhi bong a lekgono
0: go nabogarene.

0: Eric Mashango re a go leboga gabe a le mmabalo e mabitsela show ka dintlhagolo tsa kontinente ya Afrika.
1: Pegile Eric ke a leboga motheletsi thobela tsa kontinente ya Afrika re thoma ka jaaka Tanzania. Mo president Thamin Shan Mu Karatnam wa Singapore o thomišitše ka ketelo ya matšatši a mararo ya semmušo e sa le mola dinaga tše di bago le kamano ya botseta. Mengwaga ye 15 ya go feta go letetšwe gore go a tlhatlhwe merero ya ikonomi le kgwebišano, dipeeletšo, manano go parara le taolo ya maemakepe magareng ga tše dingwe DRC. Phetetšo ya Ebola e go magolo tshela go ya le kapego ya mmušo yeo e rego go tlhokagetše batho ba legolo le 15 mola ba 20-20 ba fodile dipego tše diswa di begilwe mafelong a maphelo a 17 ka seleteng sa Ituri a 7 seleteng sa North Kivu le lefelo le tee ka South Kivu. Ebola e begilwe la mathomo ka la 15 kgweding ya May gomme e be e sa bonagale gabotse gore e kekela thoko efe fao go dirilego gore batlhankedi ba maphelo ba šitwe go laolwa seemo e sa le ka pela. Tunisia, raditaba wa go tsebega Kaula Bokri mo rometswe kgolego mengwaga ye 4 a se ka kgorotsheko ka tlholo ye e tsošitše lešata gare ga badudi bao ba rego mmušo wa poresidente KECCD o tšwela pele go homotša bao ba sola go pušo ya tabang ba bararo mola yo mongwe a ngwegetše France kgweding ya Desemere. Re ruma ka jaaka Kenya, molato wa bosenyi bja dintwa o butšwe ka Kenya kgatlhanong le maloko a

0: Madume SABC ke tsa gore kgorotsheko ya Limpopo e berekile go tlala seatla gore mona molato ba tswaletse botshelo jotlhe go kgotlatshekelo e ka re ka nna sešupingwa naga yotlhe kgotsa dikgotlatshekelo di a bereka yalo. Ke a leboga Maukgasu mo motseng wa Morena.
1: Tlhobela setlhopha sa tlhola tsela le batheletsi ba tlhola tsela ne tere tlo re leboga kgorotsheko he e file monna o bophelo ba ya ka moka kgoleng ka mora wa go bolaya mosadi wa gagwe re tlo re ba leboga le ruri ka lebala la seoa se leng se tloya se le masobisa moditlhong se tloya se sona le ruri ke molelemeso jwa matlhadi mosata.
2: Tobela setlhopha ka moka setlhopha sa tlhoka la tsela bošong ba lekgono ka nnete re tloga re leboga ebile re tloga re phaphathela kgorotsheko ya rena ya Polokwane ka mošomo mo botsola o le gore ba o dirile go atlholela yena monno eno e le gore o bolaile mosadi ntlong seswana bophelo ka moka ka nnete re tloga re di thagalela ke yena tshepaga masala le ka mo krinsad ga e kaga mašhano kane masenye mošadi.
3: Thobela setlhopha sa tlhokala tsela ka mmogo le batheledi nna ke leboga gore kgolo ya tsheko ya Polokwane go atlholela monna yo mengwaga ya gagwe ka moka kgolegong gobane re tla rutega se sengwe rena banna gore se ka bolaya basadi ke go leboga lebole lekgotlela le motlhala ka moporasio ka ntlenyana gape ka tshegote ke re mošate.
4: Thobela ka mošate setlhopha sa tlhokala tsela re leboga ge toka e phethagetse mogonono la ole wa go bolaya mosadi ba motshwere bophelo ka moka ke nna shelile go dira mašhašhane sebora.
5: Thobela ka mošate wa tlhokala tsela ke bona gore kgolotsheko ya ka Polokwane e dirile ga botse go latlhela monno wa mmolai wa go bolaya mosadi wa gago wa mooki ga botse a gone motho a nego malokeledi a go tloša motho mo lefaseng ke bona kgorotsheko e dirile ga botse ba mo latlhela ntswana susi ke senya ke rialo tanko ke Victoria Maedimola ka Shakung.
6: Kgotsong setlhopha sa tlhokala tsela ka mo kgashong ke phaphathela kgorotsheko ya Polokwane matsogo ka sephetho se ba se tserego batho ba bolaela batho le fela le ena ya dule ka kgolegong a se ka bona letšatši ebile ga nyele ke maregare fela re bula letšatši ena o tla notonya ke phefo a le ka moo le leng ramabe le sufi mo sokodibe mabulane mošate.
7: Aowa re lebogile Lilian ka maikutlo a gago le batheletše ka moka ba e leng gore ba ntšhitše maikutlo ka yena temana ye ka mogaola WhatsApp e se maikutlo a rena re le SABC News go ba tlhokola tsela e fela re a rata ebile re a thabela ka dinako tsotlhe mo letlakaleng la Facebook le gona lengwadile batheletše Isrom wa mabapa o re thobela setlhopha ka moka sa tlhokola tsela ke re kgorotsheko e dirile ga botse kudu gore monna yo a dule bophelo ka moka ka kgolegong yena o ngwala a le Atrageville. Ge e le Breko MK o re kgotsong setlhopha sa tlhokola tsela ke bogoreng kgorotsheko e dirile go tlala seatla ka katlholo yeo o swanelwa ke gore a no bola a bolele kgolegong o ngwala a le malatši ga selala R37. Ruben Mabotse a re thobela tlhokola tsela mmogo le batheletše monna yo wa go bolaya mosadi wa gagwe wa mooki a ya ntlwana swise bophelo bja gagwe ka moka kgorokgolotsheko ya Polokwane e mo kwetše botlhoko ebile o ngwala a le ka Mamelodi a le ka Losaka. Ge re lebelela a mangwe a maikutlo ao le a tšweleditšego Mabena Manyena o re thobela ka gašong ge e le komiti ya go nyakana le go tloša Presidente Cyril Ramaphosa e nyaka gore e humane maele go tšwa go ditsebi. Re lebelela James Mash o re thobela tlhokola tsela ke nnete komiti ya palamente ga e lotše dintlha tšeo tša dingangišano gore e be tšeo di tiilego. Maria Phuthi o re tameng ka mošate wa tlhokola tsela nna ke re kgorotsheko ya Polokwane e dirile motlhala go ba bangwe batho ka go atlholela monna yo kgolegong o ngwala a le sešego ka Zone 8 Vincent Matshwene Tšhoko e re thobela ka mošate. Presidente Cyril Ramaphosa a fološe setulong re lapile ka bomanager Enoch Matla o re go dira molato e tukišetše go lebaganwa le ditla morago toka e phethagaditšwe molatong wa polao ya mooki. Ke a mangwe a maikutlo ao le a ntšhitšego letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba e se maikutlo a rena re le tlhokola tsela goba SABC News e fela re a rata bjang re a thabela bjang batheletše maikutlo ao a lena thobela.
8: Nnano e le lona la tlhokola tsela la mantši ba re gatela pele ka tša gore e šetše le mengwaga e mebedi lapa

0: a ga molema go tšwa ka tikologong ya ga mothapo tšatšaneng ka mono Lempopo le sa kgone go boloka mma go bona Grace molema wa mengwaga e masomešupa-šupa se moraga gore mma go bona a welwe ke masetlapelo a mollo ka kgwedi ya Nofemere ngwaga wa 2024 fa o ka madimabe a ile go a tlhokagala morago ga gore a swele ka ntlong lapa le re le go fitlha gabjale ga le kgone go boloka mašaledi a gagwe gomme gape ka go le lengwe kgoro ya forensic ga e ba dumelele gore ba bone mašaledi a gagwe pele go ka dirwa tsona diteko tša DNA lapa le re ga le ne khutso le ga tee ka lebaka la se gomme le tsoma thušo gore mafelelong le kgone go boloka mmago lona a e thobalela ka khutso go kwa selelo sa lapa re amogela morwa wa mohu ke tate Ezekiel Molema tate Molema re a lamogela go lenano la tlhoko la tsela thobela
1: imetšele batšheletši ba tlhobola fm go le le kgauswi ka boba ba batla ba
0: batšheletšeaa ge re a leboga re amogela gape le mmoleledi wa maphodisa gona ka mo Lempopo ke Kennel Malesela ledi wa ba Kennel re a le amogela thobela re a leboga tate molema ge re thoma le lena ebile re kgopela tshwarelo go letsošetša mabadi ebile re re moya wa mme Grace molema o robale ka khutso re tlhalosetšeng ka selelo sa lena le lelapa morago ga tiragalo ya masetlapelo e e leng gore mmago lena o itemogetše yona ka kgwedi ya Nofemere ngwaga wa 2024
1: Ezekiel Molema, ke le moredi wa Grace Molema. Nke re llang ka yona gane jalo, selelo sa ka se segolo. Ke lla ka gore ke o kgona go jewa mašhelete ana o ba reng ke gage ka kwa forensic. Ka lebaka la gore fa le ka eka kua ebile le mogolo a ka le investigator ba setla kwa ba latolo. E le gore la mathomo ke ile ke le tee ba reng nka se kgone go jewa ke na investigate phone le investigate and that man yena a tla tsena le nna ka go tla go bara go bua happy a tsinja ga ba dira go nna so nke nna ke la ka yona re tle re kumana go lose a ba di merile re re bua ma shebedi a le ka bua forensic ke wa nne re ke ya ka bua ke se ke ka ya ke le di le go mo ha tlhatsa wa la ke di go pela ngudu o bona ba ba ba police go bela gare diele monyetla wa gore re kgone wa go bona mašhelei a mma gore meo a gana gore
0: tate molema ge le thoma go bolela le araba potšišo ya ka le rile mašhaledi ao ba rego ke ya mmago lena etse motlho mongwe go na le se e leng gore le a se belaela gore e kano ba e se mašhaledi a gagwe goba ke eng seo se leboledišag gore le re mašhaledi ao ba rego ke ya mmago lena
1: ke se dira gore ke kgone go gone mola gore no nke e baken ka mole ka baese motho e le phofo
0: e le gore tshwarelo e le gore mabaka tate molema motlho mongwe le fiwa fe a gore le se ka dumelelwa go a bona mašhaledi a pele a ka dirwa diteko tse tša DNA le gona ke eng seo se diegišago yona tshepidišo e ge le botswa
1: ke dirisa DNA nka bola maaka a ke se selo ka re ile ya re go diwa na investigator a fonna ngwana wa etu ka morago nyana ga e khwenke pedi ka re ke tharo a di ga ke dipele di agame ke a se motho ka motho ka morago e re tlo ya kwa wena a re bidije a tla e phetola ra wa ba re go ne le rapo le lengwe le le bontsha gore ke motho e ka re la motsoropeng so tsale re ema ana mongwe are ba re e ba nna re tla gone re e re di ke di ene e ke le ga di private so re di a tsire ke le mare ba tswa di di na magete re ga se ba re di gone so ya ba gone re sa le re ya mare ya mara di ba di ke ga ra police ba re ndo wa no ra police ba re ndela motho ka mo le le go nne le le are go ntlhantsi.

0: kholo masome pedi tharo ba kre le kholo masome pedi tharo adiket
1: nagana na hore ka le dilonyana ka dipanye ra ka ba buile go wa ntsiam ke ne ka le ka gore na buja abala ntsam ka le ka gore na nne la ba le buja mo senta pege a re boka si and that they are relatives bo ga re mo ya ba taba mokwena ba tsa a police mfukeng ke re kwa tla sa tla ka yana land port
0: ke go kwela mona mathlatiri a labo
1: okay
0: mo ja tlo mo
2: I'm going to go to the house. Le a police ka streka ka Reinas aye bafana a hero wina
0: e go kwela mona mai weather mona ke nalo wena
2: thank you ke
0: le bo le bo ile ke rena re ya le baga re ko mongwe sho arlo cheng ka mo shata thobela
3: thobela le kae
0: na rona re ka ra le na ke me hala
3: mo Mr. Mehala me ga ke ka tle wa mokau ke mo so sangu ve mara ga e ke so one two
0: ya go ka mona ka tle go starting 11 Will roll you go Bruce Tomagama?
3: Oh, William Sekadi Paling, right back at Kakumadau, left back at Kumudiva, more center back at Kenale, Makanya Le, Mbokazi, and then a copy more real Valakanale Adam Selemukwena, car right taken Ale, a police come left taken Ale Sevele Vele, then Kenale Mufoking Le Lemahopa, line Yakaka Wiki Yamahopa.
0: Hey, you go kwela bona katlego ya lebo.
3: Ke a leboa mme.
0: O sa tlo mogale. Eh, ya batho ba se be ya ka mabane. Eh, bo yuko prutse ba go mabane. Ke a rlo che, thobe.
1: Tlebe la mala la gae.
0: Ro bana re ga rale.
1: Re go na wa le skimi ga kelebi. Nna ke no tlhagalela lo 3 point re re go ga yona.
0: O be ga 3 point.
1: Re be ga 3 point re re ya skimi tsone e ga go se dingwe tsone mar 3 point re bona me ala wa re go ga yona.
0: Ah no, ke go kwela.
1: Ya lo just ke ga bolo kwa ne me ala.
0: Thobe.
1: Thank you.
0: Ay Arloche, chabe.
4: Ngate megala mari mesha.
0: Le kaena.
4: Awo wa go tamisang ke dira ka mangre le ga ga masemola.
0: Chabe.
4: Ro nya ka muta ka ndia ja masese.
0: Ya.
4: Na ke a ke ga ne gore ba tsheke yo squad. Mara ay a ke bone selo ma.
0: A o bone selo.
4: Awa.
0: A pere bolala ka ba re le ke ba wina Champions League ka mo contenteng ya Africa. Re bolala ka batho ba wina Betway Premiership.
4: Wa dira ga re nya ka nnete. O ka lela la gore o ka di butsa gore Zwan o mo isha ka bona. A se ka ba palden le 90 minutes. La mathomo. A se ka ba man of the match ya go laetsa gore o ba pala ga bose. And there di butsa gore ge ntonyela modaura ga go bala. Number 2 children na jo dia qualify go wa di qualify mo South Africa na.
0: Ya rama tululi. Ape ka go ba ile go ithekisha. Let's go le bala. Go tla di scout tsa feta 100 ka go. Ke di tlole bela
4: ba. Nda tsena ga la ya training go a go ne mo ri le go ri le go ya se le bo Adams. Kur o no bona gore malo ba tlo go ba tlhagisa ke go shabala ka. Kur o go ja di butsa gore squad se la ba tsware ba ka o tlo ba qualify ka nnete.
0: E belenya ka boma. Belenya ka mo ndiale.
4: Nna wa tsama la go tsibisi. Tsibisi ke ba montse a foke COVID o ba siema. Mola go ntamane. A je entenya. Makati wa tsibisi. And mo go Adams. A nge ba montse ke man a wa anya ka o mongwe. And mola go matulu ke ba fake monyane.
0: Ke le go ile le fi wa stopa se fe mudial. Kamu Afrika wo le molate do stopa safe
4: awa stopa safe le ntse tsholo go le go mo granda tsona South Africa tsikala mhlabong
0: ah ke tsibile ke yone ne ah ke kgola ka pela ke yalo bo
4: thanki
0: mo shatlo mo gore ah ke kgola ka ke yo ka mo gobala langa gona arlo che thobe
5: yeah o monate go ba nna go monate go ba tsibisa kgole ya maoto ile papa ke ka moka
0: le bala koma
5: o di swera go ere batho ba bolele ka di line up a gone nako go tlo sola gore nka ba tsere mang a tsere mang

0: bao ba ithobaletsego nna ke molleboge madiega magagešo modimo o be a fele modimo o bošitše o tšere seo e lego sa gagwe re le tsebiša fa gore Noko Jackson legodi o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula molletše ga legodi mogo o tla bolokwa ka llabohlano lona le la lesomepedi a bolokelwa dirapeng tša ga legodi tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lego la Noko Jackson legodi re begelwa fa ke Elizabeth Mabula a hlatselwa fa ke Kwena legodi bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore Lesetša Johannes Madubanya o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula ga mašašane utšane mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lala lesometharo a bolokelwa dirapeng tša utšane ke iri ya seswai mo mesong pego ye ya lego la Lesetša Johannes Madubanya re begelwa fa ke morwa wa mogo ke Edward Madubanya magagešo tsebang fa gore Manoko Elias Fix Mokgetle o tlogile lefaseng le mogo o be a dula moletše sekurue mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lala lesometharo a bolokelwa dirapeng tša ga mathabatha ka iri ya seswai ka iri ya boselela mo mesong pego ye ya lego la Manoko Elias Fix Mokgetle re begelwa ke Joel le Beauty Mokgetle bona ke bana ba mogo bao ba ithobaletšego magagešo tsebang fa gore Mokete Benny Morifi ga a sa le gona mogo o be a dula moletše Marowe mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lala lesometharo a bolokelwa dirapeng tša lerešaneng ke ira senyane mo mesong pego ye ya lego la Mokete Benny Morifi re begelwa fa ke Meke Meso a na le Pat Thobagale bona ke bosese ba mogo magagešo tsebang fa gore Meso Maria Moloko mme o tlogile lefaseng le mogo o be a dula Coopers Park mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lala lesometharo a bolokelwa dirapeng tša Coopers Park ka iri ya boseswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lego la Meso Maria Moloko mme re begelwa ke Ananias Moloko mme yena ke molekane wa mogo a na le Aston Moloko mme yena ke morwa wa mogo seemo le Matipa Gomo o tlogile mogo o be a dula Boslagte o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Boslagte ka iri ya seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lego la seemo le Matipa Gomo re begelwa fa ke Tlou Rakhutla a na le Phute Gomo bona ke barwedi ba mogo magagešo tšheletše Daniel Mphela o tlogile mogo o be a dula Lokaneng o tla bolokwa ka lamorena lona le lala lesome4 a bolokelwa dirapeng tša Lokaneng ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lekhule tšheletše Daniel Mphela re begelwa ke morongwa Lucas Mphela hlatselwa ke Onika le Violet Mphela bona ke baratho ba mogo Mmagabo Agnes Matlakeng robetše mogo o be a dula moletše Rammetlwana o tla bolokwa ka mokibelo a bolokela dirapeng tša Rammetlwana ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lego la Mmagabo Agnes Matlakeng re begelwa ke Albertina Modiba ke morwedi wa mogo a na le Phuti Matlakeng yena ke morwa wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo a re gomotšegeng re le tsebeša fa gore moka melomele a ba phea o robetše mogolomele a ba phea mokame o be a dula ga mareise Witten Stand number 238 mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokela dirapeng tša ga mareise Witten ka ira seswai mo mesong pego ye ya lego la lomele a ba phea mokame re begelwa fa ke morwa maselo mokame a na le molekane wa mogo ke madimabe mokame magagešo selokela George matšee o robetše mogo o be a dula mogodi Newstain B mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mogodi Fatima ka ere ya seswai mo mesong pego ye ya lekgo la selokela George matšee re begelwa ke morwa wa mogo Thabo matšee a tlhatselwa ke Petros Matomi matšee yena ke moratho wa mogo bao ba ithobaletšego a re gomotšegeng magagešo poko ya mmeka kgaolo ya bosupa temana ya lesomeseswae re ko fe modimo wa go swana le wena morena yo a swarelago mašaledi ya setšhaba sa gago magopo a bona yo a sa ba otlelego tebe tša bona wena ga o ga lefele sa ruri eupia o thabela gore rata ka lerato le le sa fetogego
1: O ka ba motšwa sehlabelo tabeng tša semolao, kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tša rente, ditaba tša tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thuša diiring tša 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
2: Once you enter my house, it then becomes our house.
3: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ifihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 ifihlile seo tshwanetseng go se dira gore o be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o tlhalosa gore goreng thobele fe mo sentse go tloga tlhaga gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentswe le ntlo maina a gago le gore o dula kae go 45849 ke re 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga sangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66,000 rand parishano ye tswelela ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipeelano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobel FM 66
4: Tobel FM mo shato botsa bona boithabiso

0: kae ka pa kae mo ka ba go le gona ke re tameng thobela re a locha ka sepedi re fela re re re re ka nnete seo se le go gona ke gore madume ga a fele ke le motlamogadi mmaboang moleboge lebza lady madira ngwetsi ya dikolobe madira a tsopeng e batho ke thome ka go leboga bao ba fetile go pele ga ka phuti matlho re tle go letela ka tša ira senyane ditaba re ke leboge fale le Clifford mehala le nati kobjana nati nice magagešo moya ke wa papadi ya sebjana sa lefase sa ngwaga wa 2020 tshela ka kwa Brazil ka kwa gomme ka moka ga rena ke goreng a re thegeng bafana bafana banna a re ba thegeng ke tle banna a re naperetsene go lenaneo la rena la ditsebišo tša setšhaba ke tshwere kwa lekwa tša sekgoba sa mošomo wa borutiši go tswa ka mo sekolong sa primary sa Phuti Makibelo mo kwalakwatšo ye ke post number 6 gomme sekolo se sa Phuti Makibelo se ka mo moletše ga Makibelo ka mo ke mešomo e mebedi mošomo wa mathomo ke post number 6 o tlo ruta sepedi English First Edition Language Mathematics le Life Skills ka o foundation phase ke grade R go fitlha 3 mošomo wa bobedi ke post number 27 o kwa lebaka la dikgwedi tše tharo fela kwa lebakanyana le gona o tlo ruta sepedi English First Additional Language Mathematics le Life Skills gomme go dira kgopelo ya mošomo wo romela lengwalo la kgopelo ya mošomo romela boitsebišophelo bonyenyane ba reba le RKV13 goba 14 o be le bokgoni bjo bo tseneletšego go ruta legatong le la tlasana foundation phase o romele copy ya certificate sa says copy ya karatela boitsebišo goba pukwane le tala ya ka mo Aforika Borwa ya boitsebišo dikopi ka moka ga tsona a di netefatso se ka lebela go romela dikopi tša ditefikedi tša dithuto tša gago ka moka gomme mogešo di netefatswe letšatši la tswalelo ya kabogelo ya dikgopelo tša mošomo wo ke go sasa tlhe banna go sasa ka lala le13 gomme go le jwale se wena o ka se dirang dira kgopelo ya ga gona po romele ba tswalela ka ira lesome gomme ditlhokolo di tlo ba di thoma mola ka ira lesome tee gona go sasa gomme diteko di tlo swarwa ka la 2022 tlabe le mošupologo go thoma ka iri ya senyane pego ye ya kwalakwatso tše tše pedi tša mešomo ya borutiši go tšwa ka mo sekolong sa primary sa Phuti Makibelo primary re tlišetšwa fa ke tlhogo ya sekolwana le modulasetulo le mongwaledi ba re ke fela dikgopelo tšeo di tlišitšego ka sebele tše e leng gore di tlo amogelwa go botšišiša malebana le kwalakwatso e tlhogo ya sekolo o tla ba le letile mo manamela nomorong ya lefela seswai pedi 4 lefela tshela senyane pedi d lefela 0824069210 ke tsona tšeo tša sekolong sa primary sa Phuti Makibelo gomme ya go latseleng ngwetsebišo ke e tswang ka mo sekolong sa primary sa Motšhotšho ke sekolo sa ke sekolo se e leng gore se ka mo stange number 178 motong ga mabotša mošomo ke post number 30 mošomo wa sammaaruri lena le gatong la foundation o tlo ruta sepedi English Mathematics Life Skills ka go grade 1 o ya mošomo wo stange number 178 motong ga mabotša dinyakwa ba reba le BAT in foundation phase goba JPTD dingwalo tšo tshwantšeng o di romela ke lengwalo la kgopelo ya mošomo tlatša foromela LPDE1 dikopi tša ditefikedi tša dithuto tša gago copy ya certificate se sese le copy ya karate la boitsebišo goba pukwane le tala ya ka mo Aforika Borwa ya boitsebišo le boitsebišophelo ba tswalela go sasa le gona lena ka lala le10 ditlhokolo di tlo ba ka lalala le20 tlabe le labohlano gomme diteko tša swarwa ka labobedi la 23 dikgopelo le tsona ba re di išiwe kantorong ya tlhogo ya sekolo magareng ga ira bosupa le iri ya bobedi mathapama pego e tla ka mongwaledi a mbe gapanana le tlhogo ya sekolo e ne kavambe o botšišiša tlhogo ya sekolo e ne kavambe o tla ba go letile go lefela supa seswai 3655 supa lefela pedi 0783755708 sekolo se sa primary sa Motšhotšho se ka mo ga mabotša ka mo stand number 178 ka kua motong nana pile tema ya ka le lena re kgathile go sasa re a tseba gore ke bafana bafana wena o ne tseba gore ba ba ithobaletseng le ditsebišo tša setšhaba di ka sebe gona nke re thege setlhopha se sa rena sa bafana bafana dumela ga di setlhana
1: ke nnete re tsweleng pele go ba thega dumela lebza lady le batheletse
0: re kgere apere dikipa tša go thega setlhopha sa naga ya naga ya rena
1: ke nnete wa bolela mamadiga o iswere
0: mamotla ke lenaneo la thuto la ntlhatlhe ke go tlhatlha kere
1: Watoma. Ga ne ke la bokae? Mopatlhushi.
0: Mopatlhushi. Ke go mopatlhushi la barutisha di a tsana ntla go tla le mopatlhushi. Ke a fatlhosha ntla tla go tlatle.
1: Ka mola re tlhahla barutwana ka mo tlhahla. Ka mo fatlhosha
0: barutishi.
1: Aga.
0: Eh, le tlo ba lebelela ka eng?
1: E re ke go leboge ke tsa mishaga pele ba thiletse ba rena ba thobela FM ba ka gopola gore ka setlhase ke nako ile gore ka mogare ga dikolo go bolelwa taba tsa mmino ke mo ile gore bone dikolo di thoma go phadishana bila gape ka matlhatsi mo mafelong a beke re bone gape gona fa o di phadishana tsa mmino tsa saske e le ge ile gore provincial Limpopo le bona ba di tsenela go mega biele ba ya maemong a bo setšhaba ba o ile gore ba fentse rena fa le morutisi wa moswa wa mengwaga e masomepedi supa wa class mothapo yo ile gore le yena ka nnete gonne go papatla dikolo tse dingwe o ile gore emela gona kua maemong a bo setšhaba bjale ka provincial Limpopo bila gape o re tletse le yo mongwe wa barutwana ba o ile gore o gonne o tsa me ma pele re lebeletse barutwana ba le ile gore ba opela ba le noshi
0: wa
1: o fitlile Mr. Malema
0: o fitlile are re ba fana ba fana
1: ba fana ba fana
2: e mo e mo tsedi ba ba tsa mogopo wa lefatshe tsa ngwa wa 2026 ke bolela fa ka FIFA World Cup 2026
3: ama we ama nana wa thobela FM a tla amera
4: mo shomo komote fela tsa ba ba thileje sa Africa bora ba fana ba fana ba santse o di dira ka bujothe gore ba go tlhopa ona papa ke.
2: Do you love to listen to Thobela FM go ntse ka dipapadi tsa mogopo wo wa lefase.
3: All of us.
2: All in.
3: Go fela.
2: Hashtag re ba fana go fela.
3: Hashtag FIFA World Cup 2026.
2: Lefase ka moka lebele tsa papadi ya mogopo wa lefase.
5: Thobela FM. Mo shata wa tsone wa interview show.
6: Ba re go le papadi. Simaka. Mukwana imme thamolotong
7: Jule utility je Thobela FM go kwa ka dipapadi tsa mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026
8: o tloga ka la lesometi June go fitlha ka la lesometi nyane July o thoma ka papadi ya bafana bafana le Mexico go fitlha go magaola gang
9: Shabalala
8: All
7: of us, all in Kaufela.
5: Thobela FM, Moshata wa tsebole boithabiso.
10: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.

0: ka gare ga mafata a matelele a di lemo ya magagesho ke thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le gotla gaso la Afrika Borwa ga di etsa hlana ke itse go morwane wa letamisha wa le amogela go la tudo le nena go la rena la mofatlhoshi wa thobela FM ile gore ka metlha magagesho ge re tsena re khwetsa sefana sa ditulo tsa mano bono bo tsa go ngwala gore hashtag re lwela tudo ya boleng le bushogombio ke le amogela ke na fale Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletse mogolo wa manelo a thuto ke nnete le gavia le magagesong re sa sarishane mmogo e re ke tlhoke matepe ke leboge Lebza Lady mo leboge Madira o re file ditsebišo tsa setšhaba Lebza Lady re a leboga le gone ka fale dipegong tša bana ba gabo rena bao ba fetilego lefaselela ka keno ka mehla rena re ka selape gore a moya ya bona e tswele pele go robala ka khutso re tla pele go keteka kgwedi ya baswa magagesho baswa ba gona ba wile gore wa tseba ba shema kanatla baswa ba gona ba wile gore ba tswela pele go tswetsa ditalente tsa bona gakana ba gona baswa ba wile gore ba tswela pele go nna mabathega baswa ba bangwe ebile gape ba utulla le ditalente magagesho mengwaga e masometshela tsela ke wile gore gape re a keteka bjole ka gasho bjole ka thobela FM le khono re na fa le moswa wa mengwaga e ka ba go yema semepedi shupa yo ile gore gape ke morutishi magagesho o na le talente mani ke setswere re tabentsa mmino ke moswa ile gore o shuma gona ka fale sekolong sa class mothapo go mmeka gore yelo magagesho gona fa mafelong a beke ba le gona ka mola Bolivia lotse mo ile gore gona fa we province ya rena ya Limpopo ba be ba gobokane ba thomile ka la bohlano ya ba ile gore ka la morena ke ge ile gore be le gona di phadishano tsa mmino tsa di Sasuke di a tswalelwa ya ba ile gore ba o ile gore ba fentse ba botsa gore le ya sepela le ya gore emela bile ka province ya Limpopo maemong a bo setšhaba o fitlhile moeng wa rena fa ke bolela ka khomotso e Justice Malema bile gape o rile shasha ka spice ya re wa ere ke go tlele yo mongwe ba rutwane ba o ile gore ke gonne go ba betla le yena ke mokatla a gonne go lokwesa tse o ile gore ke di swere e khomotso dumela dumela tle re a omogela go thobela FM ke kholofela gore a wa o tloa o ipsine ka letsatsi la gago
1: Tumelang ke re dumedisa le bathile tse ka moka wa thola FM re tloa re ipsine ka letsatsi la rena re butsa lena ka mo station sa segolo sa thola FM
0: le rena re tlhole ga botse nka go re o bolella fase wena nke o bolela gape ke kwe
1: ke a bwala
0: bolela
1: okay ke a dumedisa bathile tse ba thola FM dumedisa le balaudi ba station sa rena se segolo le batho ka moka ba ba tšheletseng mo re thobela
0: aga re ya leboga re ya leboga re ke namaile gore ke tša sengwenyana fa re kgone go amogela ba bangwe ba o ile gore o tlile le bona gape motho o tlile le baeng lena baeng tsenang a ba tsena baeng

0: 23 ke sa dira grade 8 a ka thoma ka opela ke thomile ko opela 10 ka nako tseo ke be ke se tshwiko opela baritone so e ke ntse ke gola ganyane a le nna bankisa ka go baritone ka moka ka thoma ba nkopedisa solo ya imolo a e be le ngwaga kwa mathomo ka pala kwa khomputa ka yona then ngwaga kwa bobedi ka opela ka kosha e lego largo ya se italiene a le yona ko good last thing a ka thopa position
1: wa sepele ga botse
0: then a ngwa go ke ka go shaora ngwa go santse ke pushe
1: wa itsotsoropa mana gore ga le bankuisha
0: ke gale ke wa tshi ka ra ere ke pushe ngwa go ke gore ke gone le nna ke gone o fitla go le kemele le mpopo
1: nke se ruba ruba o tshile mong a se o go bone ga botse wena hm ke se ruba ruba batse se ruba ruba o fitlile ba o ile gore ba tswa matsong a botate malema bile ga pore wa talente ke ya ekwa le ya ibolla fela ga senna motho o moti o ba ga ke shimeke le nosho ona le ba o ile gore ba re thusa gore talente tse ke mokang di gone go nama di tswelela ga botse tlatla dumelang ka fa ba re ke tlatla o ba ke tlhaka shumisha tokana ke o fa o ke dumela gore tla kwa gala
2: ya ke tlhaka
1: o tlhaka le tswa kae gae
2: ke tswela boen
1: o le tla opela ruri ka nnete le gausi le moria gore e budu sa le phakela moria la fale la tlhalo opela mosegare ka moka tlhaka
2: yeah
1: re o amogela ngwane shike kwa go thoshuma le yo morwa malema
2: yeah that's indeed true yes
1: le shuma kae ka mola class mothapo mo
2: ko class mothapo ke shuma le bona ka taba tsa mmino
1: o ka taba tsa mmino
2: yeah as in like the choir trainer
1: yo a wa re ya leboga ka nnete re ya leboga ke eng se ile gore motlhomong se ka ba so o emeleditse biele ka moso ba le rotlo gore taba tsa mmino ke ya di bona ke na le leitlhola la mmino mane nke ke batamele tse dingwe tsa dikolo tsa gesho ke gone go thusana le bona
2: taba mmino thubile e morago nyana
1: morago
2: yeah cause ke thubile music literally
1: batamela tshokana ba thiletse ba gokwe
2: yeah ke thumile go pela botse back in I would take it as a grade 3.
1: O sa dira grade 3 mphatswa bo raro ka foundation phase.
2: Yes.
1: Ene ke tsona ka gore gona kuwa foundation phase ke bone balana ba gona ba epela go sha my shoulder my nose ba ke nna ba no feel for go diragalang. Bana na ba gona ya ba ile gore le bona ba opela ga botse. Biele ga o golela ka mphatswa bo raro sela gore taba tshega bo sedi tswa gole.
2: Yeah.
1: A re ya le keteka biele ka baswa. Re ya le keteka bia le ka gasho re ya le keteka ke nyaka gore ke tie mabenkele ka morago ke mokang re tle re fe yo seruba rube sebaka di opelela batheletse wa tseba keng re do ipsina re keteke maatla a barutisi barutisi le ya gona ke ya le keteka
3: Thobela FM e go tlisitse dipapadi tsa mogopo wa lefatshe tsa ngwaga wa 2026 ke bolela fa ka FIFA World Cup 2026
4: amangwe a manane wa Thobela FM a tla amega
5: mošomo ko modifela setšhaba le ba teenage setlhopha sa Aforika Borwa bafana ba santse o dira ka bojotlhe gore ba kgone go thopa ona papadi
3: e dula o tsheletse Thobela FM go itsena ka dipapadi tsa mogopo wa lefatshe
4: all of us
3: all in
4: kaofela
3: hashtag re bafana kaofela
4: hashtag FIFA World Cup 2026
3: ka mokal lebele tshe papadi ya mogopo wa lefase
6: ba bona papadi sibaka mo kwa na ime tshamolo tsong
7: jole o tile di tshe tabela fm go kwa ka di papadi tsa mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026
8: Ujwakala lusumeti June, ufitakala lusumeti nyani July. Utoma kapa badia bafana le Mexico. Ufitla kuma khaona khang.
9: Shabalala! Goal! Bafana!
8: Relaluwe nago 87.6, ufitla kuna 2.1 FM. Uke mole mbona.
7: All of us, all in, kaufela!
8: Tumele FM, mshata watsubole weitabisho.
1: Re le boga magagaiso ke moshato wa tsebole bo ithabiso ke nyaka gore ke tle ke fitishe mabenkele ya pele ke mokang morutwana wa rena wa class mothapo tabetsi batho e be ile gore ka nnete wa ropella re go rena ka ba ile gore matla ba rutishi a reng ka mogare ga dikolo male mang ke o mpotse pele ke tsiya yo la morutwana wa gago ke la ke la bokae o ya kuwa maemong a bosetshaba
10: ngwa go ke tla re ngwa ga bobedi
1: ke ngwa ga bobedi o ile ngwa ga o feta kere na mile ke mokang wa sepela bia
10: ka hore beela mathomo re sa se mera go le gona ga botse
1: o go tshogile la mafelelo kwa maboneng a mantsi
10: e la mathomo bele a re sa pela ga mogobere go potse ka gona marata ba gholo ke gore ge bana ba ile ba gona go fithelela seemo se la fithileng go sona e bile la mathomo gore na re bone re tletse le thabo gore re gonne go atlega e bile re gonne go achieve something mo go bana ka gore ba bangwe a kere e ba la mathomo ba gata sefala sela e bile bangwe e ba la mathomo ba gona go tsena ka ra province e different from Limpopo so gore na a e sa le taba ya gore it's about competing no ke taba ya gore le bana ba gona go tseba mafelo e bile ba gona go fulfilla lo tselo re bapala go di fulfilla mo pelong through music
1: mara ne nyake motho le felicity lena e le ya kwa mema bo se tsaba ke tloelela
10: ari
1: ga penga le felicity lena ding
10: re tlo tsa mamo ka di 30
1: beke la itlang ka mola
10: ehe ah ke tlo tsama ka di 30 tlo fela ka di 3 4 yeah 4
1: dikolo tla boditswaletswe
10: ehe
1: ke sepela le lena le ka dikwa ke hoelela ke nna ko morago ke nna ko morago a re tsima benkele motho ne wa rena dula ga botsima benkele ke ya re tlo tshola pele
11: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: aga re le boga magagesho hashtag morutshi wa ka ya o egetha go dinya baswa matswalong a thobela FM ke dumela gore bele gona re fela pelo ka moka le ba thiletse kwa ga ikwa le nne bile ka magashi ke fela pelo ke nyaka go duka gore na e ka ba ile gore ga botsikuwa maemong a bo se tshaba yo se ruba ruba batho sho o ile gore emela bia nke o do re ko shanyana monna na go ya dumela ka mola
12: notte giorno faticar perché nulla sacro dir Piove e vento sopportar, ma

0: mwana o na le talente wa ke kwa o ke kwa
1: yeah
0: emna go sore bia less ke go pele gore le ei mwana o na le talente mwana o na le talente
2: a tsare
0: ka go pela gore dieng mo festival ka are a dire like are no mo fa motlhomo a ke buete ye morao o mpotse 99 re go ba ine o nyoko namela yo go ba o mpotse 99
1: ha yo go lengwe
0: ya ngwe lengwe ne RDS ngwana mama RDS re tla yemela mola o tlotse nang gona ke nyaka gore o itsene ba tsheletse ba go kokwaga e o na le talente mona no na le ntle le kooto mona khabe motho ga ba tsheletse tselo pele ka bona motho le ka sena ga no gore ke yena banna
2: dynamite comes
0: in small packages
2: yeah
0: mona o na le talente hle batho

penna go go to tshele kompo best jaga di deserve le top pop ka me hwana ke tshwere jama kompo ka mo di mo ka fetse tek kompo na ga tsana ke tshwere hit basso na ga rama go fetla ore basso na ra tshela go fetla ore sasso le ba tsadi ba ka le sithibe na se tembele di rakile re ma kompo na re sakile na botse re phela re plakile ka di

dintlong tsa kgaso motho le tshere go botse a re lebelele matshwenyego a gago wena o le motheletse wa station C a nakong ya go feta hei o tshwenyegile ka dilo tse dintšhi tse dingwe tsa tsona re tlo o ratago re sa iphile go nako gore re tlase dišala morago gannyane gannyane re tle go tsona gannyane gannyane re dinyakele baeng re tle re kweng gore bona ba ka reng ka tsona eupša ye nngwe ye o tshwenyegilego ka yona o ile go wa ka gwa e bolela e bolelwa ke wena motheletše o boletše ka taba ya maphodisa a Aforika Borwa wa bolela ge o tshwenyegile ka ona maphodisa a Aforika Borwa goba a tšea mašheleng a le a letsogo le kobong ya bribery o tloga o tshwenyegile ka taba yeo ya letsogo le kobong o tloga o tshwenyegile ka yona taba ye ya letsogo le kobong bribery o tshwenyegile kudu ka taba yeo o ile wa ka wa re tlhalosetsa yona a kare ka lentswe la ka metlha re no gore ke jojo ka Setswana ba re motho o ja ntsoma ka Setswana sa Botswana ba re lepodisi le golegilwe ka ntlha ya go ja ntsoma ya bjale tabashiwe motheletše ya letsogo le kobong ke taba yeo e lego gore e tshwenya ba bangwe ka monageng motheletše o mongwe sala ka e bolela re maake nna wa tseba ka mona Aforika Borwa ke tshwenyegile ka taba ya maphodisa a rena Aforika Borwa a taba ya letsogo le kobong tsotso motheletše a bolela taba ye moo e lego gore Madlanga Commission, Commission ya Madlanga. E gare e ba bitsa ka uti ka uti ka uti ka uti ka morao ga gore Commissioner Mkhwanazi wa KwaZulu-Natal. Ai ano bona gore a ite ba ntshe le setšhaba a tsebise setšhaba gore gona le ba etapele ba bangwe bao ba šomago ka sepodiseng sa Aforika Borwa ga e šita. Le ba bangwe bao ba lego maemong a godimo a mmušo bao e lego gore ba šomišana le dikebekwa go dira bosenyi ka mo nageng kudu bosenyi bjo bo rulagantšwego ba dihlotshwana syndicates taba tša monola ipontšhitše gore ga go no ba le moši wa go no kuelela e le gore mollo ga o gona go tloga mola ditaba tse di thomile go nyakišišwa go tloga mola ditaba tse di thomile go nyakišišwa gore banna ke nnete bona ba le ba godimodimodimodimodimo bao re ba tshepile gore bao ke bona ba go lwantšha le bosenyi go feta botlhe re bala bo commissiona ka moka ba maemong a bosetšhaba go lwantšhana le bosenyi go balwa le botona tona ya maphodisa he banna wa sekgolo ga botse gore ai man ka nnete ba ka ba ba amega ge nkebe go sena selo ka bona nkebe ebile ba sa bulelwa melato ba bangwe ba bona ebile setšego ba buletše melato ebile ba lebane le ntlwana swana ba tšwilego ka dibeili ba buletšwego melato go laetša gore ka nnete bosenyi le bomanager ke bjo bontšhi sepodiseng sa Aforika Borwa motheletše o ile a ka bolela re ke tshwenyegile ka tabe letsogo le kobong make letsogo le kobong ka maphodiseng letsogo le kobong ka maphodiseng bribery

0: mo mafelelong a be ke re tswa go go yona gore ke sale ke tlo boela morago ke le go potsa ka seo motheletso mong a ile go a ka tswelela a se bolela mo be ke nge re tswelela go go yona di patala tshontsa methopo a ditaba re boneng motheletse di tishi tse di ntshi tsa radio di boletse ka taba ewe di tishi tse di ntshi tsa radio go dile ge di no tloka di le mosupologo ke taba yeo go ya ka station se go bolelwa ka yena go ya ka station se go bolelwa ka yena go ya ka station se go bolelwa ka yena go ya ka station se go bolelwa ka bona e le go police corruption police corruption police corruption police corruption mosadi shuo wa le podisa go ya ka khatisho ya diswantsho o tsere masheleng o tsere letsogo le e kobong o tsere masheleng ao a letsogo le e kobong go tswa go yo mongwe wa baotledi go ya ka fa o kekositsego kgatiso ela yana yowe goba ke no e yakaretla ke re o tsere masheleng ao go bonala go begwa a tsere masheleng awe ao e le gore mongwa ona a mo file go ona ebile go ya ka kwešišo ya ka e ke lebeletse kgatiso eo go bonala e ke ke mošomedi wa monna o wa lekgowa o a buile go a rego wena o tserego mašheleng a gore ke kgopela mašheleng awe yona tšhelete o e nyakilego go tswa go mošomedi wa ka šomago ka thata ka mokgwa o mphe tšheleteo o go file dikeranta tše dikete tše pedi mphe yona o re o tšere ko wena le phodisa la mosadi mphe yona go bona ge tše le phodisa la mosadi le ntšhitše tšhelete yewe ke ra go ya ka fao ke nayo ka mosellathekeng ka fao le ntšhitše tšhelete yewe la mofa a mbotsiša a re gabotse o ikwa bjang a re I'm very sorry I feel so sorry I'm very sorry taba yeo e boletše kudu motheletše e boletše kudu e kobofaditše maphodisa ka mono Afrika Borwa hey taba yeo e bonagetše e sa loka la gannyane motheletše ke seo se diragetšeo go be go a go se diragetše goba go bonala go kgatišong yeo se diragetše ke seo motšheletše o mongwe a llilego ka sona re ke tshwenyegile ka taba ye o tshwenyega ka taba ye mola e le gore go diragalang ka mono Afrika Borwa Madlanga Commission e hweditse ditaba ka yo mongwe wa maphodisa wo mogolo Mkhwanazi ka fa le KwaZulu-Natal e le go commissioner ka fao gore ka mono sephodiseng e le lephodisa le ena e le commissioner a re ka mono sephodiseng ngwana ga le yangwe banna ka bosenyi ka go maphodisa le baetapele ba ona bao e le go gore ke monwana le lenala le dikebekwa ka mono Afrika Borwa ya tabe ke bolela ka manyami kutu ka lebaka la gore ke bolela ka yona ka maphodisa o e leng gore ba botse ba tlhomphega ge ba apere diaparo tsa bona tsa sephodisa ka nnete ba šoma mošomo wa bona le gona ke bolele ke re motheletše e ka se be bona ka moka e ka se be ka bona ka moka go no ba le ba bangwe kore tloge re bolela taba nnete go no ba go ena le ba bangwe ka gare go bona ba bina go koša bosaedi a e sa le taba yeo e ka fitlhegago go nyaka tshedimošo fela o tsena dibaleding o nyaka tshedimošo ka ga corrupt police in SAPS o hwetsa dipalopalo tše dingwe tše dintšhintšintšitše e re ko go botse tabengwešeng magareng ga ngwa ga wa ketepedi le sumesenyane between 2019 magareng ga ngwa ga wa ketepedi le sumesenyane le ya ngwa ga ngwa ketepedi le sumesenyane kgwedi ya March go fitla ka ngwa ga wa ketepedi masumepedi hlano ka kgwedi ya March na ke bolelang magareng ga ngwa ga wa ketepedi le sumesenyane kgwedi ya April ya ke bolela ga botse magareng ga ngwaga wa 2019 kgweding ya April go fitlha ka ngwaga wa 2025 kgweding ya March iPad re go botsa re iPad keng motheletsi Independent Police Investigative Directorate yo e filwe go matla a go nyakishisha bo manager bjo bo dirwa go ke mapodisa le ditiragalo tsa dikgaruru tsa melato a dikgaruru tseo di ka dirwa go ke mapodisa lekala le le filwe maikarabelo a lekala le la iPad le filwe le be le bitswang ICDP jana Independent Complaints Directorate ya re ka ngwaga ke tipedi le somepedi la thoma go bitswa Independent Police Investigative Directorate lekala le file matla a go dira dinyakishisho melatong ya bo manager bya mapodisa maikarabelo a mangwe e bile gape le file matla a go dira dinyakishisho melatong ya dikgaruru yeo e ka dirwa go ke mapodisa bjale lekala le go tloga ka 2019 go fitla ka 2025 le amogetse dingongorego tse makgolo nne masome tharo senyane 439 complaints e le go dingongorego tsa malebana le bomanager tsa maphodisa ke moka mo e le gore tse makgolo nne le metswe mene 404 dingongorego tseo di be di tloga di lepane le maphodisa a gabo rena a South African Police Services mme tse masometharo hlano 35 di lebane le maphodisa a le a metro go tswa dikgorong tsa ona tse tshelelago goba go tswa makaleng a sephodisa se dikgorong tse tshelelago palomoka ya dipalo tse e pedi tse 404 le 35 di dira 439 ke ka fao go bifilego ka gona motheletsi. Motheletsi o lile ka sepodisa mme mo mafelelong a beke re kopane le yona taba eo. Re bietse ka thoko gore tletle re bolele ka yona go e tshwenyegile. O lokile. Re tshepisa gore tšatši le lengwe gona ge nako e ditse sepela re ka kgona go boledišana le ba maleba ba go tswa ka sepodiseng re tlo no ba tliša mo ra kwa go nore bona ba reng ka matshwenyego a rena goba ba reng ka matshwenyego a batudi ba bang ba naga ge ba tshwenyegile ka mokgwa ge mola ebile ka moka ga rena re tshwenyegile gore gape go theilwe Madlanga Commission yeo e thomilego ka gore a wa go tuka wa tlhaga ka go sephodisa sa Aforika Borwa ka dire thabiše motheletsi wa Trouble FM re be re rata o kare re ka ba le sephodisa seo e leng gore ka moka ga rena re tloga re se tshepile re no re ka sephodiseng bao e leng gore ka nnete awa ke dithaka tu ba tsentšhitše dinala temeng ba tloga ba šoma mošomo mo botse ka botshepegi re no re ba tswele pele mme bao ba bina go koša bošaedi bona e ke go ka ema wa se sa ba pjalo botheletše ke tlo go bula megala ke tlo go botšiša potšišo ke tlo go botsisa potšišo go tswa ka kgatišong ela re e bonego yeo le wena o ka no bago o e bone ya ge lephodisa ebile le ntšha tšhelete le e busetsa morago e kwala kwetse ditabeng ke kgolo ya le e busetsa morago na wena lena le e bonego ke tlo le o nyaka obe o mo kopana kudu wena o e bonego ebile o ikwilego ditabeng wena o e bonego ebile o ikwilego ditabeng ebile o e bonego thelebišeneng ebile o e bonego le go diphatlalatseng go be thopa ya go phatlalatsa ditaba o no o reng gannyane gannyane fela o no o reng e re ko go botse se sengwe seo se bolelwago ke batho ka Madlanga Commission se sengwe seo se bolelwago ke batho ka Madlanga Commission e le ge ba bolela ka Madlanga Commission le maphodisa ba re bjale gona ba re bjale gona maphodisa ao a tlišitšego bomanetša ka gare ga sephodisa sa rena bao ba tlišitšego bomanetša mekgwa ya letsogo le kobong le tše dingwe tše dintšhi bjale gona ba tlo kgalega ba tlo tšhoga ba tlo ema ba re mola go a thoma go Madlanga Commišene le tla bona lena ba bangwe ba ikana gore le tlo go bona maphodisa a tlo gore twi twi twi twi twi ka gore kgale re bolela e ke rena setšhaba o ka re a re a ithomela re ba tloile re a ithomela re ba tloile bjale e tswa go thoma ko o mongwe wa bona go tlhatsela seo setšhaba se e le go kgale se dutse se se bolela ba tla ba re bjale le tlo bona bjale le tlo bona maphodisa ba tlo gore thui ke ra ke ba bangwe ge ba bolela nna ke nyaka o botsa gore ke rile ge ke bona kgatišo yeo ka morago ga gore ke kwe mo ditabeng ke nyaka go bolela nnete gore ke ile ka tlelwa ke eng mo pelong nyaka go ile go ane otlata ba gore ge go ebile go theilwe Madlanga Commission go dira dinyakišišo tšeo bogolo bja tsona di lego ka sephodiseng e lego go nyakolla sephodisa bonnete bja bona gore ba tshepagetše mmušo go fitlha kae mme go sa diragalago tsona tše di bjalo ga boa banna gona ke gore corruption is so entrenched within the police gona go ra gore kore bomanetša bjo bjalo gona bo tseneletše kudu kudu maphodiseng a Afrika Borwa go sa kgathale gore ba ditabeng go sa na le ba bangwe bao ba le sebete sa go ne o dira le ge go dutse go le ka mokgwao ya ke seo nna ilego sa no re fite go nna kare o sa dira ka mogomola maphodisa a le ditabeng ka bokgwao a re sa kgona go bona le bana ba batho ba maphodisa bao ba ikgafetsego bophodisa ba somago ka thata ka lebaka la gore gape le tsebe gore nako nngwe ya jalotsa e fetetsa dingwe wa tseba ke go kare ke bona ka moka e ka se tsoge ebile bona ka moka a e kgonege e ka se tsoge ebile bona ka moka go na le batho ba bangwe ba tloga ka malapeng a bona e le maphodisa ba ikemišeditše go ya go šoma ba tseba nto e ba e diago rena re ya šoma go ya ka fao re tshepišitše gore tla šoma ka ona pjale mochallege ke tlo le buila mogala ke no o nyaka go tseba go tswa go wena gore na o no o reng ka morago ga se
1: Tobela FM e go tshitse dipapadi tsa mogopo wa lefatshe tsa ngwaga wa 2026 ke bolela fa ka FIFA World Cup 2026
2: amangwe a manane wa Tobela FM a tla amega
3: mosimo komote fela se tshaba le bathelete sa South Africa bora bafana ba santse o dira ka bojotlhe gore ba gone tlhopa ona papadi e
1: dula o tsene Tobela FM go tshela ka dipapadi tsa mogopo wa lefatshe
2: all of us
1: all in
2: go fela
1: hashtag re bafana go fela
2: hashtag FIFA World Cup 2026
1: I'm gonna live in the papa diamo gopo wa lefase.
4: Bafana bafana, bafana bafana, ke bana ba Afrika. Tobela FM, mo shata wa tsamo le boithabiso.
0: Karolwana ye ya more mogolo re bitsa fela gore ke ke tshwenyegile. Sesengwe se sa go robatse go tshwenyegile go ka sona. O rata gore o ka sentsha wa tseba sealemoya ke sefala sa go bolela. Ya ke sefala sa go ntsha sa ka mo mafatleng. Sesengwe o kwa go se sa go robatse se go tshwentsego ka naga ya Afrika Borwa. E ka ba ka kgwele ya maoto, e ka ba ka ikonomi, e ka ba ka dipolotiki, e ka ba ka malapa a Afrika Borwa, e ka ba ka bana ba Afrika Borwa, e ka ba ka banna, e ka ba ka basadi, e ka ba ka dikgoro tsa mmuso, e ka ba ka eng kapa kang. Go tshwenyegile ka se sengwe se sa go tshware ga botse. E ka ba ka ditumelo tsa ka mona Afrika Borwa. E tla go moremogolo go ke tshwenyegile o tlo go se bolele mo re kgonago. Nna le motsweletse re tlo go sala tse dingwe morago go no tshwana ka re setse re thomile ka tse dingwe. Tse dingwe re tlile go no di busa ra di tlisa fano moyeng re di tlise ditse le baeng bao ba lego maleba go ka bolela ka tsona. A re kwe. Botheletše madimešao ke tshwenyegeile?
4: Sure, happiness.
0: Ya.
4: Ga e sa seana.
0: Ya, ne.
4: Ai. Ga gona nto e e tlhokang mafelelo.
0: O rialo wena?
4: Ga gona nto e tlhokang mafelelo. O tseba monna ke sa warneng a o ntšhidipane.
0: Kore o rile go bona kgatiso yewe wa no reng go a fetang ngwana ebile o kwadita wa no reng.
4: A tsaka re Sathane o raloka ka bana ba batho.
0: Aowa banna.
4: Sa Satan wa tlaishana Satan wa tlaisha
0: o lo re bona ke Satan o raloka ka maphelo a bana ba batho. Yeah,
4: a tsaka na go wele u fitlela wa kumana u wa pere lififi wa no dia na o bugareng o kumana ba re doctor ka tile moloji o re letse dingwe di tla o tla go sa iputisha gore.
0: Yeah, ne
4: tlo tshe dingwe tla iputisha gore gore ka nnete sho tere ke
0: ha go ka ba
4: ka tshelelo tsa o bolana le go kwa mathlatsi mo ga tshoko ga mapela
0: e le kwile o no re go e bona wa re yo nna Satan o ralo ka ka maphelo a batho ke go kwa o re ke go ka mang ya go lukile o rona ra ga e bona re yo nna Satan o ralo ka ka maphelo a bana ba batho. Re radiong re bolela seo se diragalago a re senye motho leina maphodisa ke karolo ya setšhaba ebile ke batho ba bangwe ba bagolo ba go tlhomphega re bolela ka bona ebile a re kgamakgame re bolela ka lena banna ba gešo le basadi ba gešo re bolela ka lena motšheletše madimešiao mogala o ka sekwane le rena ke a go tamiša botšheletše.
4: I'm not going to be able to do it.
0: Ba kore ba sa kore o ka re taba eo a ba itsebe ba motswa ana ba itse bana ba sa itsebe a ke tsebe ya a ke no tlhalosa ke re a ke tsebe re lena le bone e le gore ba be ba sa itsebe na eupša ge monna o la wa lekgoa tla re ke re ke nyaka tšhelete ya mošomedi wa ka o re o lefile 2000 mpheng tšheleteo ka bona ba motswa ka bona ba motswa
4: kore ka bona ke sa tsebe gore nna ke reng tatemake ke re ke a lebelela ke re mara o sa go mo dimo ke lebele ke le renke ya ha ya thoma ngwe khumana le renke ya tsala e khumana renke ya khumana
0: mothola ke moswa go mo lebeletse
4: ke moswa e nda to my god wa tswa go re ka swaba go feta mo le ka tsebo re na ke reng ntate make a lebele tse ke se tsaba ke lebele ke re bana ba ha ye
0: wa iputsi mo ba le ngona. Why put you someone in school? Why when I went out of home, one interview? Kick so we see Levo Santelasar. Happy Motoko Mosa, Okano, which I never know about Valero, Skolon Sadu Rotlani, Hanafawi. ka nnete bjale mosumo o tlo fela gana ka
4: ntate make mosumo o tlo fela monna ga yena o reng batswadi ba gae ba reng kore ke ba picture ntate make batho ba kaba ka gopola e nngwe ntate make e ke ya mmerekong everyday o steng e thewa taxi gemisteni ke ya mmerekong ntate make ke ba bona maphodisa a ene botsele ba emisa di-taxi ebile ga ba sa ya le ko mothong wa taxi mo fitlha a tsamaya a nna ga bora taxi o ne a fitlha abe a mo fetšhalete ka letsogo re mo lebeletse kore a ba tsana ditlhogolo ba le ditlhong
0: ba e di a phatlalatsa ba ne a ke o tse ba re banamedi ba e bona tabe goba bjang aa
4: kere wa tseba kere mara wa tseba mara ga ba e bone ntho e dirang everyday tving e re bulela tv ke matlhang ka commission ke maponisa ntate ma kore a re tse borena
0: mme sa tswela pele sa diragala pele ga rena a go neta bangwa leso ya
4: wa tseba ntate make le bolela le masoga ka mo flat fontain re temaka wa matlala
0: ke le kwele thobela fm moshato wa tsebo le boithabiso motheletši badimeši ao thobela
5: Ola o ba le thabiso mafi ntate mo rekende ba lo ba nyana mo ka ka Sunday
0: iya
5: ntate mo ke tsa mai le gere ke nyaka go kuta miriri le ke le nyaka mo le ba o ba re di baba shop ne le mo mo khutse wa ba re fitla o ba mo khutse ka mali di ya go kuta miriri go ba le ke re mo ene gere mo ka jo di di mo na ya ya mo sa di mo na ndi sa thoko mo wale mtu na kuta mriri ka kwa ka kwa ndiwa nyana mwona mwona mwona papa shop uru mriri nkire yunga mwona mwona mwona mwona mwona video mwona kie mwona video ye mtu jiri 2000 wale polisa lele mapolisa ka yena wa mpeka yena uchi jale wani jiri 2000 mwona bari erike wone ari wala video yele ari mwona nare mwona yo mtu wa tota yo watlhopha wa re ko ngwanyane o jwa le mozambique o nna ko tamiriri a re ngwanyane o watlhopha le mopodisa e lengwe o na lengwe wa lephodisa nngwe o mongwe like berkale ya onyana ba re e lightnyana so a re le ena yo a re batho ba ka osala kea batsi ba ka osala bona ba a se ba soweto a be re bidiyane e re batho bake ba soweto a re ao batho ba ba mo alexander ba re tlhopha ba re gidimisa always wa ke tlhile re nna batho ba tama ka la gare
0: ya gulukile shimo wena o kopane le bao ba tseba wa le wena e rile o ke kwela ebe e go tshwentse wena
5: na in tshwentse ma thomoni ba bona ke in tshwentse ma thomoni ke tsabo ya mkhodi wa re nna wa tsana nna go sa thuga ba ba mme le re jing kwa mme le jere le di re no tshwentse ka nna bona yeo ne mara ma selo le go tsana nna le wa jomo ka mbiko re mutshuri ya mutsewa wa re tshwenya o le tsa tsa ya ona ya le ntlo ya yiran every day ka re a awa no ai le tsa awa ya sa tsani wa le ga mara is too much ka se ji 2000 rand ya bribe fela mo wa jaka 2 seconds wa jaka 2000 be ya we re ngwe na
0: re tlogela gana fa ngwane sho ke le bra kudu go boledishana le wena a ga tobela fm mo shate wa tsebole bo itabisho mo tshele tshimadi meshiao
6: wa ke
0: tobela
6: ke kholoma go ka mo ipala ja
0: ke le theleditse
6: ke mathomo ke tse
0: aga re a le lebogisha
6: ke pela ke le thei ke le hlayo
0: a ge
6: ile ga ba motse wa patana wa sabole
0: a ge
6: ma ke ke tere ga tropo ga mpumala ma ke ba poisa a se a tle
0: yeah
6: aile ka gapere ke ya gore ka baka la phoso e nyane fele ke ne ke dirile ke tshele ya o patela ba robalo ke kgopele gore ba ntokolle
0: ya
6: ana ke kgopela ka baka la gore ba ke ke go ngwala tikete
0: o ba ba sa nyaka go ngwala tikete ne
6: ba ba sa nyaka go ngwala tikete ba be ba nyaka shuja le tsogo le kobo
0: ya
6: ka feta ke gapele tsega gore ke patele
0: ngwaneso kgatiso e o rile go e bona wa reng
6: kgatiso e ke rile go e bona made ka bona gore molao o tlo fetsa o phethagake mo Aforika Borwa
0: kudu kile ngwane sho ha gone taba ke le buile kudu go bele dishana lo wena mo tshelitse marime shao arlo chen ja go tamisa mo tshelitse
7: tsela
0: le kae Judas
7: aron ma police a mo tsata go ya no le corruption mai e ja re le o di tsata sen ba tsama o di tsa ba yi sa kwa le kwa ba yi sa kwa le o nna le le tsa le le a se di tsa mara
0: ato o ri le go bona khatise yo wa reng Judas
7: a yona ja e bona mara di di go tsala pa ga yona
0: a go ne taba papa e mo tsheletse ba di mesha o
8: Kabela ne sama ke le gaina.
0: Re go nare ka buchalena.
8: Na ri yona.
0: Mm.
8: E ai. Ya e to to ya li drava.
0: Yeah.
8: E li drava je ke de gele bona mane ga tsa pini ga mata ne sama.
0: Yeah.
8: Na ri yona e ni ri ya e va bya de ga da ki meta yo ba ju.
0: Mm.
8: But is joke ne. Na gile ga re ke le mola. Ne ke le mola ma mindo. Like aba le mo mongwa o kwande motho a da ra lula bile ke one and then a vija bona ba ba ba ba motsi den a vija le ba ba ba vija ma George Bench e dile ka tshelwa ka di pepper spray mania a tshelwa ka di pepper spray ba je le mokhuku batho ba ba tsamaya mare ene le lori ri ya so o ka mo dola botsogo motho mara o ga tsita le mo lori o fetwa pelo like wa wa rita pelo re ai ke ga mkhuba tsanjo re ibe ga ona ka re o nu die la motho mongwe o bilombe o pita le mo die la motho mo rong ntsa mko i peja i rita blegen mo re ba tsanda re tsita ona me sama ke go tsa botugo ga mata o yo nana ga bana ba mme o la re ba yo ri a ine ka bosiu la bala abo o la bala e le ri ne ni me mo ga a idea e tshotswa na le tso kubu
0: to go kwela ngwana e shikile ba khudu bele di shana lo wena
8: ke a le wa Mr. Make
0: ke a go tama tsha botshele tshi
9: go tshia se a le moya a go go tama tsha ngwana e
0: motho mphegi le gona
9: re gona le kae
0: ke nna o
9: ke le bala go mana go mana to go bana
0: ape bya le nnano le wena re kgausi le go bitsa lekgolo
9: wa ke no ba gona ke tsela ke thai ntse ngwane e tshwa ka pela ela
0: o ne bala tlompe
9: ke no ba gona go fela go bana go go no fela o khutsa mara thela ve ile tsebe gore ba ba ba gone go tsena ngwane e
0: ke a dumela ke a dumela
9: ntate Mike le gone jwa le mazi a ka a tshaba ka se ke se bone go ka video yela
0: ya
9: tsa go tlontlolla a ke tloga ke tswelela bogene gene bo tswele pele re bo bone ntate Mike batho ba bambala mo tsile mo khwe ba ne go kra ba re sokodisa
0: ya
9: ile ka gana ka yona tabe ya gore ba re no go mela sa something ka re le mo e tswelela mo ke tswelela go ile bosego e se taba gore ke a boifa ke le ka go ka ditshireletsa mo ga uite go ne pele ditse le gore re di ditsa ke jeng re ke di hotspot ya le ke ne ndo shi ene ke gara gare ga bosego si wa le ke ba lebele ke ba tsama ka tsona koloi tse tsa bona tsa mapoisa ya le ba jamba roboto enke kwetse ene le nda ke a tauta wa ntse wa ema ba go puruputa majafela ba go amboga se ba go amoga o ntate Mike ka ke se nore ba re ba bona matala ba nkenisha ka re go nna nka se ene ko ge ke mo mo ile gore ke a bona gore tshireletse e gona ba re ke kgale re go emisa kerawa ke be ke fanya ke gore ke eme poleke ela e kua ke be go ke tlang gona a go safe ka re go mo tshetse roboto keraga le nda le lena re tshetse molao le lena le tshetse roboto e koetse ke le lebeletse ba re gonne wa gonne re nyakante fo karawa e wele ka se bone ebile a ke bebe sefatlhogo batho ba ba bontsha gore ba ri a tshelete ka go hula batho ka tsela tsele gore a se tsa maleba ya le go ne tsatsile le mo ile go gata se sepe go mokana wa thelela gape mntate o la wa le go o no bona gore ga botse mola ba tsere motho ba mareya o ra re ke ntse ba itse ba gore ba phela ba iria o la ba mo ba le ba ba reile ba le ntana ba tanyegile mme o la o tanyegile jwale ke bo go boga ba go botsa gore a spoisa o ne ba ile gore ba bereka ga botse ba o ba nela mara ba bamba ba sinya mara ke gatla ke gore naga ka moka ntate make e bone mara jwale na tshireletse gore na e kae o batho ba ile gore ba sentse gore ba re tshireletse mara go riega tsola re diputisa diputsetseng ke fela re tlhoka dikarabo ntate make
0: tata gore ena ke go koile ke le boa kgolo
9: bolentse ke sa bohloko e kwisa bohloko
0: nabana
9: tsaka ke a tshaba le gone jwale ke a leboga ngwaneng
0: o lebogile ke nna ya re ke tseba tshele tshiba mafelelo ba ka ba bararo ba bane ritswe tabenye ka le ritle re fetole mawa ka bogobo mo tshele tshi ba le mesha o a wi ka go tamisha mo tshele tshi re go nar ka buchalena magala lena o botse lena ya ka o re ba le ke tlo le tlosa la bobedi moyeng letsene karga hey hey a esegone mo tshele tshi mari mashao
10: tate ma ke ya tla tsana le ka
0: go tamisha rena
10: a wa ke tsama ba
0: a he
10: o kwa pile ntse go le hona
0: o ya
10: re kwa bo hloko go tate ma ke sino re tla re
0: a wi ba nna wi
10: ke gara ga upa
0: ya
10: ke apply le permit ka 2024 ka June
0: ya
10: 2025 ke ngwaga mathoma e gona 26 ke June ngwaga o le di a e gona ba ba ke tsena ka airport
0: ya
10: e kholo kholo ya Mafrika go international airport wa Tambo
0: ya
10: ke kere ya mapolisa a metro a ikurulene
0: ya
10: le sogana la nke misha le re permit ke a mollela te mara ke re monna le fumpo na ke le ka mogo ke katane a e gona permit mara ke sore go hlatsisiwa go go bontsha re ke apply.
0: Ya.
10: Ke tla ke ya go office ntse le na ba re bone nne.
0: Bone.
10: A re ke ya go kwa mara wa tsore pampiri ga e go tumele rola e seke ke ya tsweba. Go tla tswarela. A re tlisha. Mo di kamereng.
0: A re tlisha.
10: Tlisha. O ska fe ta fela. Ke le ke tsore tsela pela
0: potla. A to ga go lela mantsho a re tlisha ska fe ta fela.
10: O ska fe ta fela. O ka se se a botsa ke ka se fe ta fela ja impound ka kolo ye.
0: Ya.
10: Go tsereba wa one plan ke re ntonta go loile
0: ba ba re ge ba a one plan ke ka itse a swat ka se tsia swat nas
10: ke a tsi ene ke bona go le je perish le ene shwe fa le ba ba ba mishe ga ke khone go ba le bonne tlo gore ka ba le tsoa se ke itse ntonti go ba jwa ke be ke swere tsukwana ka mopotle mara ka mo tsa mara ka re ke be re ke ka re karata le hono kana mme re kwa re na re bupa mme re karata le cash ka re no ke be re ka re karata le hono ke ne cash ina ng fuketsa packing yeng nya na mabapele nyana ba tamela mola
0: ya
10: ka boela ante ba mpata me jang gona o le ban le ATM ka mara airport
0: o le ban le di ATM
10: man tshupe jang gona re tsa mo phaka mola
0: ya
10: ke ya ba tamela a ke fika mola ra ra shi di go di ATM e
0: kwa ka o ru swere di karata ka o ru swere di karata ATM shi di le
10: e ka ro ver ke ka di karata ATM shi di
0: a re tlogela gana fa ngwane se ka re bile ke le ba papatsong ke le wa khudu bo le tshana a ge lo ke le mchele tshere ke tshe papatsho
11: Nhlangabezwa Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi o ngwadisa batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa kgwetsa kgomo ya go nona le mašheleng a go reka tša go ja re leletse mo go 084-241-7612 re ngwadisitše le FSP nomoro ya rena ke 46076 Nhlangabezwa Family Assurance re gona go go thusa nakong ye boima
0: Papa Pedi ba mafelelo ba tsheletse tabenye. Ka go tabisha.
12: Tata gore na le kae?
0: Re bona motlhomphefe lena.
12: Ke khotso ke khotso ntate Makhe.
0: A ge.
12: Ke magun magula.
0: Ke le kwele.
12: Taba ye le bolelang ke bone mo na khorogetsala pass office.
0: A ge.
12: Mo ba ke ani pasa. Mo mo o ile ngo mogolo wa molantse. Mo le buru le tla le tlisa matswantle a ba direla dipasa ka style.
0: Eh.
12: Ke ne mo gele sumo ya go feta.
0: Mm.
12: Ya le malo ba ke re ke bona e ke bone ya le police ka kwa ke go pola e o ka re le fa tla ba rena le sire.
0: Ah, le no re bialo.
12: E gra ke no ra wala le fa tla ba rena le sire le eno ka re le sia ga mo maleng wa rena.
0: He. Etsi politiki o ka se kgone.
12: Ya.
0: Yona yewe. Ke tshaba go bolela tshe ke dikolego. Le senyaga ka mo mmaleng wa rena o.
12: Ga go ding shita ta gore na go ya ka nna isa ga mo mmaleng wa rena. Ka gore le ge o ka sepela go shuga tropong. O ka sekgetile go khala ka mo festival le sa robale. Ka no go tsarena. Ene lu ding tshi ja bo shee yo tla mo rena
0: le dale re le ya go
12: ke tsere ke
0: a ba pele le ra hore bona bo shego bio la bona hore ke bo shego bia
12: ya
0: le ro ka suhetse
12: malomo go ka suhetse kwa tropo go ka nna ma festere
0: motho a le ale ba bekele ga di aparo ka re ke kira go ma re go bona 22 minutes after 11 A le ka bo tropo ka yona nakwe a o ka beji ka festere ka di shopo
12: a o ka simukhoetse ile o ka simona a rotela le botho
0: wa le shari le sagana fa o ke le bo a khudi o le di shara le
12: thank you
0: hello se maida tabe a re le seng ke tshe motheli tsha ba fela shu o tabe tshe motheli tshe
13: ndate ma te khoso
0: La wala re ke mo se mo ya.
13: Oh. We le tshe mo na mo di mo ya go hala.
0: Yo no. Ke hore. Ke ra la wala ke ra go ba la ba. Uno ro le ka bo. Tropo no kra botu a khotletse batlwa le letse ka le
13: Eish
0: a hola tsawa ke di ka tsala di tabe
13: Tata maki
0: eish
13: itse ke kupule le ngwere mereko wa tswalula
0: Ya.
13: Baba no humana ka o isha di CV. Ba e simere go ba o filong ke modimo. Ke bona ba o dia dilotsi.
0: Le riale.
13: Ke go le botlhoko kudu gore ke tere se joke mara ka felletsa ke re no dilotsi di bolelwang ke ke dinete. Na ngwana o ka re selo mo nyane nyane o sa lebeletse bana gore ba gole. Ma motla mo le ngwana mmere go fedi.
0: What ba yo yo e khwathile nna ka re. Wa tsama motho se tshe ile ngwaneno a ina le bana o mmona gana fawe a itla ka gae a se sa shuma
13: modimo
0: le mo lebeletse bile a le kgopela le dilo a ke se borile mo rala reng la tseba
13: ape bila a roba le mafoko ntate maki
0: ya
13: le ena malung hona kuru wa itshola ene ha se gorutla diraeng sho ha o ke ke ma somola pelo rena ba tswa dirala mara he bana ba rena ba dia je dimpi hari hari ba khalemi ke ke putse hore ke hore ke kole mole di setseng tsire ba bangwe ba motseba hore ke o a tshwenya kae kae so hore re ke ntwe a itwa eke
0: yo
13: ho di fedile ba ho tshe tshelete ngwe ntshintshintshi ya mmuso mara still o dira bana ba bangwe bobe
0: ya
13: a le le promotion yena gore o reach a seriti sa high mopas o ba tsane tuba a ka re go monyane a dire di promotion a hole ka mmereko
0: a re rume khaitsene ona gana re ba bona batho ba di window shopping nakwe
13: a ba ho ntse ba ke a le go dire monno le o bole tintongwe a wa le khwali ho
0: a re tlogele khaitsene ka ke le bogile
13: ke a le boga ke go kwa thato ka mokopane
14: a yo le riyalo
15: tswe le sa mo kitse ka mengwe mo sumetsela tshela gape le go di ya baswa ka tiragalo thwi ya mmine wa gospel ka khutso maledi o nya ka go ba karolo ya moketiko wo o se dika dike ka la le sumetsoa June le nana o lela e ba le nna le tlabela ga shoke nna mangogo baby ke na le khutso maledi tiragalo thwi moye e ba gona webisine ka thobele fema pa ka se goba sa madulo gona bele byale ka khromela email go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za re romela email o ka nngwala fela se khutso maleti wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za le tshele mafelelo la go romela meletse ya go phaka segoba ke le semetsela June sidiba ke sa motlapele thobele fm e kete ka mengwa ga ye masumetsela tsela le khutso maleti
0: Boshate wa tsebale ba itabisa shipara ka sela ke botsa so per shipa ka bra o ga ire ya le sebeti o botsa le tshe ke tshwenyegile e tshwala pele ka bra o ga se

0: o tshwenyegile ka taba she di go dutse mo go wena a re lo cheng
1: ona papa le ka
0: re gona
1: le nto ke ke tshwenye ke taba ye ya le pele ya nako ka bo Cape Flat
0: o tshwenyegile ka dipolayana tsa Cape Flat
1: nako le nako go be tshwenye ke selo ba pele ka dipolayana tsa Cape Flat a se nna ba ya ka go di tshwenye ke se ke a se nna ona ka ntlo ka la la ba tshwenye ka ka go nna ke go se tshwenye ka
0: Oh, ke se o tshwenyegile go ka sona. Le sa le gona le ankwa.
1: Ke go tsapa.
0: Age, ke le kwile kgaitsedi ya ka, ke le kwile, ke le kwile. Age. Botshelishi, madimeshia.
2: Le ga ntse ma ke.
0: Re go nar ka botshali, na?
2: Rona. Ai nna ke tsena ke bana ba ba ga ne jwale man a ke tsore ke ke di tsaga ba tsapa go gwa.
0: Bao ba diang
2: ba tinele teng ka paki ba ke le baki
0: o eh pa che le baki
2: eh se ya ntsenya tabe o ka re imo go hle mo
0: o tshwenyegile ka bana bao ba inietse go soko ba tshe sa patse
2: kore wa ba bona re ba proud ka go legoka ba proud ya ntse
0: wa tsiba o refa taba engwe ya gore mohlo mongwe re ka o nyaka dikarabo tsa gore ke ka lebaka lang batho ba iphile patse ke dilo aka ganane le wena ne go no sepela go ka lebelela patse gore bya le gone e no thoma go folwaneng ka mono Africa borwa phatlalatsa o ile go aba le katlholo yengwe ya ofi ya ile go ya fiwa ke mo ahlodi Zondo katlholo yengwe ile ya fiwa ke mo ahlodi Zondo ya rgafa katlholo yewe ana mari ga isa le molato go fola patse goba a ke se ka re go fola patse go šomiša patse ge o e šomiša ka ka ga gago ka setsheng sa gago eupša a laetša gore go tla ba molato ge e le gore le ge o e fola bjale o ka e folela fa le mmileng le mo gotlhe moo batho ba le go gona eupša ge o e šomiša ka mokgwa wena o e šomiša go gona ka ga gago taba yo e bonala ka tlholo yeo a ile go a ka efa yeo gape di ka tlholo di ama maitshwaro a rena ka monageng go ara gore aowa gona maAforika borwa ba tlano go šomiša lebake ba le šomišetša ka ga bo bona goba ka ga bona bja lešomo o namile mollo wa tlhaga o tshwere ka lebaka la gore le baswa ba rena bjale ba ifolaena ba ifolele ka magae a ke re rena batswadi re ka se dumele apa ke tlo re ke sa fole patse ka tla ka duma ngwana ka a dumela ngwana ka fola patse ka mogaka ha re se khaitsedi ya ka
2: le marwele mo baneng ntshenya ta gore bana ba a ba laolege le sekolong kore wa ba bona le sekolo sa ba sekolo le sekolo ba se e serious ke ntshenya ga etla gona mo a ba laolege le taba ya sekolo ha o ba itse bo serious
0: o nagana gore patse e amana le go se tsene sekolo ka bona
2: ngwana go kgao patse a galele ntate make a galege o gono mme fase o bole le ena a go theletseng ka gore o theletse mara a tlo tsa di-advice tsa gago
0: kgaitsedi ke o kwele
2: Nna
0: tsebo le bolale ma. Nka ga ka kwena nna. Ke le buile kudu le tsara le kgaitsedi ya ka.
2: Thank you
0: ke go tabisha mo tshelechi.
3: Ke ga ke
0: ma ke.
3: Mme ga mo tlhompe.
0: A re gona ngwane sholi na.
3: A wa ke rena wa. Ke ga ke ma ke. Mme so wa ho rena. Gore go ile fatshe kudu-kudu gore tšhelete ewa mo di-tendereng tse di tswang
0: ya
3: re sa tsebe gore ne a di tswile ka mokgwa mang o bokwa fela ba bolela ba reng tšhelete e le kanang bilione tse pedi e jelo ya tliliniki sale ba ba fa tliliniki ba reng le berekela mongwe ke kole botlhoko kudu-kudu ntate make

0: sailanyana ke kom di containeranyana ntate mmake h
1: ngwane
0: shwa ha hona ruri o lebeletse ditaba ba seka ba oboja ka dimilione tse di yelweng
1: ya ne o re go tsheletse ditaba ba gore ba re kae kae go bo go na le masheleng a gore gore goba go tshwanetse go agiweng go thwe masheleng ao ka moka a timeletse goba seripa sa ona a go tsebi gore se ka ba se ile kae o tshwenya ke tabewe
0: aga ntate mmake setšhaba se emetse metse wena o dia tšhelete o gaya ntlo ya mpopota ya o tala nyarata ka dikoloi ja mabaibai ka tšhelete ya setšhaba ya metse
1: wa tseba taba e tshwana le taba engwe motheletse o itsweleditse um karolwaneng ye ya ke tshwenyegile nakong ya go feta a re make ke tshwenyegile ka dikontiri tseo rena ka metseng re dielwa go tsona le mo makeišeneng dikontiri tseo
0: batho ba ba re tshwereng ko odimongtete make a bana dipelo man a bana dipelo ba felela ka morabeng
1: kore o tlo o makatswa ke gore gape re a tseba re sekontiri sebja nkane N1 ye re itseba a re tee N1 eo re itsebago dikontiri tse tša rena tša go diwa ka mmetseng nkane a di fapana le sekontiri se sa N1 nkankanka le
0: diafapana ka boleng ntate make re tla re
1: bon
0: akere ba tshwereng ke dinnyane ka motlhoko ka mo keo didiwa tewate e seng ke mašinabe
1: ke dula ga mmamabolo mo barego ke mens mmalesa ga fa ke ya gona ke dula fawe a ke tsebo re le a o tseba gana faona go na le sekontiri se sengwe re se dietswe falee go tswa ka RC o tswa sekontiring sa
0: R71
1: ya bjale o lebile boboine go na lefelo mola ba re ke Joe Banana o tepogela ka go langele o tswa go R71 sekontiring seo se dirilwego gabotse go tsena ka se sa ka mmentse se sona se sa sa Joe Banana apo sekontiri sela o ka se fiela ka lefiela la o siela mogote kore wa tseba ke ke re go bona o ka tšea lešiele le la go tshwara ka
0: seatlaelela
1: ba bagwaneso kore go diilwe metlae go diilwe metlae e mengwe metlae gona bja lebile se rathafetše se phela yo nna we a re sane sekontiri a re sane sekontiri batho ba mmentse mmaletsana mo ba ana mo Joe Banana le a tseba kere le ka katsela a re sane sekontiri o lo moe ke metlae tsweledilo motheletso o mongwe ka ke tshwenyegile ya nakong ya go feta o bolese ka dikontiri tsone tse bjalo a re make ke tshwenyegile ka dikontiri tse tša go dirwe tse rena re di direlwago ke rena sekontiri sone sele sa go tsena ka mens sa go tsena ka mmentse ana mola bo Joe Banana goba le ko pelenyana fa le mo megorini ke re na dikontiri tseo ke ka lebaka lang se sa tshwane le sa R71 seo se namelelago se sele se lebile bo boyne le bo mageng le botsanene ke ka lebaka lang se sa tshwane re dielwa metlae re dielwa metlae sekontiri sa gona o ka re ba no re mola ba tšhetše santa ana ke tla re ba tšheleng godimo ga santa ela ke moka batho mo go sepenta ee ke moka batho mo go sepenta le go sethala a ka mora mabeke tše pedi se thuja lerole a la tseba keng a ya se tsona
2: Mama, get out of here.
1: Luana.
2: ya pwa ira ya ka monna e ya bua ke le go nna le di bona ma sele a mangla ke go bola ka e lona a tlo go re go re ka le tlo shilo la la o fela go go bona o thuya le ya tsona
1: gore
2: ntse go se go ntiri wa ba fatso se
1: ke re ke re o ka wa re go ana go mphe le fielo ka bo ke di o swela tsela e awa
2: ma ke a bala ka mathata e o bola le wa ka le testolo sa ba bua triple m matini ya sona mona ro koro go bodiya mantata mo go tsongona a na se se ntshonya dile ke tshonyile ka sona ba make ke tlhabolo mo rula ngona mmuso ka karetso ba re tshisetsa di ATM gore ba gokolo ba galabe ba skata go khumana ba e gatsa le na toropo e ba golo mo bona di ATM di thubiwa ngwana mkhabe ke ntshonya ngore tlhabolo e tshisetse mo rula ngona mara di ATM ke di a thubiwa di a bonwa di tshelete tsa tsiwa ya tloba mathata jale mola ba re tiseditse dilo bonolo ro thoma o dilatsa golo ke e ntshonya bosibolo motsheare ba make
1: tata gore na o kwagetse ngwana mma ke leboga kudu go leledišana le lena
2: o le bonna ba make
1: thobela thobela FM mošate wa tsebole boithabiso ke a go tamiša motšheletši thobela thobela
3: ea tsoga ba make
1: re gona tlhokaina
3: kannete a dimo tlhokaina
1: le ka sebe tlhokaina tate sebaka o kgonege
3: tsela modimo lenkosi yatse
1: le kae papa
3: aowa moga wa modimo sa re babaleng
1: ke nnete
3: o bolela ka go sielwa sekontiri sa go sielwa mono re bolela ka sekontiri sa go tologa ge go fiša
1: Skontiri sa go tologa ge go fiša.
3: Ge go fiša se a tologa.
1: Ka mo mafefe.
3: Ke traka di a tsamatsela ke ka e tee fela ya skontiri seo sa go tologa ke moka go aba le tsela e nngwe ntate mate mafefe wa go tseba kere.
1: Ee, ile ra tla ka thobela FM re tlile ka fawe.
3: Ke moka wa tsewa felela kae kere.
1: Ke lo ba ke sa tsebe tata gore ena gore se ka fela la ke.
3: Ona mola sekolo mola primary mola ke ra se skaone ka se sa ka mo mo sefero sa ga ke sa go tologa ke le tjatji le fisha.
1: Ya.
3: Ke moka mola se fela la go se sa go tswa polokwane.
1: Mm.
3: Primary se mo gausi.
1: Ee.
3: Sekolo sa di go tlwane se se mo gausi.
1: Mm.
3: Ke moka rena le bolwetse jwa borela tliliniki se mo gausi felo le role le le tupa go moo ntate make mola re lela ka borela ka mono
1: ke a lekwa
3: ke moka bolwetse jwa borela jo go tloga gale re sa le ba bannyane gonne go bile le meepo ka mono ya marela ke moka ganenyelo ebe go tlile project ese ke moka ke boetse morago go na le dikgagano ka diphoka project eo kole ntsenya go fela ke tliniki ela tsa maphelo le bana ba ba bannyane mo primaryng ya rona le bana ba digotlwane mo e leng gore ditraka ge di feta ka mola dikoloi lerole le le tsenago ka moo ntate make moya ba re ba thibela yona borela jo
1: ya wa tseba bjale lena matshwenyego a lena yeo ke o ka rego ke taba ebile o karego le ka efa batlhokola tsela ke ko ke a kwa ke ke matshwenya go a mang a magolo awe
3: e fetile ntate moe go beng ba mabu le ba ga mmasepala e lesita phiri le lengwe le e leng gore e nyaretse le ka moka le a tseba e nyaretse mo tlhokona la tsela ke moka o bona mara ga ya ba le pheletso ka re ga gona tharabollo
1: o tharollo a e gona
3: le re a gobala ka mono re a batho ba fela ka borela
1: mohlomongwe re ka re matshwenyego a lena ke dingongorego tsa go tlhoka ditharollo le tshwenyegile ka taba ewe dingongorego tsa go tlhoka ditharollo lelile la tsebiša ba bagolo eupša ka morago ga polelo yewe gore mahlakore a kopane a bolele go sa no swana go sa dutse go le gona ka mokgwa ga gona wa e tsenago ke lešita phiri
3: ebile tlile project e ba re batlile leka go a thibela mo a tswa go ntse ka re dibuyage diena molathabeng mola ke go gola marela a le a tsena ka mo metseng a tsena ka mo metseng re nonwa ga gona tlhwekiso ke moka e tlile ebile e boetse morago ka tsona ke dikgogagogano tseo
1: tata gorena go kwagetse papa e wena
3: amen
1: ke le boakudu go boledišana le lena ke nagana gore ye tate sebaka a tlago ka yona dingongorego tsa go tlhoka ditharollo ke nagana gore ke matshwenya go amang la bona ye dingongorego tsa go tlhoka ditharollo ke nagana gore ke matshwenya go amang ao a re apere go ka bontšhi ka mono Aforika Borwa re lekile go ka mekgwa e mentšhi dinageng tša gabo rena metseng ya gabo rena go tla ka go leka go rarolla ditaba tse ditšego leba maleba upša gwano pala tsela yona ya sekontiri ya mens malesa e ke bolelago ka yona ke llago ka yona ke re sekontiri sa gona o ka re o ka tšea lesuele wa tseba lela o suela mokgotha go boletswe kudu ka yona go o nyaka o tlo e bona ga botsetselae e re pula ene wena e re pula ene go na lelapa le lengwe gana fa le kore a ba kgone gore ba ka tsena a ba kgone ke sekontiri eupša ge pula enele ga go kgone le gore ba ka tsena ka kgorwana ga go kgonege go tlala metse a mangwe o ka re a lepelele ke gopola tšatši le lengwe ke bolela le mokhanselara nnaenao ke nnaenao le ba bangwe gana fale re boledišana re aowa banna a le re bone ka tsela na batho bešo eupša go thwe ba re tlhabolotse ke sekontiri se sengwe sekontiri sa gona la tseba keng pjale ke nagana gore taba e mothelete a itsweletšago dingongorego tša go tlhoka ditharollo ke mo kweile motheletšeo kore ga botse sello sa gagwe ka gore ba tsere magatho ebile ba boletse le ba sea le moya ba tlhokola tsela ba re masepala baba ba re magoši go a bolelwa ka tabe eupša le go fitlha le gone e sa tlhoka tharollo bjale ke lešitapire ba ye kae ka gore ba tseya gore ba maleba ba boletse le bona ye yona ke a tseba gore ka moka ga rena motlhomo e seng ka moka ga rena bontšhi bja rena re nayo metseng ya gabo rena re llago ka seleselesele ditaba tša go tlhoka dingongorego matshwenyego a go tlhoka tharollo gone taba ke tshwenyegile metsikeng bebedi go ekala e reng ya lesomepedi ka go tamiša botheletše a le kwale a le kwale polela ngwanešo a le ke hlaka go lekwa
4: nka
1: o bolele ke go kgotleletse ngwaneso ke no ba ke kgotleletse a kwa le ga botsene ge nna ke go kwa ka mokgwao a ke nagana gore motheletse o kwa ga botse ore go die bjang
4: nagore ona le sekolo se sengwe ka mofalo wa tere ka bone ka kwala
1: e bolela
4: ke santebaekekerekone ya boitlhomelo ke dipatse fela fafe gotlhee
1: o tshwenyegile kang ngwaneso
4: taba ya dikobake mo dikolong
1: eupša taba gago ka re o tshwenyegile ka go se hlweke ga lefelo le lengwe a ke go ukwe gabotse e re ke go botsiša gore o tshwenyegile ka diokobatse keng ke diokobatse goba ke go se hlweke go lokile ngwaneso a gone taba a ka go kwa gabotse a ke nyako bolela maaka ke a go tamiša motheletše a re lotšheng
5: ereketine radio ra lotsantateng
1: go lotšha rena mmago rena
0: AI. Eh, because bana ba rena abatsatsi ba lo ba la ntatimaki.
1: Eh.
0: Aba khono go bala ke ka mogolutsa nge ba bolela ba no tsena sekolo e ba tswa mibereko bana ba kitimena AI. O aba le buka sometimes ha khono lo bala o no tre a tsuma foko a mangwe a sa khono lo a pronounce or go a boledisa. AI e fitlhile e ba direla mosomo
1: kgaitsile ka ere ko go botse taba e o e bolelago ke a e tseba ke e bone ka moshimanaka ke pele ke a makala ke re monna gape wena o a ngwala gona bjale eupša dibuka tse a ke bone o di swere ne gabotse o ba ka re wa bala ra oa ke a bala papa Eh, piale o felle champoncha sella te kenga ra wo ke kya bala ke tshwere phone ga na fa ke lebeletse ntong mo sekolong ba ka ya ke lebeletse ya la no re eh na go tla re ke dia research go tla lebellwa sella theke o pya di textbook di gona fa ka ke tshwere mo hlomo rena re tsene sekolo e le gore technology na milebe sa try e na milebe ba gona ga botse gape gore a saka ka kusisha tabela ke felletse ke re hey motho mong ka hore mo ise o ke tatago ke tsene sekolo malobanyana fa le a wa bo sne di lathekeng di ba gona morao ga se tse re re feditse mpatso wa mari matlo ya go ba go thomagana fawe e u tabela e bolela go ke a itseba ya sellathekeng se se a hone assignment go ba mushumo wa gae wa ka u dia go ngwana
0: a ba la textbook
1: ya ba gore ke
0: ya ba mo gopolo wa gae a tla a butisha a e bala a nyakisisha
1: ai sa le gona tabela le tshwenyegile ka tabewe ke sa lebella re ka tabela le ka matshwenyego la tseba re di eng ai ba rutish ba tlo re botsa botse
0: a ba re botse because le bona ba no rumela bana ba le mushumo ba re tsama ya audio research e wena o sa mo pa cellphone a fika o re meme o re dipitle ke di research o nyaka answer the following day ngwana o tsontsa tsene mo di wifi a re ke nyaka wifi or data a di research a ngwale ntwela o re o isha sekolong ka re meme urle tsama lo dia research go nna ke tshwenye gore o rgane meme o di o dula bana ka moka batla le research tsa go papa papana yena a di lebella ba makela a tla di combine a dira mushumo ke no ba ke le confused le nna because ngwana wa nako e nna ke tsene sekolo le ona a ka tsa ba le buka o tswana le nna
1: ya wa bona mo litlile ka matshwenyego a nete nete nete nete nete ebile ye re kano e pakisetsa motlhomong ya re nako e tla go ka ke tshwenyegile ya beele re na le ba maleba ke nagana gore motsweletse ka nnete re tla kopantšha ditlhogo raka rano o tseba yeo e le go taba motsweletse a lenaneo le ile a ba morutiši o tseba botse o tla tlhatlha lenaneo le gore re ka ba le boma ka gore le nna sa le ke no e makalela tabae he bana monna wenanke ke buka tsa o di sware botse monna man a o tsela go le bukeng o tsala kwa ntshule mo sala thekeng o mela buka ka bona thekeng ke a research ya ka
0: wa muruma metsi o tla a se tshwere ka letsole leng wa muruma se mwana o shika se tshwere ka letsole leng o tlo fika ka tsona mo wena ntare I'm coming ke di tsiki ya research mo go ngwana ke fetse
1: AI. Ubiano makatswa ke hore ka lebaka la gore puku ya go bala ya sekolo textbook kona mothopo wa gago wa tshedi mosho. Ka le phone.
0: Re tlile di buka. Ke re ke di buka tsa bona mara ha di na le mogolo. O ka di bula. That's from first time. Le ka bona di ma page ya clean. O bontsha re ngwana hang ke a bula mo. Ile a bontsha le ke a bula buka.
1: Awa, le na le bona ntwe ke bona. gabotse lena le bona ntwe ke bonago
5: o re ke a bolela re wena o understand ne ile ba mbute ba re o maki wena o understand you won't understand
1: buka buka ke bone e bulwa ke fela o ka re go lebeletse sesengwe ka ka ka ponya le tlhoka moragonyana e bile setse go ile phone ba re go lebeletse sona tsela sa ka gare ga buka
5: o
1: tla saka ka tla ka buka ya tlhalosa
5: hey man sa tswa re tshe buku tse ba re ba di di
1: ba go di pelo no
5: ke ba re re di patele re di patela e
1: ma gore na a go ne taba ke le kwele ke kwishe sello sa lena ka gore le nna ke ko mong wa ke bona go taba e o enkgakantshitse kudu le nna ke a
5: lebogilena re thuseng ka ai
1: ke lebogile ke
5: lebogileke
1: thobela FM moshate WhatsApp le boithabiso happy le sebomake ka ra sealemoya sa gago tak yo ke ne ke le go tsaka pukung ke tshwenyegile botheletše ya yo bona ye ke tlogaele matshwenyego a mangwe ya re ke bona katla re dira ga botse ra bona gore eng ke eng he ya ne o lokile ere ke tshe mo challenge mari mashao
6: ba mage khotso
1: aya teng
6: le thatha buke ngo thatha buke nga ke ngwe anor tshe nya na di khang ba tshona nke re mo kwa tina bana ba tshona ba di ngwa man ai na ba kuri ta ba igwa man thatha buke ng anya nya na motho tsana tshe nya na di khang ba tshwe ne ka ba bang me di tswali
1: la tswa ke tlo bidia
6: ei
1: ke tlo tla ke mo tshwere ka letsoa tsa tshile le
6: ora re ke re ka pakete go le dana okay make ba make ta ba shi a e botse botse ke nka o ja make re tshwenya ke dilo tse dintsi a e le na re tshwenya ke dilo tse dintsi bile nna ne o le ke nana re le dia botse ntle fa le rena ma tshwenya tshwenya ke make re a tshwenya
1: ya ya ya
6: make ntwe re tshwenya bile ke bona ai hanchu a nwe lona botse botse bile e go ka re tie ngwe ya o tsana le di go kwa jo ga re tshima ile pele na makeke a tshenya ke rena mmuso wa efu di tshelete ke di ntshintshintshi ke gare ka hore ni ke di mochitsi ba di baka di ba be ba yo fetsa di le di tsanne ka ha di nna go ntsofeng kwa loaning gore tshelete ya nna kwa kampeng kwa loaning ma tshabu di mo tshelete ke nge nteng ke di haeng le hora la electricity fence make na go mo ka ba kaone wondering batho ba seka ba tea tsotso ke a ba gopela bile ke ba gopelela le pele ga modimo a tsena pelong ja yona ba seka ba tea tsotso ka goreng e fela e ntshwenya taba e ke rena batho ba e ba dumela go tea tsotso ba lesa batho ba sa ba search ba tisa di-drugs ka mo nageng e ya efeng ba tlo re spenetsa bana na bona bana ba bona ga ba nne ka mo na
1: tla tseba ke ngwadile matshwenyego a lena gore ke border control go laola melwane gore batho ba tsene ka mokgwama le ba bjale le bjale mma gore na ke le kwele malolo ke le
6: boapetse ba tiisitse make ba setse ba tiisitse ditšhelete di nna kwa sofeng kwa loaning kwa kampeng nke ditse di toga electricity fence ka mo tsena botse le dibotare ma tsaba tsa tso ba setse ba tiisitse ba kgaile le teke ntsho ba tla khona di-drugs ka mare teke ka mona ke ditraka di tsa ja me botuke se dina marelo ma wa ke a le bua ne ntume di tsa thata a pugeng ke tsare ka packet ya 25 liter ya danone ka reng
1: e gona
6: bona
1: teo e gona
6: ke ahe ke a le bua papa
1: hey ya ne matshwenye go ke a mantsi ka mona Afrika borwa ke ba ke bona taba e ke nyaka go tsaya batheletši ba bakae ba bane ke re fetole mawa go na le matshwenyego a mangwe a ke nyaka re ruma ka ona re bolele ka ona a tswa go rena ka malapeng go na le se sengwe seo rena malapa re sa se dirgo gabotse nako ye nngwe ka batho bao re ba tlhokometsego la bona a matshwenyego a a ke a bitse ke aka ke nyaka go abelana le wena gore ke bona eng ke supa ka malapeng ka menwana kolokile ake no ba kitchiama. Is gonna get fed to la mawa, katakali TV show, ake chim till it's you. Arlo chain. Kitchen you read?
7: Lila papa.
1: Ah, hey.
7: Okay.
1: Kwana wa ina?
7: Lina kwana. Nkimedise tse le tlatla phukeng.
1: E bile ska baba le ka rao tsebeng.
7: Yes, my cousin.
1: Ka baba le ka ali. A ka sleke.
7: Ke tsebe papa. Motsi sa le mse ema ka mokopane mo sestena ga go di kenna.
1: Ah he.
7: Ke wo mongwe o e leng gore ke la ka baswa.
1: Yeah.
7: Ba ga borena. Ba ile gore ke fetse nna motsushi ke intsha setlhabelo ke ba le bantsi ka ge nna e le gore ke tle ke bolele ke re sephiri se ntumiša mala
1: le llakang ka bona le tshwenyegile
7: ke lla ka bana ba baswa ba barutwana ba e leng gore a ba sa bona botlhokwa ba thuto gore bo tlo ba iša mafulong a matala bana kore ba ge e be e le gore ke seaparo be ke tla re ba segeira letšatši ka letšatši motsotso ka motsotso
1: go se bonemake
7: re gola papa masogana ge e be ba ya sekolong o be o ka se bone lesokisi le a le apereng gore le boya mo kae
1: ya
7: wena o mo rekela school uniform se se feletseng o sa bereke o ikgapa o ikgorosa mara a tle a ponoke school uniform
1: ya wa tseba o hwetse moshimane o mo reketse borogo bjo bo botse bja sekolo a botsere a bodile metlholo
7: kore a botsereso gore ngwana wo o tshela noka goba ngwana wo o ya sekolong nna
1: goba ngwana o o re o ekiša Michael Jackson borogo ba gona bo bo o kare ke ba Michael Jackson
7: boreo
1: bo bo o kare o tshela noka
7: make
1: o mongwe o kare o reila paesekele ela ya tekebile heban
7: ba setse ba tsena ka dishopong ba reka metsoko ba tsuba ba tlhakantsha le dilo tsoko ge ba fetsa ba reke ditšhepisi nna ke ba botsise ke re ge tse wena le go ka re go fetsa go tsuba tse wa tseya tšhepisi goba leketšhana wa sotlha o no tshwana ngwaneso ka baka la gore gona ko yang kwa ntsu yona ye wena o reng o letsa gore o e bipa gore e seke ya kwagala e ya kwagala ebile e dametša wena bara oledi a re setse re no re tlapa-tlapa ke re o tlapa-tlapa eng o manga geno ba go file tšhelete yeo gore tšeo diphakang ko sekolong o re go gatiša-gatiša o reke apolwana goba banananyana o fetišetše wena o reka dilo tsoko tse e leng gore ka tlelaseng never o concentrate
1: wa tseba ke hweditse matshwenyego a mabedi go wena
7: motho a fetse a mpotsa a re wa tseba gore ke eng wena motsushi ka go yeme gore ka go tlhwa o rata go bolela nnete ore sephiri se go lomiša male tšatši le lengwe o tlatla o feta le kgoro ke re ge nka feta le kgoro ke fetiša ke go lokiša lefase le e leng gore le fasagane tlabe e le gore ke kgwela moreneng
1: ke go kwela matshwenyego a gago ke go se bone bohlokwa bja thuto ga bana ba rena matshwenyego a mang a gago ke go tshwenyega ka bana ba sekolo ba go fetola diaparo tša sekolo uniform e re ba rekela ngwana šiwo o itšere wa tseba sekete o se dirile size one ge e le dangara o itšere o itire ke go kwela kgaetšhedi ya kama
7: o ipotsiše gore ga ile wa ngwanenyana a dutse ka tlelaseng mo gongwe ebile o dula desk ya ko pele teachere ya modimo e mo lebelele ko kae ge e ruta
1: ke lebogile kudu go
7: a batsetlhantshe di rope
1: ai
7: hai make o lokile weso
1: kgaetšhedi ya ka ke go kwele yo nna we wa mafelelo motheletše show ke a go tamiša
8: tabela nda tema gele kae
1: re go na tata gore na
8: re go le khopela ba tsaka
1: ene a go netaba
8: nna ke be ke lla ka tabe e ya barutwana ba go betha barutiši kwa dikolong.
1: Barutwana ba go betha barutiši. Barutwana ba go lwa le barutiši.
8: Ee, ba go tlhokofatsa barutiši. Ka gore go se kae ba bangwe ba kaa bona nthoone borutiši e le bokamosa gore a ke re la molao o ile wa number wa nyefisa letsogo special mo barutwaneng.
1: Le gona mogala lena namile wa gana a ke ko
8: ndo tlo mo ya e le rena re bolela nako le nako re ke ya bolela gore re kimetsa setso sa gabo rena mare le le gone jele ge re a kere re polokong o tla khutsa le nane o lela la mogoba lengwadile ka sekgowa dikgare tsela le tsone ba dingwadile ka sekgowa
1: yaare
8: ba ba seo ga gone mo o ka hwetsang ba tsentšhi tse sepedi godimo ga taba bona le ge ba ka thaba marena re kgone go tšea seraga bona re senyega go rena ke nto e dule o nako ntšhi nna e ntshwenyang
1: e le tshwenya la tseba taba e tshwana le yang
8: ee
1: lena le matshwenyego a mangwe a nyakile go tshwana le yaka ke nagana gore nna lena re ka bolela ka nto
8: eteng
1: nna bjale a ka mangwe matshwenye go šia a taba ya polelo ke tshwenyegile gape le ka dikerekeng tse dingwe mo o hwetšago le bapedi ka moka moruti a rera ka sekgowa
8: ke
1: rialo muruti a rera ka sekgowa wa tseba muruti shiwe o subelela ka sekgowa ka mokaga rena fa le porko ke tshwenyegile ka tabe ya baruti ba go rera ka sekgowa ka mokaga rena re ikwa polelo ya segaga borena ke be ke tshwenyege gape le ke dikopanong tse dingwe latseba ke nyakone o tloga ke bolela yo banna we ke a shokwa ge ke bolela ka tabe le rena batho ba gabo rena le mokgwa o mongwe wa gore le go fa polelo o hwetse o fa polelo a ke nogore motlhomong ba mmema fa ke le make ba re make tla o tle sekolo e tla sekolong sa makgoka goba marobathota
8: goba
1: kae o tlo o tlhotlheletse bana ba le ka moka ba kwa sepedi ke ba ele le sekgwa se sengwe sa go tatagana ke ba ele le sekgwa se sengwe wa tseba sa go tatagana Whatever, go ka bala dipuku tsa Frantz Fanon. Monna mo mbaka Frantz Fanon. Go ka bala dipuku tsa Frantz Fanon. O tlo go botsa ka buitoyo bya rena batho baso.
8: Yeah.
1: Buitoyo bya rena batho baso ba go se bone dilo tse dingwe go ba ile tse di botse e dutse ile tsa rena. Ya go fela phaelwa ka thoko ke maleme a bukela re swane jogo go tsiya sebaka sesengwe gore mo re ka khona go bolela spedi go ba Setswana go ba Setsonga re bolele malema ita re mo na go khwedi tse sebaka sewe
9: re re bolele sekgwa
1: so hwetsa go ba bangwe ba rena ba sa setsebe go swana le rena ke komo bo make ba bile le mahlatse a go balabala fa le a ba sekwishishanyana go na le ba bangwe a ba fitlhelela thuto go lekalo a ba sekwe ga botse go ba ba sekwe
10: ke bialo
1: bjale lena le tlile ka matshwenyego a mangwe ao e le go gore ke matshwenyego gane ga matshwenyego ngwane sho ke leboga kudu go boledišana Thobela FM moshate lo tse dingwe lo tse dingwe o ka se dikwešiše nna ke fela ke re le ge nka tseba leleme lefe goba lefe a na ka tseba sefora a na ka tseba sepotokise a na ka tseba sekgowa a ke lekgowa ke ntlha ya mathomo ya bobedi sekgowa se ka tsoge se bile kaone go feta spedi ai khonere ya kore a ke upsa ke na gana gore ke nya kone o bolela therejo wala bona ya le lemie a ke tsho boreng ka bolela go fitlhaneng ye ya le lemie e diragala ka go tlhaelela bohlale go ba go hloka bohla go ke bie byang ka hore ka nore ke beile mantse ka mogomo kgane ke rogane a ke nore go lukile ge go tlhaelela tsebo ya go tlhaelela tsebo ka gore ngwana gago ga a palelwa ke leleme la gago ngwana gago ke eng ge bjala re tlhalose ngwana gago o motswadi o bile le ditšhelete wena tša go iša ngwana dikolong tše e leng gore wa tseba wa mothoma ka preschool wa mothoma ka kretše go fitlha fetsa phato wa marematlong a tsebe sepedi a tsebe Setswana a tsebe Setsonga a tsebe Sevenda go ya le ka gore ka moo lebolelang ke re nke le nkarabeng fa ka lebaka la gore polelo e re fa boitlhaolo le boitshupo language gives us identity polelo e re fa boitlhaolo le boitshupo na ngwana gago o mmitsa gore ke eng goba o swanetse go bitswa gore ke eng a palelwa ke sega gago a palela le ke thobela le ke dumelang re mmitse gore ke eng ke ra gore le ga a ka ya America ka sekgowa sewe ba ka mmotsiša potsišo e tee gore yena ke eng ka gore a ke re ba mmona ke motho moso he's not a white man he's not an Englishman a se lekgowa ba mmotsiša gore yena ke eng go na le morafi o mongwe šio ke ba rata kudu batho ba ke ba morafi o ke o rata kudu ka gore ke bona ka ona mohlala ka ona ka metlha gore wa tseba gaone morafi wa go tlhompha seo bona e le go sona mola nna ka bago gona ka bago ka a sa ka ka bona morafi wa go ithata ka leleme le setso sa ona go swana le morafi wa maindia ai a batho ba le ba e lwela ya bona ba ba ba ba thobale ba ilwela ya bona ba go nyaka ba dutsi ka gare ga merafe rafe rafe rafe rafe rafe wala le mela bona ai go ye o ya gore o tlo raga ne le ngwana gagwe wa tla go bolela Sisman ba bolela Gujarat go ba le o ya maleme a ona a bona go fapana a ke tsowe re ka bele le ba le morile na bontsi bja bona motlhomo o ka no ba leketelekete fale le fale eupša morafe wa maindia ba tlhompha leleme la bona kudu leleme le go hlaola se wena o le go sona eupša batho ba bangwe kudu mo morafeng wa gabo rena a re nyako o tseba gore rena re tshwanetse go tsebiwa bjale ka eng a bo ka tabe ya re tshwenye motho no kgona go ba le bana a ba ba le bana papa e tla sa go makatsa go hwetse ena go tse ga botse a tseba le mela gabo e bja bana ba sa tsebe spedi ba sa tsebe Setswana ba sa tse gore ba sa tsebe selo ba sa tsebe selo ba sa tsebe selo e bile ba dia metla e ka lona le mele o gore yo ka spedi ge ba re I'm hungry ba re ke sore ke tla le go hwetse bile ba e bolela ka ka sagalo se sengwe sa go bontsha re le mela ba le tsebe ba sega ke boithogako ka no iruma fela bjalo ke boithogako ka no iruma fela bjalo motheletsi ke nya go tsheya kosho ke nya ka re fetola mawa ke kwela matshwenyego a lena e bja go na le matshwenyego a mangshia ke nya ka re bolela ka ona ke na le go bona boshaidi bjo bongwe bja go tswa ka malapeng a ke tse bona motheletsi o tlo reng go dimoga tabe ere ke ska tsheya koshane ke no tsheya dikwala kwa tshe pedi tshe taro tsa botlhokwa fa ke moka nna le wena re bolela ka lewa ka la hore ke a bona nako ela a isale kalo
10: a yola re jalo
11: Tewele fama kituke mingore masumitela tila rapel kodi ya baswa. Katira halo tui ya mine wa gospel kakucho maledi. Unyaka roba karlo ya mkituko wo. Masijika dike. Kala lasume suwa june lina no lela ibalina. Lita bila kashweke na mangogo baby. Kina li kucho maledi tira halo tui. Mwye. Iba kona wibsine ka tewele fama. Pagasa koba sa madulo wana vele vyali. Kakurumela email o kumukhapa mml at sabc.co.za. Koba mwasheng me01 at sabc. c.co.za re romela email o ka nngwala fela se khutjo maledi wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za se tshele mafelelo la go romela meletse ya go phaka segoba ke le semetsela june sidiba ke sa motlapele thobele fm e kete ka mengwa ga ye masumetsela tsela le khutjo maledi
1: Neto wana ke mochate wa tsebo le boithabisho motheletsi go diragetse gore ke kopane le tabeng nngwe shi intshwenye kudu intshwenye kudu intshwenye kudu re le malapa ka mogwao hey re le malapa ka mogwao re le bo warra le dikhaetsedi re le batswadi gona le batho ba hore ba tlokometse go ba bangwe ba go lwala ka mogai ba go lwala mo ile gore o hwetse ba gola limphiwa fela dikarata tsa bona di swerwe ke rena go ba lege ba ka ba ba itshwaretse dikarata upya ka nako ya go ya go gola go ba go hwetse masheleng a bona mphiwa fela ba felesetswa go ke rena le ga ba ka ikela ba boa go gorena ra kgona go ba eletsa fa le fa le gore ka gae ka gore go a jewa o ka re ka se wa re ka se wa re ka se wa re ka se wa re ka se wa re ka se matshwenyo ga ka sia o hwetse motho yo bjalo o hwetse motho yo bjalo ka rata ya gagwe e se sa le gona mo go yena goba e se sa le gona ka gae e swerwe ke motho wa go adimisa tšhelete mabakeng a mangwe ka tsebo ya batho ba ba ka mo gae ba tseba taba yeo la tseba nna ke tshwenyegile kore o hwetse motho yo e bile nako nngwe kore a tswe mokitlaneng ona owe a ke kwesise gore go feleleditse go tlile bjang ka lebaka la gore o ya fa le lefastereng goba e tsena ka panka goba gana ka mokgwa mang le mang a hwetsa go tšhelete ya gago eupša sa mathomo o tsene bjang mokitlaneng motho yo o tlhaetse bjang tšhelete gore a feleletse a ya baadimišing ba tšhelete bao e leng gore ebile go tla bjang gore mafelelong ba feleletse ba botshwaretse karata yeo e kgonago go fetsa ngwaga e le go bona hei mogolo go tla ka gore karata e tshwere ke bona go bonala bjale o kare go gola bona aa motheletse re mpele taba e re o e šala morago nkenke le mpheng yona gore ye re swanetse go no e nyakela ba maleba motlhomong re tla ka re tlhatlhana gore la bona ye ke matshwenyego a make a magologologologolo lenanego lela legono motheletse mpotse taba e diragala bjang gona bjale ge ke bolela go na le bakgekolo ka mo gae bao ba gola gomphiwa fela le bagala bao ba gola gomphiwa fela le bana bao ba gola gomphiwa fela le bosemamale bo malomi bjalelebjalebjalebjale a se ba sware dikarata tsa bona di swere ke batho ba bangwe bjang ka malapeng goba go diagetseng le tsebang motho o gola bjang tšhelete yeo ka rata a sa itshwara ka gore ke tšea gore go ya go kgona go gola o tshwanetse go neelana ka karata go banagane go gola bjang matšatši a go lokile nke ke kwe banna le basadi ba bolele taba ye ke tle ke tsebe gore re bolela ka taba e e leng gore ga botse re a ikwešiša motšheletše madimešia ke a go tamiša motšheletše a re lotšheng
12: ra lotšha ntate make
1: go lotšha rena tata go rena
12: a re ore happy birthday ga thobela fm
1: ee aa ya gola šiwe ya gola ya gola ya gola
12: ei ntate make ya kore ge o nyako bona gore go bathata a go no ba le matshwenyego ka lapeng lewe
1: ee
12: ya ge o nyako bona gore dilo bjale kore di a tswelela a go be le matshwenyego kore ba nyake dikarata tsa mogu ba nyake gore tšhaletage di-society o kry-a nngwe di sa patelwe igogo go sa dilena mara motho a tse gore karata a ja lesela a ja gabotse a ya madileng a ya ditlapo a ya kaekae ka tšhaleta bakgekolo ba
1: a mapele go tla bjang gore e feleletse e tshwere ke baadimiši ba ditšhelete nna ke e nyaka fa go tla bjang
12: ntate make a kere bjale tšhaletela ela ke gotsego ya mokgekolo ke igotse ke santse ke šomisa mabaka mokgekolo ke šomisa mabakaka ee ke šomisa mabakaka mo santse re ke ise tšhalete kwa mokgekolo ko ke tša ke ya ka kua ke rakwa nka dimeng tšhalete ka mo kenyaka gore ke nyaka go šoma go na le mediro meteng bjaleng bjale ka kwa gae ba ra bjale kane ore go na medirong bjale a re go tshepakang gore tlo patala ore aa ka rata kryla tse gore mokgekolo wa gola ke moka a keye aa wa itsea ka itsea godimo ga mogolo wa mokgekolo wa kry-a le gore mabe go šome gafi ya mogolola ka moka o šoma ye nngwe a itswalela gore ba seka ba bone ma mafeleletsong kane tšhaletse wa tseba ntate make tšhalete ke sera mo bathong a fetse a tea le tšhalete a go fetelela e ba le gore bjale diero karate e le sasa tswa ka kua
1: o kore ka mantsho a mangwe go ya ka temogo ya gago ke bahlokomedi ba batho ba bao ba ba bakela go mekitlana le go feleletsa ba dirile gore dikarata tsa bona di sware ke baadimiši ba ditšhelete
12: ga botse ntate make wena ge o ilebeletse ntate make mokgekolo wa gona le wa go kitima go 75 years 65 years ago
1: Tobela FM moshate wa tsebola we tabisho kya go tamisha
13: ah maker wila abe di mabueleli
1: ah one taba
13: ntate make we
1: mm
13: ka le bela nyana e re go fedi taba o tsare kinge tsere tsere se ke bile di tsere go machuni sa ka ba ka la hore ba tsari ba di garata ba shumisha tshelete ya ba tshe o ba mondwe di ka mahai ba ba nga go phone mile botshateng a lwala na pile bile a sa gona o tswa lo na karata e ber ga jang e tsheru ke hin dia ya yi e sa ra ke yana mo tsokomedi o shumisha tshelete ya motsofadi mabaka a gae a ka molapeng a shainise le bana ba gae ka molapeng ka mo a be a fetse a ya le bomatshoniseng a rata o di yang thobeke le gore dinyaka ke ena karata ela e be ye bomatshoniseng ba e tshware kwa matshoniseng a ise karata a naela and-e mokekolo o ba mogalabe nna ke o tlo thomo wa pelo o khubana mokekolo o ba mogalabe a apara diaparo tse dingwe o khubanela tseba dibilabila di thagata di robeya o thatsetsa e tee tsatsi la ya pain le o tabisa letsatsi la ya pain
1: ao banna we
13: ke le botseng metlhole e re e bonang mola re tswala matsatsi ana a le re tswalang malabanyana mo o fitlheleng mamotha re bona metlholo make o tla kry-a mokekolo a beile ka kwane kgonaneng ke kwa o beriela ka montsha ba mmona ka baka la gore ba ka tshaba ke ditshomi e ntse re molebetse mola mokekolo ga makatla mola diaparo tsa e di robeya man diarobeya di a bilabila di thagatha di tshila
1: yo
13: ntse ja di nyaka ntse uja a di fiu kuma le aduma somo tv di a chi a ka tsi kuma na mobebe
1: ke le buile kudu bele channel le la mama
13: o nkwile ha bo tsi ya le
1: bo e ke ya go tama mo telechi
14: o ga ke nake
1: le gona
14: o buile ntate mate kuma na le fielo la skonti ga bo di ga ga ka mo mo kuma lo mo na bo ja mo ara malapa
1: tsela di tabe
14: ina nda demage
1: mm
14: hey ba tlhokofatswa
1: ya
14: ba tlhokofatswa ene e botlhoko tori ne are ka lebelela ba bangwe ba ba ba ba ba borena
0: a tsebe le hore ni o hola modente
1: a tsebe le hore
0: ke se botlhoko a tsebe
1: ya
0: o hoje a sa tsebe hore ni o di ala
1: ya
0: o rwele motlhokomedi ke ke le mmusho wa bona wa nkhatla ka hore ni le le le ba tlhokomedi

0: ruri ga ntse be lo o be le ga skhwameng ke dile go tsiya o tlo tlhokomela nna ke ba golo fadi le ba tshefadi le bana
1: ya
0: make
1: mm
0: mokhekolo o itelwe ga mo ga skhukhune ka faki o golla ke motlogolo wagwe
1: e kwa
0: biale a se a bua ka pela kwa o ya le ga bua kwa go mogoleleng a fetela jwale mokgekolo lo makala nako ela e fetile jwale o ya go molebelela gore na o ka yena ka baka la lo sesere ke tlala o nyaka boja tse dingwe ba molalela gore ne o kua ga semamang go ne mmetsa letšhata gona mokgekolo wa modimo o fitlhile ko makwe o itele pele ga batho ba ba leng fa metseng ga lešhata gomme go segwa a lebeletswe a itiwa ke mokgekeke ke motlhogolo
1: ao banna
0: jale ga ke ko bare o swerwe nne a ke ko bare o swerwe goba go ganne mokgekolo o kampa go diregileng make yo bakgekolo le batsefadi bakgekolo le bana le bagolofadi ga ba bolokega ka mmuso wa rena
1: ga se ba bolokega le riale
0: a ba bolokega nix a ba bolokega nne a ba
1: bolokega ke re dikarata tse di feleletsa bjang go ba adimisi ba ditšhelete
0: a kere make go ne go ba mo e leng gore jale ba tloga ba tlhoka thuso ba re batho ba ba dibokene bana ba thusa batho ba ba tloge mo mokgweng owe batle ba phegelele go tekgola ka dilo tseo tsa bona bana ba bola ke tlala make ba palela ke go ja dimonnamonnane ditšhelete di ya go loga meriri ge go etla matswalo a morena ko ditšhuma mošomo e seng ona ke mo mo se mo la di dira mabidi
1: ao banna we
0: ei make a wa ke tlo nna le khalo modimo ka ene
1: a wa ke le kwela tata gore na ke a le bo
0: thank you
1: a ge arlo cheng
2: mo kha
1: ga ke nna
2: lo bona le tsatsa
1: e a wa ar ka ka kafano mo gala le na wa ntshwenya
2: mo nga ka ja no
1: Mogala lena wa ntshwenya.
2: Ha.
1: Lona.
2: Ke wona monga ka leka.
1: Bolelang.
2: Mavilishia.
1: Mavili.
2: Mavilishia o ya kwa di coating ke ya kwa mayala ka mo ya ke di hoka mo ya ke ya sipa ka o tlatswa ka mo. Lo tse o di emisi ba tlo ba dire di mogala.
1: Ya.
2: E le ba itlentse ka ba se hora ba no bogolo ke mo ka tshelete le ya mo kgolo ba mo holo fa di ha o fela nna ya kwa mo patela mela tuwa la ka bile ya mantsi ya ba tshelo go di shopone ba tsana ba se se
1: ko re bya le masele nga a isale ya bona ke a ba o ba ba tlokometsego
2: naka
1: Afe bjale di felele tsa bjang di le matsogong a ba adimisi ba ditšhelete dikarata tse
2: di felele tsa ka gore jale ge ba imelwa ge ba ke mabili a mantšhi a tletse mo motseng ba yo adima tšhelete ko moadimisi ka moadimisi ba fitlha ena gore ne o tlišang karata ke le 4000 rand
1: e se taba e dira ka kwanelo le mong karata
2: ka molateng ba re mo yone ba re re adime karata re tseya karata re iša kwa re o tseya 1000 ka gore ga semamang re išitše dikotring ke ya semamang re dinyake ya majala a semamang o nyake ya dikgoo ke moka ba tseya karata e ba iša o moadimišo wa 4000 rand o makala ka tšatši ya peimogaga dikarata tse more than 40 mo botseng
1: ya
2: isure ke motho a ba golela a ba fa change
1: gape o makatswa ke seo hao kore o makatswa ke seo se sengwe a se sepele gae a ke nagane gore taba e molaong gore le ena moadimisi wa tšhelete a ka tshwanela ke go tshwarela batho dikarata a ke kgolo
2: molaong ka tselo ela make dikarata tsa motsoka moka a ba golela o mo o tšea 500 mo o tšea 800 mo o tšea 1.5 mo
1: batho
2: ba le ba khumana change yena ke tsa bona ba khumana change yena ke tsa bona ke tsa bana ke tsa bakgekolo ke tsa baholofadi ke mokae ba fetsa yena wa tlo o tshwere 20,000